0: Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisonix, daghan na ang natubangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong at-label. Hangi ko na sa case ba yung muto ni inagpoog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sumading kape ang dapat inon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Sa gwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy. Maldita ang magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ay, ya!
10: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Next, Mr. Butch.
2: Ah, Dok, Dok. Kung sa bagay ako sakit, Dok. Kung sa bagay ako sakit.
1: Oh, doon na ba kay kwarta?
2: Wala ro ba, Dok?
1: Oh, wa kay sakit?
2: Nge.
1: Ay,

0: Center.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na mga katropa. Kining maong time check, ito't ginigan nato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampalig-on sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Tante kayo, maoran ni vitamin C nga non-acidic. Di paghila mga imong tiyan, di magsakit ang imong kuto-kuto. Mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye. Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Nos libertas data popole. Nesese nun ese. Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini. Way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot ning atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa tungo pag-uban-uban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Lunes. Pizza 3 katropa ka Philip sa buwan sa Agosto tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi es. Sit itcham ios urinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga maka istorya, kung dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan. Mga katropa, may buntag galing darin yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Katropang John Lay Piking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
1: Good morning, Taraka Pay!
3: Good morning!
1: Maing buntag, mga katropa! Dito sa kotob, ang gusto mo man. Namino na untang nagbayo.
3: Ala.
1: Ito kay Intrada.
3: Ang gusto ba ganin? O, sako.
1: So, anya na natin mo home na inika.
3: When eh?
1: O, September 1.
3: Oh, gusto ko tayo dali aras panahon eh. Matay, sunod.
1: September, November.
3: Sunod buwan, September na. Impas ng bonus, tira pa.
1: Agay! Ay, motor na sana yung mamalit niya.
3: Asa?
1: Ay, motor na sana.
3: Apitin na sana. Problema na, doon ay motorway ang cash.
1: Dako, ah!
3: Pero na ako kay Gimaydi. Sa marap na, okay
1: na. Na, Gimaydi. Di ba, ako kita ba?
3: Daghan mag-Gimaydi.
1: Daghan?
3: Pero wa, sa kagawa, magkukaila ito.
1: Busy man ko, kaya nagduwa mo kong bilhin kahapon.
3: Ay,
1: ano sa po, duwa ko.
3: Yo boss, kamay lagi mong os, kami radi. Asa? Kinasodo, tara. Ala ba? Amo na sakto.
1: Hindi, ala man ko.
3: Ayaw ba ka na anak eh.
1: Hindi, ala ba? Ginhawa mo kong glawa mo na ba?
3: Ah, okay. Atras ko na pirmi kay... At, amay mo ba ito? Wa, gide, wa, de ka kita sa mong kogalingon.
1: Hindi, kita. Nagwapo.
3: Ngilaad kay tanahon.
1: Asa? At that's me, sila niya. Ramit ka automatic. Ramit sa tanahon ka na pa yan, ala.
3: Baka na mo'y sakto, ana ba? Baka na diyan nga po. Chuchuwi sa katanahon ba? Gwapo ni Nick Kao.
1: Matay, ogaan pa ni Tatak ang akuang gisulob. Tatak regalo ni tanan.
3: Ganuman. Sinindot kayo mong kuha, no? Sana, huwa mo na, no?
1: Ah, RL na. Wall of law. Ah, loblo.
3: Real yellow.
1: Real yellow. Oh, oya, kispatos. Wala. Real yellow niyo po ni.
3: Tagrapiya.
1: O, naka-true religion pa ko ron?
3: Real yellow. Pero anyways, basa ko na tag-greetings ka tropa ka Philip. Arita sa to kabaga greetings mga ka tropa.
1: YouTube ka, ako yung Facebook.
3: Na na pa tayo Facebook live na uli-uli na gamay ka tropa ka rap-rap. Ah, okay. Ha? Good morning, si Abay na ko, Japit Kandol. May buntag na, may kaoban mo yan, may Japit itong sa bando. Katropa ka Philip, duwa.
1: Naniko na po mo.
3: Walay, porti na kung di malasa. Nagigo ka siya.
1: Uy, nag-assist ni kagwalo.
3: Alay, mato, lahi, mato, lahi, mato, mato, nga duwa.
1: Ah, okay.
3: Aga mo, aga, abay, Japit, sa 35, bre.
1: 35 pataas?
3: Oo, 35 pataas. Matay, okay, digigong okay. Kasyat. Kami, Alex Comendador. Kami, kaba na.
1: Oy, hindi ka-trapang, Alex.
3: Ah, portig yung rumuha. Alex Comendador, pagduwa, alam mo. Eleleng, ganyo, good morning. Pare, may buntag po, Defems Tenebs, Mel Badico, good morning. Andres Acaso Jr. may buntag sa Bagatagatalamban.
1: Oy, good morning.
3: Bihe mo kalimot, i-share na pala yung katropang rap-rap ang itong Facebook Live, ha?
1: Kining Talamban Road. Ambot lang kay sa kadaghang mayor ang Manila Talamban Road na may i-discipline zone.
3: Ayaw! Dito, mang mayor, agi man mayor dito ba dong?
1: Ahinoon.
3: Para way traffic yaha ba? At masiguro na siya. Importante ato, may nang mayor in town. Malangay ang servisyo. Malangay ang servisyo. Malangay siyang mayor.
1: Ayaw yun mo, Juan, kayo. Para ang atong mayor, dili mabalda ang pagdagan siya sa kanan.
3: Na? Jesus Caniete Celestial.
1: Good morning, Jesse!
3: Ay! Ania, good morning po kag Roy Monsanto from Kuwait. Buntas mga OFW sa tara. Kumusta
1: man din ang Kuwait, Roy? Wala na yung missile din ang lupo ni Kasiran.
3: Nagawa naman ni Alec. Resologo o Bamin, may buntaga. Sa taga-Katangkas, Dumanhog, Cebu. Good morning, good morning. Shout out mga silingan ako din. Blotak. Raga.
1: Karong Albert Clyde Aris, good morning.
3: Karong Adlawa, raba katropa ka Philip. Isgutan mga katropa ngadto sa House of Representatives.
1: Oy! Nakalito, sa kalito lagi ka.
3: Naarabay, ah?
1: House of
3: Representatives.
1: Oy!
3: Naay nakapending ron nga balaod nun. Kaya posibleng matay, ipospo na sang eleksyos barangay.
1: Ay, kana, ganun ako,
3: masagot
1: ba yung sinado?
3: Although, kinihisgutan ni Karong, hapit naman ko ka tropang Philip.
1: Ay, pila naman lang.
3: Apiki naman sa, no, magka-print na mo niya, mga, although di man ni Parehas National Elections nga, ang baluta na yung mga pangan, kani, suwat-suwat man ni ka tropang Philip. Suwat-suwat man eh. Di man ni Parehas itong mo, pili-pili ka lang ba? Pero magkagasto na tao niya, di madayon, portisan ng lisura.
1: Bulsa! Ato pangutan nyo niya, ang taga-kumili kung unsan ang ilang preparation.
3: Okay, karong adlawa katropa ka Philip, hisgutan, adi ang kumilik, kuan man, ganang mangandam gina sila. Kumikan kay, if there is no other law,
1: Postponing
3: the BSKA, kumutanig BSKE, Barangay
1: Sanggunian
3: Kabataan Eleksyon. Huwag laing balaod katropa ka Philip o manigingon mga katropa nga dayon yung eleksyon.
1: Pero katropang dyan, because
3: karong adlawa, hukman ko no matod pa sa atong mga taga House of Representatives ang postponement or pagpadayon sa eleksyon. Kay karong adlawa, mo man ni gipadayag ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. Ang hisgutan ko noon katropa ka Philip. Mag-hisgut na sila kay dali makaini kay usara man sila ka grupo.
1: Pero unsa kay pulso ni pinalangga na kay PBBM no?
3: Wa ta kay bao. Pero matud pang Benitez, admini si Javi Benitez nga nakadungog kuno siya nga mayoriya sa mga magbabalaod ang pabor baga katropa nga i-postpone ang eleksyon.
1: Wow!
3: Nakaingon. Kimo may ang giingon katropa ka Philip. Gani so, si Cabinet Secretary Benhur Abalos nga niadtos Bacolod City may padayag na sa iyang speech kay sako pa siya ni BBM. Matod pa niya nga the Congress will have say on this. Ang Malacanang nakadepende og unsay tingog sa atong mga taga House of Representatives. Kay hisgutan man kuno ron katropang Philip.
1: Mas maayo. Pero kana kay lang hisgutan katropang Janley. But masabot na they have the intent.
3: Kay hisgutan
1: gani. Why?
3: Yes.
1: Kanong kinahanglan pa man nilang hisgutan?
3: Okay.
1: Kana na may existing nga balaod.
3: Dili man ni necessary ang tanging
1: hisgutan. Dili man necessary nga hisgutan.
3: Pero so, dun,
1: karon, nga ilang hisgutan, they have the intent to repostpone it kay para makasave sila.
3: Ay! Diba? Matay, nagsugod na rabanig, smile, unta ako
1: na ba?
3: Silingan.
1: Uy, ang Guadalupe ba? Parang Guadalupe ba? Cebu City, ang pinakanakong barangay.
3: Dako yung gana, kay Visayas. Dako yung gana, kay Pino. Yung gana human ko.
1: 40 mil ko na din kabuto.
3: Oh, mura sa naglungsod.
1: Na, simisyudad na, oy. Wala, kompleto na yung mga line-ups yung politiko. Nagpapitsa na kaya na yung mayor.
3: So, mo ni problema ron. Kaya nagsugod na rabag din o tayo niyag di madayon eh. Nagsugod na rabag pamahunan. Kaya karon, huwag mudagan ka sa nagsingabot election sa Nobyembre ka drobag Philip. Sugod na kagpamugas-pugas. Gali.
1: Tulo na lang kabuhan, di ba?
3: Late na galeron o gakoy?
1: Late na.
3: Ako pa,
4: so istorya? Ako, di na lang ko magsingisi sa amoy.
3: Ay, naamay, naamay mga jeep silang katropang Iris at 12, di ba? Nila jeep. Imo na gagaw. Kung sakay mo ka, nga naam kayo sakinan.
4: Sakay na ko gahapon, kaya ang akong motor, ipayaw man ako.
3: Oh, sakay ka gahapon.
4: Gikan kong paril, kanya, nagpa-drop ko dire sa Kabangkalan.
3: Huwag kay plete, kay agaw ko.
4: Pamilo, sa, ni plete ko, yung gawin. So, bawas plete ko. Sa, ayaw lang, ko, ayaw, plete ko, kay... Mahal kay krudo.
3: Masukob sa nas katropang rin, o giniglak ka mo. Si katropang rin, tinood na nga, iniglak ka mo, padalaan mo yung kagkwarta. O giniguli. E giniguli, napay sobrang hirap, kasabaan siya. Doon sa kong kalipot, kakahurot.
4: O!
3: O sa'y tawagan niyo na, o sa'y tawagan niyo, baby. On sa ko ka, baby, kaya wala niyo makurot.
4: So, baby ko. Matay ka mo oging drive.
3: Eh sabaga nung ibibi mang anong bibi ba?
4: Ang kagabata ni ko.
3: Bibi nga.
4: Ay.
3: Basta ingo nga mututoy pa ka.
4: Ay natural.
3: Pero
4: ang pliti ko. Atay ko 100. Ang pliti siguro sa mga benching ko.
3: Matay sobra hino imong pliti.
4: Dili wa pa.
3: Sa imong mga sila.
4: Dili.
3: Oh, kanaman.
4: Atay ko 100.
3: Okay.
4: Gisuklian ko.
3: Suklian ka. Na-insulto imong pagkatao.
4: Dili ayaw lang opo dawat.
3: Dayon.
4: Gipilo. Kapin ako. Ah, okay na, flitin ako.
3: Sobra!
4: Matay, gisinsiuan na kong sagatos! Wako mo, bibi, ha?
3: Ay, gagaw mo, sagot. Igagaw mo, sad. Pilar mo sa timbang ni mo. Kamay naman kang timbang, sad.
4: Aga, man, no.
3: O, gako pa to.
4: Ipitra may timbang na ko.
3: Gako pa to. Murag, di ka pwede. Kaya mas stress man sa kyanan. Hati ko 90 kilos, sad.
4: Hindi, 4 naman lang ka.
3: Ay, 84. Walay, sa akong ginabuhay, wapag ikong kasuway ni ubot, ni ubos ko usinta. Itong bibi pa ko. Pero atong balikan, kay gasugod na marunog din na utay. Ha? Gane, naanaridaghan ro mo, pagawas di ang mga fake news. Nanay, sugod ang mga intriga-intriga, may style sa barangay, Katrubang Philip. Yang uban sa drone, kasi ginagsuroy-suroy, labi nag mga dagkong barangay. Suroy-suroy yung ka.
4: Uniforme na gane.
3: Kita pala ka, uy, limaw. Oh. So good na ka dito. Oh.
4: Backfill na yun.
3: Backfill na yun.
4: No.
3: Pero, katropang Philip, karun pang adlawa, suguran nila hisgot. Ah, kay, si Paret, manis impeachment.
4: Si Paret.
3: Na, ang kuyaw, ay niba, sao naman lang nagdi madayon.
4: Di ba, napospon naman lang isa katulad?
3: Napospon, sige na nagkapospon. Ah, may lang magka-timing ka nga ang mga opisyal sa inyong barangay katong
4: mayaw
3: matabak.
4: Mayaw mo trabaho. Pareha, Diris. Lutak. Ah, mga komiko de opisyal.
3: Ako, di isa't ko magkaingon nga may ko mo trabaho.
4: No.
3: Agay, ako braga-braga.
4: Di ba?
3: Anisay mo rin ako. Sa mga nga.
4: Importante nga.
3: Although.
4: Ini-duty ni mo na kay 50 na 100.
3: Ay, ah. Dili sa naingon na sa among barangay. Para na sa paril. Walay, dili na na sa among.
4: Mga tao dito magtapok din ni mo bilan.
3: Dulay!
4: Matiyos na ni magbatasan.
3: Dulay! Wala mong kuingon nga nidagan ko kung siya laro manghatag ko kwarta. May pa nag-Santa Claus na lang ko.
4: Ay, ano? Wala yung kakalimtas tao.
3: Maunay, imong unahona. Kaya wap ang makakasuway.
4: Ay, sir, bisa karon maunay akong gihimo.
3: Theory ng imo. Theory na. Pero dili na.
4: Ang suway dito sa inyo, di ba? May sunod. Ingon lang yung nagagkonsyal siyudad conscape.
3: Ay, so, saan ka na magsigigingi ni mo? Hindi na, mamutar.
4: Kasi wala eh. Tuo, magkaano eh. Mutar lagi na.
3: Ay, so, sa inyo kong ilara. Ay, kung yung nagsumaya, kay Doge, na kung naglakihero. Sobra si Kanda na kung ano yung siwa.
4: Naku, ang paldo na mo.
3: Asa?
4: 5,000 ang honorario matagbuhan. Sana po kabuhan. 250 plus 50 300
3: asa ba asa ba 5,000
4: 300 gina 2
3: di ba pag so called gina kong konsya 5,000
4: naman no
3: ang gawin mo na mo ha imagine 2013
4: ha so 3,000 gina 2
3: 3 dali
4: mapospon ni kausa sa kato
3: ikakari na ka huwag yung kuyagi huwag kong kapahimo mag flood control sa amo. Pero katropang Philip, ay ato balikan. Kay malama timing lagi ka og mga konsyal nga magamit yun.
4: Ah,
3: unya pagka timing ka og mga konsyal or kapitan nga manunga lang in taon katropang rap og karon inaron pa dong eleksyon. Puro bitaw ko hum ba og waiting og kanang di magdugdog. Asa ba kita mo gawas? Namay mga ingon ana. Ah, na daghan katropang Philip. Diloy, kitong barangay, matay, maiksti na sa konsihal. Di rabagin mo ito nga, ultimo sisyon. Ang sweldo, giloon masipay, wa nagilaming idiot eh.
4: Mabene kasagaran,
3: katropang Philip, kisa pa may ganahan mo duty. Direk duty, di magigipwede sang di ka magdagkwarta.
5: Tinod.
3: Oh! Ito yung mga kurigwa

0: election katrabang Philip Arma ilisda ning mga official na tos barangay ng wasay gamit. Kasi may rason rin, no? Ako, di may ingos pag-unsa katrabang Philip. Pabor-pabor yung Uruguay election kay...
1: Paldo, magka.
0: Sa na kaingon, di. O barangay lang nga honorario, di kakaingon sa nako nga... Di na mo'y paldo nako. Di sa ko na ihatag. Ako kasi gago na. O ako'y manghatag, piliyon sa nako. Di magkabutante hilutak.
2: Butaran naman ka dito. Dahil magkampanya aming Alex Sumindador.
0: Di naman ko mangumpanya kay last term naman ko. Doa bito ang migbasket. Wala yung ko na nag...
2: Nanikor ka, nanikor kag mayo.
0: Nikor na kong mayo. Pero ay mahimos pagpanik kong Alex at ang duwa naman sa bado. Ah, grabe, arubuha. Hilak tau.
2: Hindi may example sa Alex sa mga batanon.
0: Okay, son. Pero standby, karong taon-taon, katrabang Philip, ato ng tiwason, niya standby most update in hey, within the day, mga katropa. Eh, karon balik na maron, katrabang Philip, sa ilang season. Posible ning na emotion nga taron, kay ingon naman ni Zabi Benitez, ganaan ay nagpaluyo, katrabang Philip. O niya, nadunggan ko niya sa majority. Kay, ugwa palagi ni Kisaw, katrabang Philip, di mahitabo nga apil ni silang agenda karong adlawa. So doon na gid ni da kong posibilidad. Although, gikan des House of Representatives, moagi pa manig Senado, pero basin na gipospon ra po niya ang lalisan, ang pizza na lang. Ah. Kung kanusa ay pahigayon ang sunod nga barangay eleksyon. Na may posibilidad sa dingunan na katropang Philip.
2: Di, pizza magina katropang dyan. Le, di man na mahitabo kay og mayong kag pizza, postponement na. Why pizza? Hato pa cancellation.
0: Og moana ba nga i-postpone na ni Arela ta summer pohon mag-election kay para at least na pabuhi
2: na school. One year na.
0: One year bitaw sa gara no.
2: So karon postpone. Either 1 year or 11 months kay sana
0: sa ato pa mo abot kog 14 ka tuig ini pagka ko siya.
2: Kasi ka tuig.
0: Gaya na sa dana. Oy niya, wa tay na himong agi in tanto. Uwo na. Uwo na tas mga deep sa tay, di ba ningon kapoy? Ay, yung tuuan ng mingon nga, nabatay uwan mo, dagan o kunsihal. Kaya ka mga incumbent pa. Dagan kapitan, si Kingon nga, kapuyan yung mga kunsihal. Tayo pero, inigidayang eleksyon, mamayad, aron magkunsihal. Inigidayang eleksyon, manaot, aron mahimong kunsihal. Inigumat mo yung kapoy-kapoy, sabaan nyo eh. O pagkapoy-kapoy, kaya kisa may kasogo nyo di hampanagan. Kisa may kasogo di akatropang Philip nga, ala, file mo nga to. May kasogo ninyo, ana. O kapoy, hala, undang. Kapoy ng style, ha. Anyway, samtang sa pikas nga bahin. Ang Department of Labor and Employment kondole, katropa ka Philip. Doon na ipagawas karon mga katropang kamanduan.
2: Sama na eh.
0: Para ni Stanan, ha.
2: Tanan.
0: Nga himuong content ang ilang tagsa-tagsa ka mga anak. Content bitaw diya sa social media katropang Philip about vlogs. Hilabi na katong nagpangidaron og 15 anyos paubos katropang Philip. Day advisory karon ang dole, pahinumdom lang ninyo. Para sa mga content creator. Kay karon ra ba katropang
2: Rafa? 15 anyos ko.
0: Ha? Ang otok. Example.
2: So, sa may kumbuhaton.
0: Katropang Philip, matod pa sa Department of Labor and Employment, kondole, gikinahanglan ang permit sa tanang mga bata nga mo appear sa entertainment online content. Wala ko pakita, katropang rap-rap, ako'y gisend nga picture, gisend kong link, anay ka gani ha? Kay matod pas dole katropang Philip, reminder ni tanang mga employer, tanang mga advertiser, content creators, ingon man ginikanan mo yung mapitiinis dole o di mo maminaw kung ang inyong anak nag-edad kayo nag-15 anyos paubos, kinahanglan mo kuha sa nag-work permit before makaparticipate sa usa ka public entertainment or information, apil niya sa TV. Akin ay TV, obvious na agin eh. Theater. Advertisements. Kaya bagatingog sa bata, gamiton.

0: Naon lang siguro kay tingo ko man problema, ma-identify ba din na?
1: Mailhan man sad. Social media og ubang mga online platform. Kay ni pagawas og Labor Advisory si Secretary Francis Tolentino.
0: Harmful mga makuan ni mamugna.
1: Di
0: harmful ni.
1: Gidili man is balaod katropang Philip. Naman tay balaod nga nag-prohibit sa mga pagpatrabaho sa mga bata.
0: Ayun, employer.
1: Pwede man lang. Kasi may lag, imong ginikanan, magyuda, di man na mahitabo. Kaya monetize, last Facebook daan, kinahangla mga riyotso. Naagyong kay employer. O page
0: na. Siminta employer.
1: O page, dili. Ang employer ni mo, ang mukubra. O page sa imong ginikanan, kinahanglan kang magkuha og permit. Og imo sa lang page, di magyo ka kakumbra na.
0: Mangilan di ay.
1: Basta mo'y giingon Rosdole. Now, og wala gali mo ana, naan ninyo matod pa ha sa Dole katropa ka Philip. Ang ginikanan or ang employer maoy mo sao sa responsibilidad ni anang bata. So silutan, mga katropa. Mag-content-content kayo mo dyan, yung mga bata. Katropang Philip, inyong gamiton. Posible mong silutan. Nagkanay, naharapan ni Daghan, katropang Philip. Labi na ka ng imong content di hatag-hatag. Miton mo dyan, mga bata. Piti, kas duli, anak. Kay content, manani mo. Pero, kanil, sura sa duwa sa tingin. Wa sa tingin mo reklamo, inay.
0: Kanang...
1: Pero na kadipindi, sad.
0: Di ka nang isasante, imong taga-kwarta, niya imong i-challenge nga, 5,000!
1: Pero content
0: absent,
1: na.
0: Absent.
1: Kato, soko, kandipindi na to. Kato, piti mo sa SWD. Kini karon katropa ka Philip, kanang mga content-content, natag-hatag lang diya katropa ka Philip, subject na sa pagtanaw na niya sa Dole. O niya, nanawagan ang Dole, nga dos publiko nga, i-report ang suspected violation sa Republic Act 9321. Kining balaod nga nagdili sa child labor. Ay lang, imuro nang yatagan diyan narito or huwag na kayo challenge, imo naman nang isogo. Sumahimo ng lalisunon katropang Philip Mone, ay gimugupyan sa kay kuyawa na kawa diba? O ka, atong mga anak, atong pasmail-smailon. Niing nung nag-child labor. Labi nag-monetize na imong page katropang Philip. Anak, sayaw diag nabi na anak katropag Philip. Sayaw diag TikTok, anak. Didagan kay views, monetize. Apiti, kas dole rin, og wak kay permit. O nga kini, reminder lang.
0: Mining dole kay daghan silang trabaho. Daghan kay...
1: Yes. Pero naay daghan itaong kalapasan itaong klaro sa mga kumpanya. Wag yun, laban eh.
0: Ano mo dole? Oy, ano mo kapil-apil ni ha?
1: Pero mo'y ila...
0: Samok na malang taon mo, ay.
1: Okay, di, katropang Philip, posible ni nga naagyan ang reklamo.
0: Katropang Janlin, Dole, napaydaghan mong trabaho nga mas dagko. Angay ninyong himuan og aksyon,
1: Kari
0: naman mo, musulod ng taong...
1: Di, asahay mo sa gano'n, ipang-exploit mo sa mga bata gano'n, katropang Philip.
0: Katropang Janlin, case to case, ha? Naidaghan nila, tanawag ko na, oy, pag-inspeksyon mo nito sa mga dagko construction, no? Tadi daghang delikado. O samay yung gihimo dito sa Pampanga katong nahagsa.
1: Ano na sigka, si
0: Kaisa? Sige mo din nagpamantay mo kay kwasi trabaho.
1: Di, sa ubo na ng trabaho. Ubo na.
0: Apil na.
1: Kanipindi ba nagnemo reklamo?
0: Ay, himuan ang ilahan trabaho. Anara mo sa opisina, magpainis yung likuranan.
1: Kasabi mayo. Ali, okay na to. Imor mang amigo ni Rector Tristoli.
0: Dili ko sinin.
1: Kaya malabi yung pangasaba niya. Basta ka ni, reminder lang ni. Ay, nilarasin mo yung barkada. Di ba ka ni, reminder lang ni Katropag Philip. Ngatos mga content creator. Okay. Huwag na yung mo reklamo, may ko, mag-imo.
0: Pero, Dole, ayaw kalimti ang inyohang main job. Ayaw mag-focus di ha. Kay ka na, dako sa nagtabang sa pamilya. Katropang dyan nila yung mga bata nga na, nagkuan ron.
1: Simple, Ramagod. Simple, magkuha raman kag permit. Huwag makaingon dakbon ka, pero magkuha kag permit.
0: Unsa man ka sayon or unsa kalison?
1: Dali raman magkuha ka dito. Dali raman ko dito. Malanghid lang ka dito. Nga maone, nga muna incomes bata, nga si Jorgod, nga din na mo, inom ni mo diya, o limnong magkahubog. Tag-inimus bata ang monetize.
0: Yung mga requirements.
1: Dali ra kayo na.
0: At least ba?
1: Asa?
0: At least nga mahibaw ng daan. Kaysa gabihan ang katropang zanli ang ubansad, labi naglayo kayo sila sa syudad. Kaysa gabihan sa content creator, to obvious, tumusbongton.
1: Ay, katropang Philip! Pwara man na ka ng, naarama na i-form dito katropang Philip. Ah, pro. Okay. Unya, nagi written contract. Ada, di agay ko i-form diri. Okay, ah, no, nanako, okay, akong okay. I-apply na last katliya.
0: No.
1: Yan ang mabot yung nag-gulo na kanda na yung malayo. Asa? Ruwa man ko ka-monetize dito. Ay, ay, ay. Na, gamay ra kayo.
0: Importante nga.
1: May standby ron, Todd. Hatagang tanagigong pagtagad. Bulsa. Samtang at tangi usap karos to pagbalik, mga katropa. Komersyal, ano na natundaan?
0: Sige.
1: De taxi nga gimanehos driver nga hubog ni counterflow ni Bangas Railing. Dumbol sa motor og SUV. Ah, grabe ning hitabo. Mura yung tao ni Ogwan. Sa GTA ba? Grabe kagabi. Giadto gining katropang Eric Amaro. Standby ka ron, Toto. Dato sa nagbalotso ng pipila. Kabaghan na ispain umdom.
2: Aras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:49.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: XFM.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santone Plus Gold.
7: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil. Og gasukasukan ako. Og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
10: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santone Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
12: Ako magalibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
13: Hi, sir. Mga bang ka?
14: Yaks! Kaluod!
13: Manong luod man, sir?
14: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
13: Ay,
15: Exciting!
16: Balanced diet?
17: Check.
16: Regular exercise?
17: Check.
16: Vision X Plus?
17: Check.
16: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Mapalit na sa mga butika.
21: Turbo Food Supplement for Men.
22: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay misis. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
21: Turbo Food Supplement for Men.
4: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
21: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Plaza XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:56 na mga katropa. Katropag Philip, kining mong time check. Itod gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Kapi-kapi sa tarin nyo guys, oh. Anong luta niya kong kape, oh. Santhone Gold Coffee Mix. Kape nga magkapahami sa panit, Katropag Philip. Doon na mo gani glutathione o collagen. Muhamis na kasus mo puti. Pagyod, Katropag rap-rap. Santhone Gold Coffee Mix. Anyways, ito i-check na yun, Katropag Philips, Katropang Eric Amaro. Pakita ko ng video, Katropang Grap-Rap, kaning ginukuray kagabi. Ah, murayang taonig na salida, mga katropa. Kaya nisuway mo ni pag-hit and run kining tawhana. Taxi driver, gumikan sa grabing kahubog. Eric Amaro, ni Goko do, butayin yung audio, Katropang Grap-Rap. Oh? Na ba? Ginukuray, oh.
1: Yawa gaya na eh, hapit ah. Sugat na speakers lane.
0: Ah, oh, tarawahan ni Counterflow ni.
1: Duka or sabaka. Yawa to kala eh. Bangga yun. Dari, bangga.
0: Bangga, bangga. Oh, nagkadamag pagkiniglain. Biatong i-check, nag-standby, nagkatropang rap-rap. Check na ito sa katropang Eric Amaro kung sabi ng hitabuwa. Kalikaduhan eh. Oh, lagi makakarga lagi mo, mas maayo nga. Di na lagi mo maneho.
2: Ay na, standby na mo.
0: Standby na, sonda ko na akong partner oh.
2: Ang
0: mag-inom ko? Oh. Tugo. Tugtana, tugo. Beate, check, Miss Katropang Eric Amaro.
3: Live report.
4: Maayo ka, buntag, Katropang Angel, Katropang Pilip, mga katropa, disgrasya niyo, no, no? Ang ginangata na niyo sa taxi driver, anyos na taxi driver, wa ka dayon o kining grahe, sayang nga taxi unit, kay malagina, ni maniho man niya nga hubog, Katropang Angel, mga kailan, na disgrasya, una ni Katropang Angel, ato ganyan, sundan, na, dinis may mga alas desperado, alas or mga kwan niya si Padilla Street habig pa niya may barangay Adulho Patola Anton nga pagkabot natin sa mabaling dili na gini-agin speakers lane katumang dali katumang Philip ang kining CUTC taxi nga doon plate number BFQ839 nga litin na natin nabaw ang kwan day maniho day ay aning hubog matang pang taxi driver na si Abonio Condino no sa 63 anyos na barangay Blackout dali sa city kay sige na kabusina kay gusunog sa may katropang Dudley, uban pa mga tag...
0: Na timing din ni katropang Eric, nga imong nasundan, good? Mora ito morag, ikaw may nigukod?
4: Sakto na katropang Dudley, kaya mga kauban pa dahil mga taxi, uban na masayin.
0: Huwag na gito. Diin man ni siya nabangga o na katropang Eric.
4: Diri ni siya sa kining, diri sa may Abisdell Street, kinibang karsada, pa ingong sabi ito sa may SMC sa Igalman Dudley, namin ni si Perito, diha nga kining metal barriers, diha siya unang nibangga, Dudley, kahit pa rin siya. Kuhan po siya, kanang drabag na tuyok pa niyong nakakuhan pa siya, nakabanyuber pa siya ng nobela. Pag abot din is may ilaw na din spray over, dito lang niya, nadumbol lang niyang kining motor, niyang motor, nadumbol po lang niyang kining SUV, no? Kining kuhan po, tawag aning Land Cruiser, katupan saan niya magkakigalaan po niya. Ang iyan dagan, kanamang hulong, abanting, kusog, marabag, kuhan niyo gayo, kanamang makingunta nga, kung nagiging katulad sila, ati pa namugra, katulad ng pag atong diyan na si Staxi, atong ipangutan na katulad ng harap, kung sa ita, akarimang sa itabo, nakainom ba siya katulad ng Zanli, nga, wala lang na ito na record, no, kaya glad naman ta kayo, wala lang itong record ka ito ng iyang, kuhan po, kinabang, unsa siya ka, kanabang aggressive na nulti, katulad ng Zanli, pero kani, napas si Staxi, ati pa namugra, katulad ng harap.
0: Sige, kano paleo, katulad ng harap-rap.
1: Tay, nausa, nausa, sa,
4: oh, di ba nito mo na ako gani?
0: Di mo na ako.
1: Motor, ganyan na, nabangga ka to railing. Ha? Ano maka? Gaduka ka?
5: Tungkol.
1: Ha? Tungkol. Nakatog ka?
5: Hapit ko na sumagi na. Hapit ko na sumagi na.
1: Hapit ka na sumagi?
5: Ato.
1: Hindi na.
5: Huwag ka bangga. Ngayon kinis at layo ra kayo ni siya na ako.
1: Nga, ang motor, lumulan mo yan mo.
5: Wala, huwag ka na lumulig.
6: Hapit ko, hapit ko.
0: Hapit ko. Hope, lango man kanyo?
1: Dalawa yung masakyan na, gawas.
5: Nga,
1: go.
5: Johnny,
1: Cebu United Transport Cooperative, RS.
5: Mahuway lang sa ba?
1: Kwani, body 3585. O kaning plate number, BFU839. O. Tay, o, makasaka sunahan.
7: Ginatay, ginatay.
5: Mahuway lang sa tay. Ay,
7: sa kata tay mo.
1: Ay sa ata.
7: Ay gagan din.
5: Ala
7: ata tay. Ang gagan din. Kasamot ka. Nakatay mi ka mabuang.
1: Kay bawo kay nabangga ka sariling wala.
5: Wa,
0: Oh, tanggal na ito ba ang ano? Di na, mana siya nga, di na akong taxi. Ingna na lang tayo nga, di ni ako.
1: Di ako, di ang utuo man.
5: Tay, kaya lang gagawin tayo.
1: Nagsunod minimo, nabangga ka niya o mo nene.
0: Nangisun na maraw, lagi.
6: Soko na gini si Rick yun.
0: Rick, anong, naso, ikaw may isaw ka to, Rick?
4: Wala.
0: Noong sa, na-timingan yun din ni mo. Nga.
4: Sakto lang, katapag dyan ni, katapag Filipo, no, na, kuhan nyo, nasundag yun ato ni, katapag dyan mo.
0: Grabe ni imong itawag o kuhan ba, news for news ba?
4: Kuhan lang dito siya kanabang, mura ba nga kay kon gato man dyan eh, sila bang hint, no? Kaya hindi natita mo, naging may tabo.
0: Pila ka buok na dasmag ganiya ka trobang Eric?
6: Kasi pagkumangkod kang Rudy Baldwin, Rick.
4: Kato pag kining Philip.
6: Basi pagkumangkod kang Rudy Baldwin.
4: Kanang kwan lang ka na bang inagap, no? So, bitaw ka trobang Philip ko trobang dyan eh. Kwan lang gini siya, ano yun na bang gana to una? Kung wapas siya, businahin na mo pagayo o sa ka-taxi, kanyang nagsunod niya o ako, posible ad mudaro ni siya sa mga tindahan niya sa may kadilya kay ari naman siya kikas lin niya pidpid man hapit na mabuts kanal so ibig sinato kayo bro baka mata siya gulo siya mo na nga mabalik at sa lain ang top niya ni laho si Trilling niwa siya kay Bong nabanggaan siya ni nakamaniwer pa siya sa kinipong pag-agi ilaw nga to sa kinipong mambaling kwanton take over pero dito na siya nadumbol sa motor niya ingon po niya siya waas ka dumbol niya ang motor nadumbol lang po dito sa SUV sumuni nga duha yung nasadaan kanabang gani
0: ay nakanit-kanit di ay nidako damage
4: ginawa di kay dad ko katupad dili kay ang motor nga tanaw niya mura na magkanang mudastas niya katupad dyan mura naka
6: gabantay na siya
0: may, na, no gakuha naman niyo gabitay naman niya ang bampero.
4: Mauna, nabangga man siya sa railing, kanang nasa kwanpod, separator, di pag isa mga angkol, nabangga siya. Ako nagsunod ko niya, kakita na ko, katapang zali, sumunin nga,
6: kwan
4: yun siya, matod pa,
6: humbog
4: siya, katapang zali, nakainom yun siya, mo nang, ang,
6: muscle memory na lang ni, katropang Eric, ang nag-drive ni niya, wala, almost unconscious na ganyan siya.
0: O niya, asa man ni siya ron, katropang Eric, kay kuyaw, ato ba, ni, wala pa mo, Rick?
6: Nah, delikado.
0: Ug nidagan pa ni Sunanda gan baking mamong.
4: Posible ka tapang ganli dako nga disgrace sa pagdo dengatan ni kuwa gyud babagi sa mga concerned citizen kun dres may kining mambaling pod no. Alihan mo gyud sa atong kon pod sa kalaki nga kay yellow t-shirt. Lagit tubangan siyang kinipunghul niya di isa pa dagalong kay makabangga din to Roy makatugod
6: pero ang mas may ani ka tropang Eric kikuha tani na tong yawi kay kana o kuha ni ka tropang Janley mupadagan ni maligsan tong nasa tubangan.
0: Kuya, yung kayo.
6: Kuya, ito mas may ani. Gikuha lang kita ni Yahweh nyo. Inyo nang turnover dito ka tropang Eric. Kaya doon naman na this police station?
4: That's right. Ang amo ato, lang konig ka ng police sa mamaling kay para maulang
6: mapagod
4: TEO kay wa na may kinipong standby TEO.
0: Yung masukol mo sa lintawahan ah.
6: Oh, masukol sila.
4: Oh, lagi. Iya pag itong gipang balikas, kaya bang tungo tong mga yan nabanggaan kaya wala ito na siya magkasa.
6: Wala siya mabangga na. Nagbitay na yung
0: mga... May kaya wala siya kulataha.
4: Nagpugong lang yung ultimo tano diyang balikason dito bang zanli nagpugong lang yung kay kung nangilabot pato siya kanang nanguna lang yung lamparo bisag santako lang o siguro tabanga na gito siya to kay daga namang na suko niya katong na driver niya
0: okay mo padayon may gali kay kaning pagkalalisan ninyo sama ni gipanaog dala ni mo sa taxi ni nakanaog yun ni siya
4: ni pakanaog yun siya kay iya mang yung ilahos katong iya mang yung ibiyahe kanang ber sibat ba ang gin sakit niya ay hindi man niyo kay ato ra gyud kun sus unahan brahi kada pangan ni so mo tawag gyud pug awa gyud pa
0: gibi on niya na natanggong ni gyud siya hinoon
4: oh natanggong na gyud noon kay niabot man taw niabot ang taga kwan una tiyo ikuan siya lisensya kining mga iya pong nasadaan kuan pong mga information niya gidani siya agyang taxi gidrive lang sa taga CCT o personnel kagabi gidadiris may ini pong El Pardo sa kwan pod atong pod tiyo kaya kasama siya nya ang kana to depende to kondisyon sa tokong sa kung di niya bayran kining nasadaan niya mutulog kining SUV kay ang SUV driver din kita ya kanang kuno man siya kanang nangamo siya so kinanglan og galang
0: pulis bayran dito kun
4: nga so pabayran gid niya kay adto man i-charge niya kung kuan kada bang di pud siya mo si mulakaw ra pud siya pero hindi yun nakatapan sa likod pang after no so kuan ni ang penalty ani katulad diyan magdepende po ang ultimo brag wa man masud ani depende gito kay kung i-kwanto test anti drunk and drug driving kwanto
0: adi gid sure. Pwede sang dito testingan
6: karo. Kwan ni naman daw ko an atong sa to
0: breathalyzer.
4: Oh, breath analyzer kung naalaga itong taga CCP o ito, gabi, positibo, kailangan mo pamangir. Pero kung dali, aggressive pa kayo siya. Maka, inoon, maka, ila pa siya damay, police kay, gusto na police, istorya, di mo siya musurang-surang, pero katong mga drivers.
0: Pero tanaw niya niya, pag ikaw, istorya, mo na magsukol siya niya mo?
6: Oo, sukuloy. Baniya, ha, Eric Amaro niya, din i-binzit alisik.
4: Ang patpon ng mga katong driver sinasad ang kabi yan di pang tunglol alak ko nung anong pakasad ulit yung wakil jay sa sa mga tano di sa moto katapan dyan yung katapang kilit so ato nang i-check on niya kay ang gusto lang po na itong mga nasad niya tumago ng gasto dili na nagang istorya
6: magani katropang Eric wani siya mo ingo no nga gingnan niyo nga hubog ka hubog ang polis may hubog ka tay isa di lagi ko hubog. Yamingon nga, onya, ingon polis, kailan ka na ko? Ingon na, hubog. Oo, oh, kailan ko, polis ka?
0: Yeah.
6: Upang siya siya, ikaw sir, kailan ka ginsa ko? Siya, wala, ah, ikaw, hubog.
0: Ayaw! Ayaw mo. Pero bintahan na lang ni, kay napugnan ang mas dakong kadaot. Kika ni, o, ato ni, counterflow ni, di apon tinin nilikado, ha? Nilikado.
6: Posible pa makakutlo kinabuhi.
4: Agi katuwang dali, kanang street ba, kaya ni mambaling to...
0: Huwag ni mamasahiin, taon.
4: Nagpugong lang yun ang mga katangin isulang-sulang ng mga kwanto na gabi, concerned citizen, o mismo katangin na driver, yan na tandaan, no? Yan naman itong...
6: At least katropang Eric, kamo yung mga hero.
4: Ang itulo kay... Kung wala pa lang pong delikado, straight ba ng...
6: Kusog ng dagan sa des mga sakyanan.
4: Kusog ba kayang dagan, maka either mo sugat sa speaker's lane or mabangga sa skilid-kilid nila yung mga tao, delikado kita sa kadagdan ng katropang Eric.
6: At least, nahimo mong bayan ni katropang Eric Amaro na itong higayon na?
4: In our own little way. Except a new scene, katropang Dan, pag-Pilipon. Kuan man to kung kami pwede naman na motobiyaan pwede naman to abahala ka diyan bilis stress ka pero kini pong side pod ba kada bang
6: manta ka bantay lahat ng mga parinte mga amigo nga nagbiyahe
0: o sama to driver lang to Sarek
4: ang katong
0: katong na disgrasya kato o kanis tatay ba
6: tatay
4: driver ang ginasya kato pang zanli na nangwana pod siya nang musik nangwana pod ba nangabang na pod ba
6: ang kooperatiba nga may tag-iya at ang taksiya kato pang Eric wa man sila magingon pero dako itong pasalamat sa inyong gibuhat.
4: Sakto na kay nalikayan ang mas dako nga danyos kato pang kayo kato pang zanli kung wap ato namang gupya wap ito namang kanang sige busina mo mudaro naman gito siya pero maramang siya makamatay kanang busina bito ni mo kanang hinuhulong para magmata maalinggat sa gamay, sumunin, mababalik si Sinlin o ganang hantag na subukan pala doon, nakuha lang isa, nadumbo lang isa, kaya huwa naman makakuha na mo. Di huwa mami kauna niya, maragdabin, nasunod naman mi niya, katumang Zanli, katumang Pilip.
0: Sige, salamat kayo, katumang Eric!
4: So, katumang Zanli, katumang Pilip, pati na niya update doon, yung kuha mo na ito, ni side po niya, yung kanang mga lapas na lasusok, yung kanang, kanang kuha po niya, kanang ilang kooperatiba. Eh, yung sabat to, kailangan talay mo pa ba to? Panik.
0: Alison na gan, bisag ang LTO ini. Klaro kayo, i-revoke mo na lisensya, ha? Labi na, mauyon saan, huwag makainom na, dinagin mo ang kon, nangisog pa.
4: Oo, maalagi. Lisod, katramandali niya. Kanda, ni, kanang public, or kanang bang riding public din na kinabuhi ang gidaan ng mga taxi drivers. PUB sila, kwagin sila, presume as kanang mas grabe ang ilang pag-amping kumpara sa mga private drivers, Katropang Zanli, Katropang Philip.
0: Sige, salamat kayo, Katropang Eric.
4: Katropang Zanli, mga nitong sikat, gigas, may barangay pamilis sa musidi mga katropa para pirming amping lang sa kondisyon. Di mo magduka kasi pagbaniho di ang mga kikilan. Pag-api mo, no? Mahintay niyong tiyan, mabaskog niyong kalawasan, saan to ang Plus Coffee Mix. Alang sa Digosan Pilipino para sunugin sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report Bullseye.
8: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: Oras ex-fam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:11.
8: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
12: Marlene, Bacchia, napiyok ako din lang piging napiyok. Nang buha ko babingog, binog ako Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
10: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni bastog po gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagyay panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
14: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
15: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor ni!
14: Mo ba? Parlor, Denny? Kanasa mo ka magsugod?
15: Aya!
16: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
18: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
24: Abli na!
25: Abli na!
23: Abli na!
25: Yes!
23: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
16: XFM.
0: Ora sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:15 na mga katropa. Katropa ka Philip, kini mo time check. Ito at gini ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Ang kaping ulay sagol caffeine, katropa ka Philip. Ang kaping makabusog, dako ganing gamit. Labi na sa mga kaigsuunan ng mga taxi drivers. Pagka-driver sa taxi, importante kayo. Sandong Plus Coffee Mix. Aron nga makalahutay kita katropang Philip. Dita magdukadukas biyahe o niya gawas niya na. Huwag na ay times nga medyo malangay tagkaon di bangil sa tong tiyan mga katropa. Di maghila bagi mong tiyan gumikan kay walay sagol niya caffeine. Lami pagyog kayog timpla o niya grabe ka affordable. Alas to mga kaigsunan nga kanang dalik kay magsakit ang kuto-kuto. Sus, dako ka rin tabang ninyo. Mga ulceron, oh dako ka rin tabang. Nagituwag Sandong Plus Coffee Mix Cafe na. Gamot pa!
1: Bullseye!
0: Now, sa Picas Bahin, katropang Philip, check on na nato. Tabukan na to sa katropang Benji Talisik. Ah, gumikan kay... di ay linoog nga krimen, mga katropa. Gidudahang gipatay tungod kay di na matod pa makigbalik sa iyang ex.
2: Tapay.
0: Ah? Di na makigbalik ang iyang ex. Suspect. Matod pa katropang Philip. Matay, nag-unay, usab ko, galingon.
1: Bullseye!
0: Tagrabiha. Kinaanay bitong hitabu, ano? Ha?
6: Oga. Maghiko katropang dyan, liba? Unay, sa kagulingon. Maumasanin yun, hitabu dito sa ubang nason.
0: Tungod ka ni...
6: Kalimot ko sa itong nasura.
0: Tungod ni social media sa tingali. Mga influensya.
6: Liba katropang dyan, liawa. Ang lalaki adunay kabit iyang intern
0: iyang yes
6: intern. Pero ang iyang namin
0: dili ningon nga salida ka nang nasa short film ka nahi ba nga ni? Si Bining Bing o si Lulu yan ba
6: kaya nahi tabo ka tropang dyan di
0: pariharap nga pangalan ng mga bida oh.
6: Naku siya og posisyon sa iyang sa kumpanya
0: niya na reborn
6: ang
0: siya
6: ang iyang nasawa iya to former intern so nagaminyo sila na sila anak murag upat or lima lima ka upat or lima ka buok ang ilang anak
0: sus naghana.
6: Naa sila yung intern. Nahimo po niya ang kabit.
0: Kulukadidang sa niya.
6: Kulukadidang. Ang naitabo, sakpan siya siyang asawa. Di namang yun, siya makigbalik siyang asawa. Away siguro sila. Whatever happens in the middle, iyang gipatay ang asawa.
0: Human, nag-unay
6: siya. I-appeal ang patay ang iyang mga anak.
0: Spaita.
6: Pag-uman, nag-itog.
0: Nga naman eh, sus. Kamu ba, normal magininong nga, sa itong kinabuhay, katropang Philip, naagin ang mga
6: hot break. Katropang dyan, ano ba? Kita mga laki, kamo diya mga babae. Labi na og mga teenager pa mo, mag-uya-buya pa, ka ng puppy love.
0: Uy, kanang, ay, pagtutok ni Rap-Rap, kaya di naman na teenager, 20 naman na.
6: Kamo na mga uya, bisag ka ng mga nanas, graduate ng college. Di naman na puppy love. Bisag college
0: na.
6: Din na puppy love, high school puppy love. Pero bisag makauyab na mo, 20 kapi na mo. First
0: pero
6: love? First love? Uy, ka na inyong first lap. Di, good luck mo inyong madayon.
0: Ayaw! Better sa yung kayo ka. Ako, akong first lap, si Kathy.
6: Tama ka na mo! Ikaw magkakon!
0: No. Di, maglalista. Di man na importante ng first lap.
6: Pero si Atty. Paul, mo ginang iya.
0: Ang importante, ang last love. Mo na importante niya. Si last love. Mo na yung last. Dili na ingon nga, first love.
6: Di mo lagi. Paimaknogan na to nga. Dili, ang inyong first love. Ang inyong uyab nga
0: di bitter sa gyugay ka dipindi man ako li ay
6: maon lagi na lagi usa ay usa ka gatos ka tao ka tropang dyan li may lag na usa
0: ay natulo pero bitaw ako magbuwag mo di ha
6: buwag
0: saon ta pa na di, pero nung ka nga imong function na di pag ayaw labi na ang hinungdan yung pagbuwag ka ng mga pisikala era pa mga ulatay na na babae ka lirap nga mamunog ni mo rap ng usnit magsipang
6: huwag ilarap
0: huwag inarong ayaw siyangi labi na kitang mga laki na wagod sa sinsus
6: sinsus
0: matag na po ka lalaki katao sa kalibutan luwaray laki walong babae kuhaan paspayo itong spare napay mga magbumi
6: apilong pare ka on the record mo na
0: dili apay ba ng kwintaho kapil. Ang punto diya, katropang Philip, mas taghan yun ang
6: daghan babae.
0: Mga babae kaysa laki. Kunin nga, babae.
6: Bata na nga, tag-upat imo ha.
0: Wala sa kunabot ang punto ha. Wala sa doon, sa table. Ako, in born be, kita nga.
6: Off-air, man, off-air, man, off the record.
0: Okay, matay rin sa kong kati, kundi ini. Niyawa, binakibawas kati sa una, biya nga. Ako, portugyan akong butana. Kaya di bilang, taga di rescate, taga Mindanao. May nalang gani nga na ako yung lipat in town. Na yun ito, kaya di sipo, di natin kapatuan.
6: Si Katropan, GCTM, good morning.
0: Morning, na. Pero ato i-check, mga Katropan, nag-standby na speakers linya ka ni Tals. Leksyon po ninyo mo, Tals. Yan na speakers. Katawa, pero
6: katawa rap.
0: Yan na, Katropan, Benji Talisik.
1: Live report.
2: Dagang salamat ka na pag Jelly Katapag Philip Igo-gayot nga kanya ni Anya nagmasalubon kaning mga pamilya dali mismo sa akin ilang barangay sa may barangay o sityo tapon barangay Ablayan sa Lusos Dalagit kundi ang asigahaya ang kanyang mga biktima nga isusyente nga si Clarissa Jane Paraquiles Amandron 22 anyos kisa o sa kasusyente sa kolonyo o ganapuyo dito sa akin ng barangay poblasyon sa Lungso sa Subo nga sibukin sa kinimang biktima ang gidunggab patay sayang kaniuyap na ito ni alas 10.20 ang atak na sa buntag nito kadlo sa Manu Corabanjali ang suspek nga mo inidunggab nga mo si John Lexter Cabaluna na asol kinsa nagdunggab sa pagkugulingon o man kini nga iyang gidunggab ang iyang uyap sa ito nagkuha nga report kini Josef Subay sa kining manghod sa mga biktima Corabanjali nga si Jess Amandron nga neto adlaw sa mga nagkini nga naligo sa kining banyo ang kini mong manghod o niya na pa dito sa suod gabahin sa kwarto ang kini mong kani uyab sa iyang ate o nga kini pasaylo kay gusto lagi magigbalik sa amaong biktima hangtod nga samtang naligo kini mga alas 8 hangtod nga nag milabay ang 30 minutos o siya na ang paghubag kaligo Corabanjali ang kini mo nga manghod kay ang ilang CR sa kwarto na masigawas common man CR motong ligawas din sa paggawas wa na siya kasuro balik tuwad kay nagtrangkado na ang kini mo agitrangkahan na ang kini boarding house nilandro siyang ate dito sa maong dibis sa barangay Pugasyon motong nga sa pila ka mga oras mga kapin sa oras ang milabay wa na magini mo kwan siyang tuktok o gasampit ang iyang manghod wa na mo diwa nga di motong nga nakahukom kini nga hulman ang kaning susi o kaniyabi sa Baringaos o gito niya nabulagda ang kinimong ano bulaga ang kinimong hutungod kay dito na nga na hagba ng iyang ate puros dugo lagi po sab nga naga agente ko nagaga kanang dupa ang kinimong uyab nga sab din usab katuban sila kituan sa kining kabanay o kining pamilyang mandulon nga posible nga kini ang murag ubot mabutang nga cry o passion ba kay posible nga gi buhat sa pagpatay ang kini maong kuan ang kini maong yang ate tungod sa kay di naman gusto di naman gusto magbalik ang kini maong yang ate bisag usa ang pasa paghangyo sa kini maong suspect mao to nga nagtuusab nga kanang natukoy kini maong ibalik mao to nga ilang gi akto agad ban sila ang kagulingon ni kini maong biktima unya nagsugod ni sa akin ang chat kay mao to pang adunay katsat ang iyang ate unya nabasat ni mong uyap eh, ang kani chat sa iyang ate o ang kanang account makabasa ba man ang kining ani uyap mo to naka kita ni dito na sugod mo hinunda ang posible nga dito na sugod ang kanyang pagkakuha pag ang kanyang kasuko o kanyang kaselos o pagkabugo sa kanyang mong suspect hantod ni nga nagsigbalik-balik ni dito sa boarding house o hantod nga wala naman gini nga gusto o di naman gusto ang kanyang biktima mato nga kikotlon lang ang kini maong kwan ang kanyang kinabuhi sa maong na biktima ang biktima katapang jali nga si kanyang Claris ang patay diya dayon o niya asamta kini maong nga ang kanyang ex o kanyang uyab ang karoon kasatang karoon nga napasa ang kanyang tabalanan ang nagka-hospital arrest human sa bawang kusidente gisaysay sa manghod nga wasa magto gani mato pa niya nga buhutan punta ang kanyang uyab sa ilati apa na sa pagkausang ang anong gibuhat man ang pagpatay ang linoog ng krimen ang mapatay sa iyang magwang kani posible nagtuo siya nga posible ba nga nakainom o nag-inom o doon ay nagamit o kanang ginitin rogas ang kanyang suspect mo itong nagabuhat sa pagpatay sa iyang magwang at doon naman napamahayag ni Jessa Amandron ang manghod sa biktima Karaman Jolly Kutang Pilip.
5: Iwan na si ate din. Yan na kritike pagtarong nila. Dahil uwi niya na kung na. Nagkurog ko ato. Dahil mo itong kritike may nitawag ang polis. Dahil mo itong ipagawas ko nila. Nakatawin pa kay ko ato. Wapakong ilis. Then pagkain na to, muna.
1: Sa pagkailan ni mo, anong kaniuyab sa mong ate? Unsa man siya ka ng napak ba niya?
5: Dili. Dili na siya manapag. Butan na kayo na siya. Butan na siya kayo ang ipakita na mo.
1: So, patuloy kayo na posibleng nakainom siya or nakagamit?
5: Di lang dyan ito niya mabuhat kung hindi siya makainom or naa siya ginatake ba.
1: Pero asa mong mensahe sa nimo sa kanhiwib sa mong ating na nabuhat ani sa pagpatay niya?
5: Lucky kay sige man dyan nag-adto kay mag-bake lagi ni ate nga makibalik ba na hindi naman dyan si ate.
1: Masa pinundan ka nga nung mag-bake
5: na yung ate? Kay nag-iwan na kaya okay na din nalit sa board kaya lucky kay mangi sige mag-upangilan muna isulti ni ate na ako mana ganin na si ate nga toan wait hindi ka po yun ni toan. Ni kuya ni Hosang, kay si Dilag Pangilan. Ano ba?
1: Ano itong gibuagan sa mong ate?
5: Oo. Kanang, kadagan naman siya nabulagi ni ate. Then, kanang, di naman musugot aglaki. Then, mutong atong kaima, ning, kanang gibulagan ni ate. Then, musugot raman sa dang laki. Then, mutong kuan na.
1: Salamat.
3: Kaya pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i
4: sa CR na Ligo.
7: Kamu ba sa room? Ha? Kamu ba sa room mo magwangi?
4: Oo.
7: Okay. Asa na ito po ang siyente?
4: Sa room jud na mo mismo, sulod.
7: Ang kanyang room ninyo, o saan ka ng bed spacer o kwarto na sana?
4: Kwarto jud.
7: Sa room, pila mo mga to magkuhan? Nagbuyo?
4: Mga 2 months, 3 months.
7: Diba, diba? Pila mo katao?
4: Ay, ikaw, doha.
7: Kamaran doon sa mga atin mo?
4: Kamera ni ate.
7: So, naga sa siya na Ligo?
4: Oo.
7: Ang siya nasa sulod ng woman? Ang nasa sulod kwarto?
4: Wala. Wala sulod sa kwarto ka nang naara sa tapad sa kwarto.
7: Ah, common siya siya?
4: Oo.
7: Okay. So, ngayon pag kita buha, sa... Naligo ka suod, ang kini mong, kini ex-e mong ate ni mo, nanadaan sa...
4: Nanadaan sa sulod.
7: O sa oras na yabon ito?
4: Kanang, ag sa CCTV, kanang nakita nga 6:58 mas ata to.
7: Sa...
4: Nisood siya sa, kuan jud sa boarding house.
7: Bundag?
4: Oo, oh, dahil kanang mga 7 kapin, mga 7:40 kapin ang nagato na ablihan.
7: Mm.
4: Then mo itong nakasood na siya. Then, after ato, pag alasutso, paglantaw na ko gidsaw ang cellphone, alasutso na nigawas ko para maligo.
7: Mm. So, nanang ang...
4: Ang laki, nana sa sulod.
7: Ikaw sa masyado ko tayo?
4: Ha?
7: Ikaw sa siya?
4: Yeah.
7: Kalingkod?
4: Kanang ko, ah, nagilak siya, sir. Nag-bake sa akong ate, nga ko, ah, mami, balik na to po, anak.
7: Mm.
4: Then, ko, ah, man, gitubag po ni ating adili, nalagi ko.
7: O sila natawag eh, mami?
4: Oo, oh, mami o daddy.
7: Mm-hmm. So, bato, so, nasa yung pahangiyo, nga mabalik sila, huwag mo siya yung ate.
4: Wala.
7: Nisuda ka si Ang?
4: Pagsuda ko si Ang, tanang sila na lang doon sa room. Pero ako'y kalibutan nga, nagunsa sila dito, kaya naliko kong ko.
7: So, huwag kayo lumayan kasi saba, ka na yung pagpangagitabang?
4: Wala, wala yun. Sa gamay ni Shagis, wala. Kanang... Hilak, wala.
9: Naglalis, wala.
4: Wala, sad. Wala sila naglalis.
7: Pagawas ni mo, usap may hita mo. Usap may mura kita.
4: Kanang laki kay ning hag ni ate.
7: Okay.
4: Mausit ko ang nakita.
7: Tapos, ang pagpatay, usap na nga time, wala ka?
4: Wala.
7: Ang nilag ko na katong time?
4: Murag, katong dito na ko sa CR. Murag mo na tong time, ha. Yan ang ibuhat.
7: Okay. Kinaligo na ako.
9: Oo, kinaligo ako.
7: Sa pagawas mo si Yar, nahitabo na.
9: Ura kay hilom naman kaya groom. Then sige, kanang din nanak na baya agoan, pultahan. Huwag na ako kasunod gani.
7: So, okay, oras niya mo na aga nang nakita nga mo ate, nang wala na.
9: Mga 10:27.
7: So, toon-toon eh.
9: Oo, dugay-dugay siya kung nagulat nila sa gawas. Sa mga maglihat. Kaya nagkuan, sa gawas, nagkuan ko. Nagbarog-barog, naglingkod, nihilak, sulod balik CR, then matuwa na dyan ko na yung mutang ba.
7: So, so, duha ka oras ka, mga duha tulog ka oras ka paabot sa gawas?
9: Panang naligo ko, 8, then naman mga 8:30, kay mga 30 minutes naman dyan ko, mga 1 hour ka pinreser.
7: Ako na gabi.
9: So, wala din ko ablihi. Then mo itong nakauna-una na lang ko nga manghulam o duplicate na yawi. Then mo itong pag-abli na ko.
7: O siya magkita?
9: Panang, ba
7: nagigit? Nagadugo na?
9: Oo, oh, nagadugo. Nagkuhan na siya, nagdugo sa salo. Then, nagayang na siya ate. Ba na siya? Naglaki, nag-ubo. Nagunit sa kutsilyo.
7: Kapag
9: siya? Oo. Oh.
7: O sino nang gano'ng nabuhat sa mong asa yung kasi uyab ang kining pagpatay niya o iabong ito ko niya magdungga po siya. O sa yung landaw kang gano'ng nabuhat niya niya niya?
9: Marang tungod sa kuan sa...
7: Di siya gusto na na yung mga puli?
9: Oo.
7: Kaya sila siya kaya atin mo?
9: Mo 5 years na sir.
7: Wasalay ka lang, wasalay bata na?
9: Wala.
7: So, dito, asa na nagkailan na sila?
9: Sa social media naman na sila nagkailan, sir. Nag-chat-chat ba?
7: Hato ka nag-uyam?
9: Oo.
0: Katropang Mentals!
10: Yes, kito ba, Philip? Mauto, pamahayag ni Akedig Jessa Amandron, ang manghod sa biktima. At tuloy kita biktima ko lang, Philip, o sila siya ka-IT ang kurso, niya, pangandun niya, pagpagkahumahan, magkatrabaho, actually, nag-birthday ni Katropa Philip, bago lang yun, neto Julio 30.
0: Mm-hmm.
10: Duwag at daw, una sa gipatay, Katropa Philip, katapag at jali.
0: Katropang Bentals, karon angol rani ang katong suspect?
10: Yes, sa ato pinag sa update, ang suspect, alam pa kong suspect, ang nyagi ka rin sa may agulit, eh, dabo ang mga isinit sa Cebu nga, pero kaning mong biktima, kaya taga-delegate pa ni, mo na nga na-deligihaya sa Labanimay, o sa Akop Kabilya, sa may barangay o sitio tapon barangay Ablayan sa Luxus Dalagat Kerala Philip Kerala Baga Jali.
0: Asa man dapit ay ang samad?
10: At kung itagyan yung mga samad Kerala Baga Philip Kerala Baga Jali tungkol kay Gidugab na siyang lawas o bebe nga samad ang naangkoy mo ang biktima niya ito panibigay po sa polis.
0: O samad ang gigamit niya ay kutsilyo lang?
10: Kutsilyo po naman Jali ang kanyang mga gamit sa pagdunggab sa mga nga biktima niya. Mabuhigin kami sa suspect sa pagtuntap si Kukulingon.
0: Stable na ang suspect?
10: Stable na karoon ang Pilipo niya. Probably ka na magkaroon sa hospital. Nag-hospital rest kay humanong alipin eh. Dalawin plus one. Aroon dito na itanggong karoon ang Pilip sa Cebu nga PNP karoon ang Pilip.
0: Aminado ba siya katropang Benji? Nga siya agyoy ka patay sa iyang kapikas?
10: Wapatag ka, interview ko na kay Kiko Dinday, at tuon ang kini mo suspect kung magkahagyo ito pag-interview sa suspect yun man, ang ato si mga PNP kung silang possible nga move after isa incident nga na inamatay o ang kini mong suspect angol nga nag-sweig kutlo si Kukulingon, Karaman Philip, Karaman Jali.
0: Katropang Bentals, imo bang napangutana unsa hinungdan sa ilang panagbuwag?
10: Actually, ang panagbuwag lagi Karaman Philip, siguro sa mangod, nga nagsugod din sa katong wa katong nay nag-inom ning maong suspect nga wak heba wa man siya nagkinang buhay o mato nga nagdito na nga nagsugod na ang ilang di may nga tagad hato dato nga mga kundin din na mamati ang kinang maong suspect badlungos na babae hantot nga wak kikas na babae nga mato nagkahukom na nga magbuwang sila niya kinang lalaki dahil sige po kahangyo mga magigbalik nga tulasab sa maong biktima.
0: Pero wala sila mga anak. Walay mga anak na eh.
10: Wala kay 5 years sila nga naguyap niya ang kini mong babae bago lang 21 so probably 15 anis pang kini mong babae.
0: Gato, ah, okay mga bata noon ba de kini puros di ay?
6: Mami, daddy sila
10: tawagan. Bata bagit.
0: Paita inta. Karon pa ni mahitabo katropa Menjing nga nagbuwag sila.
10: Aya, mato pa sa mangod, naay panahon nga mag-call off sila, pero dili mag-iwat ang tulodugay, magbalik man na yun. Pero kaya yung pinagagrabi, kaya mo siguro ang iyang ati, huwag nag-antos sa akining batasa siguro, kaya ni Kinaya, labi na kanang murag dili. Amino,
6: kaya ni Bawang Sipa,
10: sa iyang magwang.
0: Pero bata pa mangod?
10: Ito siya ang gigibuwagan.
6: Ilang edad sa suspect katropang mentals?
10: Ang suspect, wapang tagagawa, pero ang suspect higot ang edad, based itong information.
6: Ila?
10: Wa patay ko go play edad sa suspect ato may verify karon ko na bil ang exact age sa suspect karon
0: nag live in ni sila
10: so far dili man gay ang gani mo ang
0: babae uyab uyab lang matay mas kuyaw ni kay uyab pagani unya nagbu gumikan lang kay
6: isang tipa man ni katropang Janli ang kani
0: suspaita no
6: a biktima in town
0: imo gani ba kasagaran mo gani nga ni mahitabo katong nag-ipo na unya do na nay mga anak kagwanta. Pero kini ron lahi ni. Uyab, kay uyab pa lang katropa. Sus, Ginoo ko. Uyab, uyab pa lang.
6: Maita ni. Ang niisip
0: niya, gumikan kay di mo di mo sugot makiguli. Katropa ka Philip. Ingon na ni, una na yun. Bullseye. Kito mo ba, ma-frustrate gito. Labi na, nahatag na tanan, na, nadiga na ditong tanan. Pero kini, uyab pa lang. Orte, imagine o, 21 anyos. Paita.
6: Di ni mo makuan ba?
0: Doon na rin silag balay katropang Benji. Suspect o kang biktima.
10: Ang suspect yun ba taga lungsod sa Cebu nga katropang nga dyan. Niyagin ni mo ba? Taga-dalagit.
0: Taga-dalagit. Pero ang krimen, diin mahimu ah.
10: Dito na itabos sa Puro 4 Barangay Poblasyon. O sa nasa ka kanina ang boarding house.
0: Asam ni Cebu nga. Kanina yung babae, asam ni Squilad eh.
10: At ito pag-ibig pagkawa siya ng school, ang kinimong babae.
0: Kaya nga nung naabot man siya ang Cebu nga, nga taga-dalagit, mga siya.
10: At ito pag-ibig kung asa na siya ng school, ang kinimong kwan, ang kinimong... Ah, sa Cebu nga
6: ang school. Ah,
0: okay. So sa ato, pagkatropang Benji, kanyang babae, although ang Cebu nga dalagit, dili ningon grabe yung kay kalayo. Pero kanyang mong babae, naabot din ito ang Cebu nga, nag-abang ni siya, Tals, nag-abang?
10: Ang babae kita pang Jelly Philip na experience sa Cebu Rebon sa Gonosa Community College.

0: ang naangkon sa kanimong biktima. Atong klaro lang ko naman siya, Ling, ang kanimong suspect, taga Purok 13, Barangay Tubod, Sibunga.
1: Ang suspect?
2: Dool na na nito sa boarding house.
0: Di ko kabisado sa Gilay-o sa Barangay Tubod o Poblasyon Bata, apparently, tungkol kay Pahit naman sa Sibunga, makonsidera nga dool-dool na ka naman siya, kung sa nagkalungsod ang tubod o ang poblasyon.
2: Sus, tagrabiha in town, no? Nanglaak sila dito sa kwarto?
0: Ang una nga na, sa gingo sa ganing manghod, nga sa una, napasya, alasayas niya abo dito, may CCTV.
2: Kanyang manghod niya, babae ni, no? Babae? Katong ganihay mong interview?
0: Yeah, babae si
2: Jack. Kanong iya manggibyaan?
0: Agliko naman sila kaya, naligo lagi siya, mga pasador suso naligo ni, mga 30 minutes niya, samtang naligo, mga paggawas niya kay ang ganyan siya, common man, nasa gawas, wakas yung kwarto, mga paggawas niya, nagalak na ang ganyang kwarto, nagsisig siya tuk-tuk, wala mong tubag, napabos yung pila kauras, nabalik-balik gawas, hangtod niya nakahukom, nga iyan ang ipablihan, nagkawas siya kaya ng duplicate sa yabi.
2: Wa siya kadungog yung mga singgit sa sod?
0: Negative. Why the long ganyan nga, why the long ganyan saba, why ka nang pagbangay, pagkatabang, negative. Katabang,
2: pagligo din niya, ang CR ane, layo di ay.
0: Tupad lang, atupad lang ilaw.
2: Atupad lang yun, wag iki, so imposible man.
0: Posible nga kita kuman ng baba, pag dislag, para di magkatingog, para wag iki, so wag iki, alingaw ngaw, katabang jaling kapang bilib.
2: Pastilan, grabiha, aning hitabuha eh. Ay, nako. O sabi ni, first time ni nga iyang nadapatan?
0: So far, watay kay asya ingon din sa kabanay nga magbisita mo po ni lalaki din sa dalagit. But amo na katabang siya li, maintaw. Mismo ang ganimanghol, nag-ingon po niya maintaw. Sa katulagi paghitabo, nga nakurat sila o gawas.
2: Dito, hubog!
0: Kana, may gitanaw, posible nga nakainom o nag-inom.
2: Di sa diwa sa record ni Swip Soyop ni Mataa, kay grabiha ka brutal god niya. Og posel, usa ka posel dunay chance mamatay. Pero dunggabon gani ka sa ato pag ibalik-balik gani niya dungga, patay na iya pa ning gidunggab tingali. Forma pang lawas di atals. Wa ning ingon nga gichap-chap niya.
0: Negative kada bajali tibok bang ilaw maso niya. Ang iya gigwa intention nga patyon yod una siya magkutos og lingon para ko baga impastibo ay tanan. Tapos na siguro nga di na siya dili na magibalik niya. Motor yung ilang kibuhat ang pagbatay para dili pangus lain.
2: Grabe no, panablahain lang yun niya, ha?
1: Panablahain niya siya?
0: Yeah.
2: Sus, paita. Ay, nako. Ilagin ng ikiha, katropang Benji.
0: Yeah, ang inahan, nagkahukom yun, ngayon ikiha, human niya, malubog ni mong ilang ang iyong anak, ay himuon ang pagpasagakaso, bago sa suspect, ngayon mo sa pagpatay, siyang anak, katropang Benji.
2: Salamat kayo, katropang Mentals.
0: Salamat kay Rajalik. This is my haya sa bigma sa may sitapon barangay at kanyang ablayan sa lungsod sa dalagat. Kaupan ni Katropang Jenry Redoblado. Alas yung kaya sa Pilipino para sa Pilipinas ni Katropa. Benji Talisi, XM News.
3: XFM Report. Bullseye.
4: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.42.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santone Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan sa kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa

0: Natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako kayo siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mau ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: Larong hisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, si Alvin, biker nga sigig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Lako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kahapoy, always nag-iapon na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong home. Kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: FM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time. At alas 9 ko rin tayo, 9 naman na rin. Kinig mong time check at Robo Philip, Getot Giri ka na ito sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi, makapahami sa itong panit. Mag Santhone Gold Coffee Mix. Bullseye! Rektag pag-asa ka, Robo Philip. Gumikan kay Diana po ilang bagyo, matod ba? Sa gunso na po ang grabe naman yung baha. Ato in town. Ay, saon ta naman lang ni. Ato check una mga katropa. Siyempre ko katropa nga rap-rap. Huwag na ana ang ato aga tagapag-asa. Mustahon na ito. Gusto na ba latest weather forecast? Mustang lakats panahon. Masa mong atong andamo na ni. Huwag doon ay bagyo-bagyo katropa ka Philip. Ay, magkapanguros lang tayo ni. Huwag doon ay baha in town. Ay, taning kalakiha eh. Pre, ikaw katropang rap, huwag naan ang

0: Bagyong Luis.
1: Bagyong Luis, katanong bagyong Philip. Sa na ba yung latest update? Pwede ka standby na?
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Gikas Pag-asa Baktan, naka-standby sa katropa ka Jomer Eklarino. Katropa ka Jomer, may buntag, sir?
3: Yes, sir. May buntag sa tanan. O sa atong tanan, si Paminaw, kineto latest weather update karong adlaw. Sa atong gimonitor na Bagyong Luis, so naatingi sa may 130 kilometers silangan, habagatan silangan sa kasiguran or sa posibleng kining so expected na maglandfall diha sa Northern Luzon karong gabi or ugmang adlaw o posible pod sa after makalandfall na bigel ina into low pressure area. Ug wala kining direct epekto sa any part sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Pero ayon makasin natin generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan o kinima localized thunderstorms. Pada ayon mag-monitor sa tumulong issue ng mga thunderstorm advisory. Hinihinga ito na sa kasarangan ng hangin, makin natin sa kaya sa kakadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Philippine Standard Time, alas 9.15 sa buntag, gikan din sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOSP, Jomar, Eklarino.
1: Katropag, Jomar, usamay direktang ipikto ining bagyo din sa ato in town?
3: Wala, sir. So, wala direktang epekto any part sa Visayas kining bagyong tumis. Atong masinati is tumultingi sa localized thunderstorms diri sa Cebu. So, no, diri to high chance makasinati tayo labi ng karong hapon o gabi na mga patak-patak ng mga pag-ulan.
1: Until kanus ane, sir, ang pag-ulan-ulan rin sa ato, sir? Expected?
3: So, karong adlaw until this week, generally fair weather ang Cebu o ka Cebu. And nakita na to taasang time na walay ulan pero taasang chance gihapon kini mga localized thunderstorms.
1: Pero dili na ni parehas ato nakalabang semana nga grabig yung uwan.
3: Yes sir, so much improved ta karon pero dili pod kumpiyansahan kining localized thunderstorms. So nakasinati na ta last week saturated ng Utah. So kahit kini at time severity can cause also flooding labi na sa mga vulnerable areas.
1: Salamat kayo sir ha.
3: Ay, sa kayo sir, big salamat, good morning.
2: XFM XFM Weather Update. Weather
1: Salamat update. Katropa ka Jomer Eklarino gigas Pag-asa Baktan. Napikis oras katropa ka Philip. At ka partners Master Control katropa ka Rafael Baring. Dress Newsrooms katropa ang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kunais katropa ka John Lame and Chavez Baiki.
4: Bullseye. What's up, katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrohano.
1: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo, katropa mo!
5: Exciting!

Hello, shout out din katropa Jocelyn Perez. Dia kuno sa may inayawan sa mga Tagalog family. Hello, good evening. And also, good evening din katropa Farida. You got nice music. Farida, hello, good evening. Sa mga taga-Katarman na liluan niya, you know, ni Albert ka, Rachel. Hello, yun tanan din, ha? Pariyang, sundan ko na ni, kuan, katropag ka, boy. Boy, tagsip kay pagkahi ko ng tangkogo. Ayun.

0: kumusta kuno Jesse Boy? Kanya si Andrew Juan Alcabayo. Shoutout sa Binangga nga si Miel, ang babae ko nung ni Bihag sa akong kasing-kasing. I love you, mahal ko, Char!
1: Exciting!

Oras sa XFM sa Philippines. Na their time, mga sizing yung wind na nawala tayo kung panahon mag-drop. At yung time check na ihatid kinato na sa cellphone plus gold, ha? So pag ano na ay, tagasugap one, blood pressure.

0: Sure. Problemas kasing kasing yung diabetes, mga katropa, ay kumpiyansa niya na nabi nas mga bukol-bukol po. Rexan Zone Plus Gold Adlaw-Adlaw, no? Na anatili ang palaya, malunggay, mangustin, garlic, ug spirulina, mga katropa. Mabalansis tong hormones. So once ka mahilis na rin yung bukol din, wala gay chance ka mabalik pa pagdubo pag usap ang bukol, no? Rexan Zone Plus Gold, ang bulawan nun, yung proteksyon niya, ginama, say yes to health. Aretas to ang final greetings, no? Jocelyn Perez, sipa kayo diri sumay San Vicente, Bulacau. Salamat kanyang tananina. Amping mo ka naman ay. Good evening. Shout out to the hub, please. Congrats akong eldest brother nga si Antolina Torrentera nga naka-engage lang kanina. A loud congratulations to both, no? Farida from Katipunan, Sagbayan, Bohol. Nagi kanini Farida, mga katropa. Yeah. Si G. Bacalzo. Hello, G. Bunal, DJ Jayans. Nagtanaw ako to my Luon, Bohol. Salamat kayo tanan, mga katropa. Ari tani, DJ Jayans. Pre, muwag
1: ka. Yes, shout out to isong Paris, no? Si Analisa Malabago, may maminaw, da? Amping sa paguli. And also, shout out to Ayan Patrick Kuinko, and also Jing Jing Kaminok, diyan sa may Cebu City, nagajote. May paminok, Mari, and also DJ Jermil, and also Marvin, Mr. Tradio, and Iskuton GB, may paminok diyan. And also Rito Iskuton, diyan sa may kuhan, sa Lapu-Lapu, may paminok diyan, Dayas, Cordoba.
0: Yeah, salamat kay DJ Jayan. So niya, asad sa katropa karong Sabado, mga katropa, no? August 8, 2026, si DJ Butch, nagod hina sa may sityo Danawan, Alpaco, nakakaupan na ko ang Janjan Tesco Mobile. Kita kids tayo na happy, happy fiesta sa mga taga Danawan, Alpaco. Panamigong panahon na lang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa.
2: DJ Butch,
1: DJ Jayan,
0: katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM.
3: X.

0: nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginassure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mike. Usara ko sa Sean Walker. Tungod sa katapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
7: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
6: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
7: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
6: Kanus aman, kanus aman.
7: Oh, katong hubog sa kay ka.
6: Ay,

0: Kinikrim din ng gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotang nga itong akusukin mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: Food supplement for men.
1: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:08 na, mga katropa. At ang time check, mga katropa, hatod ka na to sa among labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, ano na, glutathione o collagen, mga katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa tuang mga atay o sa tuang atay, mga katropa. Amo ni giingon nga ang kining mo ang kape, di ni maghatag o kadaot sa imuhang panglawas kung dili matabangan pa ka nga malibiyuhan ng imuhang panglawas, mga katropa. Pinagi sa paglimpyo sa imuhang atay. Ang ganaganing ato ang kapution, ato ang kamison, atong kagwapahon, kagwapahon, mga katropa. O nindot sa itong panit, side effect na na. Sa glutathione, mga katropa, nga naan ng imuhang Santon plus Gold, mga katropa. Asa mga magitag kape, nga nagkape na kanya, doon ay sagol glutathione o collagen, mga katropa. At kinahanglan pa nga magpag-glutadrip, o tumar og vitamins diya, mga katropa, nga adunay gluta o kanyang adunay collagen, gumikan kay di anas kape. Kaya kita, mahilig kong tagkape. Buntag, hapon, kadlaw. Kaya mga katropa, mahilig kong tang mga Pinoy kalabot niya na. Pare sa tugpan, nag-unsabak ha. Pero muna igaingon, mga katropa, nga kung mga pinaka, siguro nato nga aritas kape, mga katropa, nga adunay mahatag nga kaayuhan sa itong paglawas, mga katropa. Muna igaingon nga nga pinaka, musamot pa kagwapo kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritatis Est Fundamentum Principi, ang kagawasan sa pagpariyag. Libertas Veritatis Est maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ay, sa mga rin signal. Ah, okay, mo ay. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyo tanan. May gabi hurot sa itong mga suking tikmino at mga katropa niya. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Nga naabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gihapon, kininyo boss Galagad sa Kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy Magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa 8:30 ang takda nini karong kagabion. Sa adlawng Lunes, mga katropa. Agosto 3, 2026. Nag-inusara ang inyohang katunga sa dos dimpolis, mga katropa. Ang gumikan kasi katropa ng Atty. Paul Gino Lopez, aduna importanteng gilakaw na yung mga tungura. Anya pagkaman, di maka-apas na rin, gumikan na rin kay traffic na kayo na ito ang sugbo. Malay na anero na rin, mga katropa. Gumikan kay nila yung nga traffic, gumikan kay huot, nagkagsakyanan. Kung nili apil na, mga katropa, matraffic, gumikan kay perting baha apod sa gamay nga pagbunok sa uwan, mga katropa. Naunsa naman eh, ha? O na ba niya ang gitawag o kung galing Mulambo ang usa ka syudad? Usa ka lugar, mga katropa, mo pa rin masinati o yung maatulan ng piyungan? Ah, muna, diyan ang laay niya, mga katropa. So muna, ako rin nagnusara na mga tura. Welcome sa itong panagkoy kong panaguban, mga katropa. Dining inyong kinaham nga tulumanon sa kagabion. Maing gabi sa itong mga suking taxi driver o itong mga PUV. O modern PUG o PUV driver, mga katropa. Napadayang na basbada sa Metro Cebu niya pagkahuman. Kabaw tanga ang pipila diya kanila. Naminaw dahil sa programang Headshot. Naminaw o naka-tune in sa XFM Cebu 88.3. So sa mga nagtanaw po sa itong Facebook Live, sa itong YouTube channel, man, sa itong Facebook Live, mga katropa, please like, share, and follow. Sa mga live nini mga tungura, may gabi, o dayon kamo sa itong panagkoy kong panag-uban. Kumikan kayo bayo-bay at kisikutanan sa itong panag-uban. Karoon nini mga tungura, mga katropa. Gumikan kayo ito at pagtagad ang kinikarong nagpadayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. At the same time, ito at pagtagad ang kinikarong pagkagawas nuna. Gawas nuna yun sa wakas, mga katropa. Managingon nga thanks. Managingon nga thank God it's Friday, TGIF. At tayo na tagamtaman gina ni Kanhislador Ramon Bong Revilla Jr. Itong bilang may birnis. Nga thank God, it's Friday and I'm free, mga katropa. Thanks God, I'm free. TGIF. Itong milabay biyernes, mga katropa, gumikan kay gitugutan siya makapiansa sa ginikarong sandigan bayan. Ang amoy naghupot sa iyang kaso o pagdungog, mga katropa, kalabot sa mukabat 97.8 million pesos. Nga flood control scandal o anomaly, mga katropa. Ipapiansa siya, gumikan kay matod pa ang ebidensya. Nga diha mismo o nagpunting ato kaniya, mga katropa. Giingong huyang kuno, matod pa sa tuang korte. Bona iwa masabdis uban o gingawang pangutan. So mga nakapiansa mga katropa Greg, iba din na bilabol ang kanang iyahang gihatubang pagpangaukaw o pundo. Kining kita og malversation of public funds. Bikan kay nakapaldo lang kuno ni siya itong 97.8 million. Nga flood control project dito sa may Bulacan, mga katropa. Nga nakapiansam na katropang Greg. Kana gumikan kay ang iyang abogado sama ang katropang Atty. Paul Gino Lopez. Maayo kaya mangitag lusot o buslot sa kaso. Muna yung klaro pag-istorya. Wala nagpasabot nga sadan. Wala nagpasabot nga dili sadan, mga katropa. Gumikan kay ang tanan nga makatubang o kaso. Ang tanan nga makatubang o kaso pasaka ang kasus korte, mga katropa. Kinahanglan nga ito ang iprobar. Kinahanglan nga ito ang matudlo kung papunti nga siya, mga katropa, adunay gitawag o kining guilty without reasonable doubt, mga katropa. Pagkauman kung galing man ganing pag-ayag-ayag diya karon sa kining mga ebidensya. Pag-ayag-ayag karon diya sa kaso ay mong yatubang, mga katropa, maingon man na wa na kining muraguyang mga ebidensya. Di man kayo klaro nga sadan gyud si kuan. Kanisador Ramon Bong Revilla Jr. Muna ito ni Tagaag-higayon na makapiansa, mga katropa. So mo ito nakapiansa og 1 million ka pesos. So muna yung giingon nga kuno gali mang ganing nakapaldo siya. Kung galing lang gani, hawak ko maingon nga mo na giyon, gumikan kay ang korte ani, ingon mga huyang ebidensya bato kaniya. Ha? Ani ingon nga, kaning, kung galing mga galing, nakapaldo gin siya ba? Basis mga pagduda o gimana, paghukom sa uban ra noon. Ako'y appeal ni anak, naghukom, gumikan kay kasabot ko sa proseso sa tuwa karong patakang balaod, partis korte. Aga, kung galing mga galing ang ebidensya nga nagtumbok nga to kanimo, hili ko na anak, kaligon, tugutan ka makapiansa sa korte. Tugutan ka nga makapiansa. Alang sa imong temporaryo kagawasan may katropa, hilabi na kung galing ang kasong imong itubang. Dili nga na kaligon nga ikaw nagtumbok o nagtudlo kanimo nga mo'y usa sa mga nakaingon o ingon man sadaan sa mong salaod nga itubang nimo mga katropa. So karon kung galing mga nila, o galing, ibutang ta lang. Ibutang ta lang, dila to kwaon. Gumikan kay basig, kwaan, tabunan to. Ibutang to, tabunan. Kaya para dili, tangagos irin. Ibutang ta lang, kung galing, tinuod mo nakapaldo siya ba? Nakapaldo siya may katropa og 97.8 million. Pantay ang piansa, 1 million. Raman, apa man siya 97.7 million? Ha? O, kineng 96 di ay? 96.8 may katropa. Ato lang gimatik-matik ba? Ha? Ato lang gimatik-matik niya ni mga tungura. So, karon ang Malacanang may katropa, may distansya, kalabot niya. Dumikan kayo, doon na yung mga istorya, doon na yung mga hugon-hugon. Namatay, ha? Kuwari, abi kay suod, nakagawas, ina na ba? Abi kay kining ibutang ta si kanhi Senador Ramon Bongrivilla Jr. Dila sa pag-unsa murag naa man ina sakop sa hanay sa mga Marcos o Marcos administration mga katropa. Kunay maingon nga abi kay Mone. Sa, si Jinggoy lagi wa makapiansa. Si Marcolita wa makapiansa kana gumikan kay kontra sa Marcos. Dili kalikayan nga mga istorya, mga hungihong, mga obserbasyon sa pipila mga katropa. Man kini ingon nga matay gunugalim ganing ka kontra mabulok dito sa kuan kining ibutang ta sa prisuan kunya gunugalim ganing kauban bisag nan bilabol ko nakapiansa. Pero again sa kikaingon na nako dili na ingon ta nga sadan gyud ha giayag mo na skorte may katropa sugal ka mo kamo di pasakaan mo kaso ay mo kadlok dayon. Ang kapasakaan mong kaso, matay ma-prison yung kanin. Dapat tayong kitawag kong ignorance at no excuses no one. Ay mong kahadlok na yun kung nungaling hulgaon mo diyan ang kapasakaan mong kaso. Pagkan kay filing is one thing, may katropa. Pero ang pagprobar, ana, mo'y another thing. Headshot. So kung nungaling non-billable, ay mong kahadlok. Pagkan kay pwede mong apply o petition to bail. Kay kung nungaling huyang ebidensya, bato ka nimo, may imura ka makapiansa. Pero mo lagi, I don't know. Kung sumupala dungon, nga, makinala, tugutan ka makapiansa, pero kilala kwarta. Kaysa mo, si Senador Ramon Bong, o kani Senador Ramon Bong Rebilla, usa ka bilyon ka pesos ang ipangayo ng ato kaniya. Headshot. Alang sa iyang temporaryong kagawasan ng tropa. So, sa may mga ingon na ito, anak, mo na ingon nga justisya ay para lang ba sa mayaman, matod pas kanta ni Bambo? Wala, dili makapangutan ng uban ba? Pero karon ang Malacanang nilistansya, kalabot na ini. Niingon nga matay, wa di may labot, anak. Wa may appeal anang maong desisyon gumikan kay ang sanigang bayan ilahan ng hukom diha mga katropa. Mo na ingon kaganiha sa press conference. Og ingon man na pagpasabot og pagpa mutbot ay sa kining pagpamaba ni Ate Claire Castro mga katropa kalabot ni. Gumikan kay di magid kalikayan ang mga pangutanag mga pagduda nga si kanhi Senador Ramon Bongrivilla Jr. tuwag ni nahanay dito sa administration sa Marcos mga katropa. Headshot. Kunya pagaw man, it so happen na siya nakapiansa. Kunya ang uban, sama ni Senador Jinggoy Estrada o ni Senador Rodante Marcolita. 2 hours prisuhan, wa pa makapiansa. Although, posible po na mapa-apply sila ang petition to bail. Pero akong nahibawaan, latest mga katropa, katong petition to bail ni Senador Jinggoy Estrada, katong may aging simana, murag wa man gi kuan gi basura man. Gumikan kay lang, lingon man yung kayong ebidensya ko nung nagtumbok. Ebidensya nga nagtudlo dito nga si Estrada mga katropa. Kanunay kalambigitan sa mga anumalusong flood control project. Ha? Unya pagkauman si Senador Randy Marcolita. Wa panoon ni ibutang ta kineng balita. Ha? Correct me if I'm wrong. Pero kineng ibutang ta pahibaw ako dito. Barago ako kabalita nga doon na hukman. Kung na-desisyonan, kung nagalim ganyan ni-file siya o petition to bail na makapiansa sa ama ni kanil Senador Ramon Bongrivilla Jr. Ha? Unya karon, baon na niniha ang kining gitawag og mga katropa ang Malacanang o yung sasama gitudlo karon sa mga kritiko. Kanaingon nga, o yun sa mga niniha ay nakagawas malagi na. Ano ba? Ha? It's so happen mga katropa nga nakagawas si kani Senador Ramon Bongrivilla Jr. pagkahuman sa State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ha? Human atong Lunes nga lamay kayo pa si Atab Labi kayo sa pagbutyag, mga katropa, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na meron na tayong nakulong, mga katropa. Kalabot sa flood control. Akong gianunsyo dire ni atong miaging tuig. Atong sa State of the Nation address, usa ka tuig ang nilabay. Nag-imbestigar me. Kalabot na ini og naadyo'y napriso. Matod pa. O niya pagkawa ni Maniman ang napriso niya ay nakapiansa pagkaabot og Birnes. Akanay, muna ang mga hulagway. Oh, muna. Ani ato ni Birnes, mga katropa, muna giingon ng ngiting tagumpay. Di ba? Ngiting tagumpay. Si Kani Senador Ramon Bong Revilla Jr. Makita ato, matay muna na ang gigispresuhan. Muna na ang gigispresuhan. Muna di ko kakuan nga gigispresuhan. Kay mga ngam ni Katropa Greg. Kilala gyud ay nga maluma jud sa presuan. Gumikan kay mo gina akong nasinati sa mga way kwarta nga tuasos bilaguan mga katropa ato lay pagi kato katawa. Naabit ako'y kaila. Kapirti ka choy-choy kayo. Ining bakwan yon kanang pinap pa ambungan ang bungay hartrab-hartrab mga katropa. Napriso bitaw dito gumikan kay nag apil-apil lagi ng illegal nga drugas. Ha? Napriso dito. Aw pila ka to expressuan no ana naluma dito ay. Oy, bakit ko katakatawa? Kumikan kay kuha kay kwarta na esos bilaguan. Aw, mo mong gina, pero tanawa si Senador, Senador Ramon Bong Revilla Jr. Naluma mas presuhan, murag malipayon, magyapong kayo. Ha? Hamis, magyapong kayo mga katropa. Ha? Murag ramag nagbakasyon, no? Tanawa! Although, tanawa na ko, murag, pabor-pabor, kaya pumigamay, hamis-hamis, migamay ang katropa, mo jubin ni Minisan, eh. Ha? So, karoon na ina, na yung mga pangutana. Kumikan kay nigawa siya, human, o pipila kaadlaw, human sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa. Diin siya ng hambog dito. Naingon nga meron na tayong nakulong sa ating investigasyon kalabot sa flood control at meron pa tayong ikukulong. Iyak ko nang ikagaw. Pumuntay pang hambog na itong milabay nga State of the Nation address kong Sona. Yan sa pagkansang abtag Lunes may katropa o abtag Bernes. Kung upat kaadlaw human siya ng hambog dito nga duna na tayo na priso. Patay nakagawas mas ka ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. So nakaingon ng uban nga matay planner gyud ito. Bantog ra nga murag malipayon ra si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. Gawas nga malipayon gyud gumikan kay kanhi sila og mga priso, di naingon nga priso jud kayo. Ha? Mabita ka ba ning limpyo og nindot pa ning kwarto nato mga katropa sa tuang gipangabangan nga balay ron. Ay na ba? Although kabaw ta nga di gyud sila ingon priso-priso, pero malayo gyud pamilya. So sa unom ka pilam na murag unom ka buwan ako kwinta. Gumikan kay na priso ni siya og Disyembre. Mo ni panghambog kani adto ni Kanisador aw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga katropa. Ya to buhat siyempre nga dili pa magpasko. Di pa mag New Year na atay isos bilaguan. Ha? Which is mao si Kanisador Ramon Bong Revilla Jr. So December, January, February, March, April, May, June, July, matay pito ka buwan gis presuan tinuod. Although di ko ningon tanga preso gini sa akong tanaw. Gumikan ka, nakita mo tag mga viral nga kining picture kani. Lagway ni Kongresista Lani Mercado nagbisita rito nga murag nasa hotel ang duha nga nag-atubang. So, Mone, di rin musulod ang kini karong giingon may katropa na unfairness. Matod pa o giingon man ang pag-ibutang taho tanaw o pagduda sa kadaghanan kalabot din ang maong senaryo. Although maingon ta nga ay butang ta pagpasabot sa ato ang mga kadagog opisyalis na hukom gina sandigan bayad. Kumikan kay sila mo ini ayag din eh kung galing ang ayan ba pepensahon ang kanhi Senador may katropa. Pero mao lagi, di pun mo wala sa panumduman o sa mga nagmatikmatik niya o nagbantay may katropa o kritiko sa taga administrasyon nga kung galing maganing kontra, dili magyod makabaton o susama na ini karong nakapiansa kang kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ha? Ato lang iba, ato lang basihan si kining Jingo Estrada. Ha? Na pile ba? Gumikan na, hinoon, di punta kabaw. Di tamo suwito kung nagaling inaanap po kaligon. Ang natumbong ebidensya nito. Pero in spirit o in the fairness may katropa, gamon niya mga pagduda ron, human nga, di pa si Atab dito sa Sona, iabdan o pila ka kining ibutang ta, adlaw, nakapiansar na itong gibutang. Murag, bahog ra ba nga, sakripisya lang. Ha? Bahog ra nga, pakita aras mga tao. Aron ingnon nga naay gibuhat may katropa, nga, na priso. Bilya, pero gina na lang ay kabalaka kay magagawas sa kanin. Ugaling huyang ebidensya batok nimo. Which is huyang magyod. Ay pero ipakita na sa mga tao nga ipapriso ka na mo. Diba? Di biya na posible nga mo'y masulod sa unahunang utok sa mga tao. So karon si Ate Claire Castro, tagbaw yung tagdipinsa yung tao, no? Nga, hindi na tinuod. Distansya may nagwami kalabutan, kalabot niya na. Ipakita ko itong katropang Bus Juven ang iyaha karon nga pamahayag.
1: na ako kung galing ready na si Ate Claire Castro kalabot sa iyahang rason. Pag iwa pagpasabot nga, mo distansya ko sila. Huwag kalabutan o kalibutan ta kalabigitan. Kalabot na ini, nganong di man magduda ang mga tao. Nganong di man ang magduda, gumikan kay doon naman kayong mga senaryo. Yan to State of the National Address Consona, pero yan ang taot-taot. Ato sa rin paminaon mga katropa ang pamahayag. Kay Ate Claire Castro kalabot ini nisigutan ng hitabo mga katropa. Headshot! Dia, murag doon ay gamay nga kakulian, no? Para maklaro. Pingkan kay, amo mo na yung unod yung niya nga matay. Di ba tinuod? Basig na niya special treatment? Baka na pakita, magod, nga mo na yung mauna. Ano ba? So, sila mo yung mabutang sa apike. Sila yung mabutang sa apike ni Inay. So, karon mawala ang pag-apike si Ate Claire Castro. Of course, yaman trabaho ng mamutbot ay stay. Kini, mamaba may katropa party sa kahimtang. Sa tuwa karong pag-gobyerno. Ali, ato paminaw, no?
2: When it comes to corruption itself,
3: give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
2: Bakalang po sabihin may selective justice na naman.
1: Ah, kaya selective justice.
3: Selective justice. Dahil napakawalan siya o nagkaroon temporary liberty.
2: Ilang siya po ay kaalyado din ng
1: pag-alyado. Ah, kaalyado, which is moment.
2: Na hindi pa po nabibigyan ng ganitong decision ng pagkakataon.
3: Okay. Unang-una, ang pag-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may
1: sentence. Maugin na yung rason.
3: Kung yan lang din po ang
4: iisip. Headshot!
3: Na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty. Kung yan talaga ay may katotohanan, at sabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sila pa ng kaso. So walang logic. Hindi, it doesn't follow na siya ang unang pangakawalan dahil kaalyado. Hindi dapat hindi nalang sila pa ng kaso. Diba? Follow up question.
1: So, but ibalik katropa. Kay murag na ako'y kuminto gamay atong kuan iyahang pagpasabot lagi. Dito mo'y logic po sa akong banabana ni Ate Claire Castro. May ibalik ko na katropa si Ben.
2: When it comes to corruption itself,
3: give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
2: Baka lang po sabihin may selective justice na naman po.
3: Selective justice na dahil napakawalan siya o nagkaroon temporary liberty.
2: Ilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon ng pagkakataon.
3: Okay. Unang-una, ang pag-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty. Kung yan talaga ay may katotohanan, at sabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. Hindi, it doesn't follow na siya ang unang pangakawalan dahil kaalyado. Hindi dapat hindi na sinampahan ng kaso. Diba? Follow up question.
1: Ako lang kuminto, naingon siya nga, it doesn't follow ko no. Nga abi kay Kalyado, makagawas na ang kanis senador. Ha? Akin, wakoy against ni kanis senador Ramon Bong Revilla Jr. Di ko kuan kay ako, di po ko haters niya, di po ko tigdayig niya. Ano na gusto nga ni maong ay sitwasyon. Pero ugway ko sa ating Claire by Katropa, nga si kanis senador Ramon Bong Revilla Jr. Mo'y unang napasaka ang kaso, so usay pasabot po niya. Ato sundon po nga siya mo unang napasaka ang kaso, siya mo nang siya po'y nakapiansa ni mga tuhura. Mo'y muna yung pasabot pa ni ining mao nga. Sinong unang nasampahan ng kaso? So, ang kanin senador lagi, so muna pasabot nga gumikan kayo, nataon-taon na siya dito sa prisuan. Nataon-taon na, unya, nidaga na ang proseso. Nakapahil na siyang usang mga petisyon, usap na diyang mga pahil ng proseso, mga legal remedy. Aro makapiyan sa mga katropa, mo nag-iingon ba pasabot ni Ate Claire? Na muna, sa abtag pito kabuan, nakapiyan sa nagod kanagoyan? Mo na, although expected, kung maingon ko siya nga, why hold ang atuang presidente? Anang korte? ana sa digan bayan gumikan kay kana judiciary na ang atuang pangulo executive. Ha? Wa na sila ibutang ta dili na mahimong mawanduan ang judiciary. Ngadto sa executive may katropa mo nay pirmi gyud nga pinakasayon nga ibato. Kung irason may katropa sa ato karon nga administrasyon, kuno galing magduda ang uban ngano nakagawas ang kanhi senador may katropa sa kaso yang gitubang. Ha? Kana noon magka lingkawas sila ni ana. Kan kay karong tataw tinuod nga managlahi gyud ang pangsyon. Ah, managlahi pangsyon kung buto na naon, pero kuno galing man magstoryahay may katropa wa nagpasabot nga dili gyud sakto eh. Wa nagpasabot nga di pa ta pwede maghuyhoy dire. Istorya o baka unsa baka. Ako rin igigon, gumikan kay di pud kalikayan to ang mga tao. Ang katawhan may katropa nga magpangutan na nga nakagawas ang kanhi senador. Ah, unya pagawa di ay mga video ay ipakita utong katropa mo subin. Nga katong saksuna bantog ra ko nagisingisi kuno sa kongresista lanay merkado. Wa? Gumikan kay sutian itong PBBM nga matod pa, relax lang kay mo uli na to si ang pagbabalik ng Agila.
4: What?
1: Ano ba? Anak ka ng titing. Ano ba?
4: What?
1: Anak ka ng titing. Nakagawas yun si kanisador Ramon Bongribila Jr. Ha? Again, wa ko mo ingon nga sad anag yun. Hukma na yun. O ingon man kinhala mapriso. Ang ato ang kanisador may katropa, nakapangutana lang ang kadaghanan. Apil na pugo may katropa. Gumikan kay, in the first place, gawas nga siya. Nakapiansa ang iyong mga kauban. Katong mga naarito, si Bryce Hernandez, ukupan pa mga tao sa Department of Public Works and Highways, kung DPD Police, may katropa, wa man makapiansa. Wa man makapiansa. So, morang nangutana, o dunabay unfairness, o wala, kalabot ni ining paggunit, ni ining mong kaso. Although si Ombudsman Jesus Crismin Remulla, ibutyag na nga, ako apukay apila na kay katungod mo na sa kliyente, kung kali magandang mo file siyang petition to bail. Grant pa na, 1 million ang gihatag sa korte, ato nang respetaran, ato nang subton, kalabot niya na.
5: Headshot.
1: Kabaw lang ita, pero ang problema, ang mga tao, bigyan kalikayan nga magpangutan na ba? Inaana ba ka-epektibo o doon na ba'y kapanulungan po? Isumpay na yung ato sa nagpadayong investigasyon sa flood control. Ha?
4: What?
1: Kanay, mo ni. Anay video na katrabaw mo si Ben, ipakita niya to. Mo ni ang anahitabo niya itong State of the Nation Address, Consona, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong miaging Lunes, usa ka semana ang nakalabay nga paghuman ni saka siya dito ni Hungong ni Kwan ni na kung si Stalan ni Mercado nga murag ingon ba nga ay kagol kay karong Lumbernes hapit ta gyud. Aguanta lang niya konting taste na lang mo kuan tong gagawa sa tos kumpare.
4: Ha
1: magagawa sa tuyong bana. Ano ba? Ano ang video ni? Wala man ni. Di man ingon nga gi-edit. Gi-edit na nga di ba? Although, pwede po. Kung nagali may niduol siya diha, napoy ingon nga lain na istoryahan. Lain nila marong kinatkidhatan diha. Pwede po. Pero na yung video, kalabot nini. So mo nang magpangutan ng uban. Ha? So kung nagali man gani ingon ani ba? Nga, makagawas. Again, wata mo ingon din. Nga di pwede mong piyansa. Di pwede gumikan kay sad ano ginang tao. Ha? Kita makapangutana lang ta. Kung nagali man ganing ang investigasyon. Kalabot sa flood control mga katropa. Ano na ba'y kapaingnan kung ugaling magaling ang mga dagko ng mga personahe, mga personalidad, sama ni Kanisador Ramon Bongribila Jr. Bakit sa paimusod ano yung mga katropa, makapiansa?
4: What?
1: O makaingnan nga huyang ang nagtumbok o nagtudlo ang ebidensya, bato kanila. So again, kung ugaling magaling maon niya itong basihan, matay makaingon ko, looy, o nga nung napagamit ang ato ang mga personel. Kumpan pa rin ang mga tao sa Department of Public Works and Highways kung DPWH mga katropa.
5: Headshot!
1: Gumikan kayo sila, may makaluloy! Kayo ubo sa transaksyon, aw, sila kayo makita ni Dwayne Trace. Ipotag na lang. O, kanil, mamuni ang mong video.
4: What?
1: Doon mo sa ito, ni Yong Hong, di ba? Naigi Yong Hong?
4: What?
1: Yan na yun, thank you. O, di ba? Talawa, basaha ang sulte. O, basaha ang baba ni Kongresista Lani Mercado. Thank you. Basaha ang baba. Ano yung mag-iple? Mag-uma niya ang kuhan ni Sulo Chas Batasan Complex Mega Tropa. Tanawa niya baba. Di ba? Thank you. Usa mag isulti niya. Kanig po mga tupad, makabaw po niya. Kung nagaling yung maritis sila, pero ang problema, di punta kabaw. Kaya po naningog nga, isultihan to siya. O ba yung sinabi mo, okay na. Thank you. Di ba? Pwede po. Dati si Saril, maingon siya nga. Magagawas na yung mong kuhan. Inana niya ba? So muna itong gibasin ini mga tura. Muna itong gibasihan nga nakaingon ta nga ang uban nagpangutan na gyud ini mga tura. Nga wabay bias o baka ibutang ta kining pabor ini mao nga senaryo. Og sitwasyon mo na nga nakapangutan na. Tagbog ni Pinsay tao sa declare mga katropa, which is normal gyud kung ugali man ganing magpangutan na ang mga tao ini mga tura. Atong katawhan gumikan kay gawas ini mao nga nahitabo. sa kanis ni Senador Mike Katropa, although wa tay labot anak kuno gali mangganing nakapiansa siya. Mingan kay nakita gis korte nga huyang ebidensya nga nagtumbok kanto kaniya. Kumbaga wa klarong ebidensya nga nagduot jud diya mo nang tagaan sa higayon nga makapiansa. Sa kandidat ka usa ka milyon ka pesos Mike Katropa ni ini mga tuhora.
5: Headshot.
1: Wa tama question ana ang uban ang pangutan na ba? Asam na ipadulong kini investigasyon sa flood control? Kung nagaling magaling ang kini mga senador, huyang ebidensya, batok kanila? Huyang ebidensya, gumikan kay posible, wagi sila direkta diha nga nakita. Kinigpipar trail mga katropa, wagi nagtumbok dito o baka pirma baro nila. Gumikan kay under the table ba nero mga napaldo diha? So pasabot ane ang mga politiko diha. Kung nagaling may kisa pa yung nalambigit ane, murag wai, makapagutan ang uban ba? Nga wagi na ni sumpay? Wani gyapo ni kining panulungan kining karong investigasyon gumikan kay ini paper trail murag wa mangyapoy magtumbok din mo ang mga personahe. Ato lang example si Kanisador Ramon Bongrevilla Jr. Ato nakita kuno galim ganing huyang siguro gumikan kay kung ibuti pasabot paper trail na diha kinsa ni mo mga pirma kinsa ni mga dokumento wa nyo siguro ligong ebidensya nga naglead o baka nagtudlo nga to sa atong Kanisador o nang siya gipapiansa kalabot din eh although magpadayon pang hiring. So how about ang uban nga katong dinagko may katropa. So kaning tanan ato na rin matumbok sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ka mga personel. Atos mga tao sa DPWH. Be, anak ba ni mga pangutana ni? Anak ba ni panulong? Muna yung mga pangutana ron. Karagtaong raw gante kung ugali mangganing ang kining gipanghambog sa atong presidente. Gipanghambog sa Administrasyong Marcos may katropa nga meron tayong nakulong at meron pang kining karagdagan na makatubang og kaso. Partikular ay agaw may katropa. Kasi kani kining speaker Martin Romualdez doon na ba'y kapasikaran o asa panulong ang kining maong kapaingnan sa investigasyon? Gumikan kay bisag mapriso huwag mo nagpasabot ka hukman mga katropa. Pero kung ugali man ganing ang giganahan o gipangandoy sa mga tao ang ilang buot mahitabo mga katropa nga mabalog sa bilangguan ang mga nakapaldo nga mga opisyal ito sa gobyerno mga katropa. Matay mo nagpipilar na maka tagamtam anig mga kuan? Kasagaran na yung mga taga-department ng Public Works and Highways sa DIY. Ito mga mayukbok, mga katropa, samtang ang mabigate. Dali na kayo makapiansa o baka lusot. Kumikan kay ibutang talang kung ugali mga ganing huyang ebidensya bato kanila. Kumikan kay mo ginay sit up mga katropa. Na usa ka politiko, huyang o di matumbok kalabot ining binuang des blood control. Kung dili ang kato ng mga mayukbok, may mahimong na sakripisyo kalabot ining mga katropa. Muna'y klaro nga pagbanabana nini karon. Muna mapangutanang uban muragway pulos. Kung huwag gamit ni karong mga flood control ka investigasyon niya. Kumikan kayo nagpadayon man eh. Kapag ka magpabili ni mga katropa. Nga basin o actor nga pon padulong. Kung ending nini sa katapusan mga katropa na nini karong investigar niya. Ang katong mga dagkong politiko. Para makalingkawas kalabot nini o ka maprisog yun. Kung huwag pa nung posibleng magbalhog dos bilaguan. Katurang mga mayukmok mga katropa nga murag mahog na sinsilyo na gidawat kumpara sa mga politiko. Ato nang balikan mga katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:39 na mga katropa. Ato ang time check, hatod ka na to sa amo ang gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplements. Ang kining Santon plus Gold mga katropa, kompletos ricados ni. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic, adunay malunggay o espirulina mga katropa. Yan ang kining maungang sangkap mga katropa, giipon-ipon ni. Giusanig usaka kapsula. Aron nga ang mga toksin sa itong kalawasan, huwag tango nini mga katropa nga mo'y maghatag na to o mga sakit. Kung upan pang balatian mga katropa. O nausapin yung hiwat niya, tumar na mo o inom. Nini mo among Santon plus Gold nini mga katropa every after meal. Pamahaw, panayunto, panihapon, so sa 30 kadlaw. Hindi ko mag 30 kadlaw kung makita yung resulta mga katropa, mahimo rin yun ninyo na inyon lang i-maintain mga katropa ang usa kada adlaw. At least makasuway mong ipikto nining maong Santon plus Gold mga katropa. Gawas na ini nga makalikay ni o makapalikay sa itong kalawasan sa mga sakit ubang balatian mga katropa. Tunawon o ingon man tunawon o gumikan kay tunawon ini mga toksin sa kalawasan. Ano na po ni mga katropa mga sangkap nga magkakontrolar sa ito ang blood sugar level o blood pressure mga katropa. Ang ining Santon plus Gold. O ni gitawag o gasagikan sa kitasan. Iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtake din ng Santong Plus kasi effective siya.
8: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong counsel, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santong Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santong Plus, herbal capsule na.
9: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Ngayon ko umili ko sa kalibin yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
13: Oday?
12: Ngayon ka na mo, no? Si kumpari, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kanako. Ayaw!
14: Exciting!
6: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Isel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus
6: Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:45 na may katropa. Dog time check may katropa, hatod ka na to sa amuang laing kape na may katropa, ang Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, ano na po ni, kaya di maghilap imuntian, di kutkutil imuntian.

Balik din sa itong Pargoyo kung paraguban mga katropa. 47 minutos human milabay ang alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw ni katropa ang lista at peninog. Tuara, ratatat na ang machine gun. Matod pa niya, sana oli. May pagpaminaw na katropa ang lista. Pi adinog din yung mga tungura o niya pagkauman. At basahon ni tagstag sa inyo mga mensahe. Ha? Kay morag digyod, muluding, kasagaran ni sa tuang kwan. Apo, ngano ni mga katropa. Adias sa Lorena Gabato. Matod pa, good evening, Sir Greg. Always watching and listening. Raise my barangay Basak sa Nicolas. Shirwe Vulcanizing. May pagpaminaw din yung mga tungura. Good evening, Yuriha. Alex Cominador. Good evening, katropa, kunsihal, Grigi Jojo. Rinis may Dakbayas Naga, may katropa sa UC. University of Kalangaman. May pagpaminaw na yung mga tungura. May adiapod si Jesus Cañete Celestial. Good evening, Sir Greggy. Watching and listening sa may barangay Basak. Dakbayas Lapu-Lapu na yung mga tungura. Kanya katropa ang listat. Huwag maghamon ng kagapuhan. Adiara. Huwag mong piliting susubukan. Matod pa niya mga katropa. Sana all. Dahil ang trunong yan. Kay Cons lang yan. Sana all. Hindi na ito ang trunong yan. Kay Bung Rebilia lang yan. Anya pagkaman, katropang Lorna Margarita. Good evening, Sir Greggy. Handsome with his dimple and alum sa Suwang. Nice to see you back in live. Stay safe and God bless. Watching sa may barangay Sambagdos, Dakbayan, Sugbo. May pagpaminaw na yun yung mga tungura ni Mami Lawrence. Anya, like and share. Matod pa niya. Diapon si Manuel Rivera Gualberto. Good evening, sir. Shout out from CTC Taxi 563. Thanks, sir. Nagkasalamat. Matod pa niya. Kaya si Jocelyn Distresang. Gabi eh, sir. Saib siya. Sorry ka no, sir. Greggy day. Good evening. Huwag magpagpaminaw niya. Katropang Jocelyn Distresa. Kaya sir Greg, si M. Romualdez. Wa pa mapriso lagi. Maugan eh. Opita na yung mga pangutanas uban. Katropang Lorna Margarita. Kapunogali man ganing si Martin o M. Romualdez. Mapriso. At doon bagi hapon, paingos piyansa. Ikan kay Way Kwan, Way Claro. O gingon man, ligong ebidensya nga nagpatumbok o nagtudlo nga to kaniya. Sama kang kanis na doon Ramon Bong Rebilla Jr. Kay inana, aw. Sa'yo, nakipagpasiatab nga. O, pasakata ang kaso. Muna ang kamurya. Kung nagaling mo rin, hulga-hulgaon mo rin. Pasakata ang kaso po. Ay, mukhadlok na yun. Kay Probar Manas Korte. Kanibitaw mga nalambigis blood control. May ingon nga natay na priso. Ay, na priso lagi. Pero pag abtag pila kaadlaw, na piyansa. Wala yung gingon nga sana all. Pero kinalang kwarta po lagi. Kining kwarta o kurte, kinalang yung kwarta po para mapiyansa ta. 97.8 million ang napaldo. Piyansa ang kwan, 1 million. Ano pa eh, sobra pa kayo 96 million. Ano ba? Klaro pagka matik-matik ba? 1 plus 1 equals 0. Muna ipagmata na. Katropang Michael Cho, good evening sir. Watching sa may Cebu, Bill Hill Trucking Service. For hire sa may Surigao, Beach Trucking Services. Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao ug Manila, matod pa niya. Yari apo si katropang Lorna Margarita, matod pa, gwapaha gyud ni Ate Claire. Awam ko manaway pero siya hang Paraguay. Pamarog ni mga tungura, na marog na nasaway ko sa uban niyang pamahayag ba. Kamura kulang lang po himuon tang iti-iti. O sa may iti-iti katropang Rick. I-type ninyo 8080 sa pagbasa. Anya Diaz katropang Dars Haison. Good evening, Cons Greg. Watching and listening. There is my Purok Aure, Barangay Sitio Mayahay, Barangay Hubay, Lungsod sa Liluan. May pagpaminaw na yung mga tungura.

0: po si Joey Nunez. May gabi ko si Greg na watching with my lovely wife, Mami Ling Rilly Nunez. This is my lungsod sa Cordoba. Exciting. Anya pagkaman si matut pa niya, kanasay dakons. Panahon para ni Fernando, hibawa na sa ending.
1: Wow! Mali.
0: Mga komento sa itong mga listener o nagtanaw ninyo mga tungura. Sunod, makagawa sana si Bunuan. Muna ay delikado. Nga, kaning investigar-investigar. Maingog, wa magumi nakita. Lisod pag tanaw. Pagsubay din sa paper trail. Lisod, gumikan kay. Para ber po na ni buhat. Wa ko'y di ko mutuo. Nga ang usak katao, nga nalang bigit. Duwag under the table. Kalabot yan ang pagpalusos kwarta sa flood control mga katropa. Di ko mutuo nga ka ng mga tawhana diha. Ilag siguro nga inig paper trail o subay-subay yan na bisang pagsamakuti. O hassle nga investigasyon mga katropa. Magtudlo o ato ng ending ato kanila. Di ko mutuo.
1: Wow!
0: Muna igiingon nga matan paspinya ng mga tawhana. Idlas pas manata dugbot mga ni.
1: Wow!
0: Sunod niya pagkaman si Chang Sipo. May gabi niya kons Greg Solid Aminao dire sa may Makchan Island. Dasim Tumyasis Effect.
1: Wow!
0: Kaya gani, huwag ka bunak ang uwan. Matod pa niya. Kayo ni bunok pa. Impassport. Sige lang. Hanambog. Anong 50-0.
1: Wow!
0: Muna igingon niya. Bisag asa. Nilas na pula po. Mandawi. Nakbaya sugbo. Matayo. Ana. Muna tayo rin. Palutaw kanunay.
1: Wow!
0: Muna inaani na to. Nindi karong ato ang problema. Og suliran. Ngaway sulbat-sulbat. Og nagkagrabi pag yun. So sa milabay mga tuig. Kaya kung sa una, atong batayanan, ang bagyo ra. Kung nagali yung magaling doon ay bagyo, delikado ito sa baha. Pero batayan na ito, nga delikado itong mabaha, bisag ordinaryo yung uwan.
1: Wow!
0: Doi, gidangat na ito, ano yung mga tungura. Kaya pagkauman si Reggie Jing Mananawong. Good evening, katropang cons. Basta kalyado karon sa administrasyon, pasakaan, kunuhay o kaso. Pero tuyoon o huyang ebidensya, matod pa niya.
1: Wow!
0: Para makapiansa sa umabot ng adlaw. Ilang target ang mga kalyado sa mga Duterte. Dago ang pagtuo nga ang arkitekto aning tayan, tanan, mao ang demonyo kuno nga si kining Jesus. Nga nga mission po nga mag-Chief Justice sa Supreme Court. Shout out sa akong mga batos nga naminaw sab karon sila si Philip, Steve, Jen, there is my Elpidio Heights sa may subdivision sa may Barangay Nangka Consolacion. More power to your program and God bless. Ay pagpaminaw nila, katropang kining Rini Ching Mananawong. O sa ito mga mananawag, may katropa ni ato ang nagparapol patatari. Ito ko bayubay pagpundo ba?
1: Wow!
0: Ayan, si Chang Sipo, mapriso manggari na sa Romualdez kay makapiansa na, di kay Bugat ipatong anay.
1: Wow!
0: Mo gani, mo na yung mga pangutana, Ron. Asa panulong, o ato ay ato was paingon sa way kapuslanan ng investigasyon ni Splat Control.
1: Wow!
0: Kanya pagkauman, makita naman ito resulta. Makita to resulta, mga katropa, gamayng uwan, gamayng akuan, wana, perting lutawas, sugbo. Perting lutawas, nasod. Mika, ganila ang problema ni sugbo, apin lang dito sa ubang lugar. Asa mga dapit, mga katropa, sa kauluhan, Ilocos, Davao, agad, naagad ay mga baha, mga katropa. Di nyo rin mga baha lang. Kutong spungkol, mga katropa. Baha agad, kapatid, wala pa sa top, wala mong paggabaha, eroy niya. Muna yung resulta na. Pero anak apaldo, perting lipaya. Arnel, baka luhan sina dyan. Idol, shout out sa akong asawa nga si Lisel Sinadhan from Lapu-Lapu. Thanks, Idol. May pagpaminaw si katropang Leon, Leo Lian Tipungko Haider. May pagpaminaw na yung mga tungura. Good evening, mga katropang boss. Kaya pagkaman, alis sa itong YouTube channel, Diaz Katropang Lilibit Labra 9535. Good evening, Ginny Bermoy. Good evening, Sir Greggy. Good evening, Cebu. Wana iba na Cebu. Unsa na may balita sa confidential pa. Nakita na ba si Mary Grace Piatos?
1: Wow!
0: Mo po sa mga gitoke. Ngayon man na kini karong init nga diskusyon sa ika-11 kadlaw sa kini karong investigasyon kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte may katropa. Pero sa dipata mutikang kalabot ni ana gumikan kay mga pangalan ni ana matay perti daghana nya murag natan-o ko murag mga dami kasagaran ra bagyan. Ako ala ni banabana ha pero normal po na. Nga dili yung tinuod pangalan o mga pangalan ng katawanan ng ibutang. Kumikan kay confidential fan mo na. Ni pre, butang diha nga grigi magdadaro.
1: Wow!
0: Pwede na ibutang ra diha nga kwan. Pubring mag-uma. Ina na ba?
1: Wow!
0: Ina na. Ari sa tasa, kwan. Atong silingang lalawigan mga katropa ni Slate, gumikan kay ilang mayor ito, nagpasiatab.
1: Wow!
0: Nagpasiatab nga, nabalik na ko sa Batman mga katropa.
1: Wow!
0: Matatay po rin mayora. Again, wakong mo question sa iyahang pagkamayor. Ba ka iya ning matinuod pero murag comedy ra po kay pamay ka mutuo mo nene.
2: Wow!
0: Mutuo ka mo nene ning maong pamahayag. O gipos ni Batman ay
2: si
0: ning Mayor Kirwin. Ato ning anggaan. Mayor Kirwin Batman Espinosa.
2: Wow!
0: Roland. Dili ni. Doon na yung pangalan. Ang iyang pangalan tayo mga katulpa, Mayor Roland Kirwin Espinosa.
2: Wow!
0: Karon, Mayor Roland Kirwin Batman Espinosa.
2: Wow!
0: Gumikay kayo ni po siya sa Facebook. Niingon nga Batman is back. Matod pa niya.
2: Wow!
0: To arrest drug addict and drug pusher within the municipality of Albuera. O na giingon nga sana all.
2: Wow!
0: Munang watch out mo niya. Pakita pa rin sa armas, matay gold, matay gabi, ha, no?
2: Wow!
0: Nakahinumdum ka rin naring armas gold, may katropa. Ila sa pag-unsa, katong nagtanaw kong salidang sa Netflix. Tanaw kong sirye, may katropa nga narcos. Inaanig itong armas ni Kwan, kining Pablo Escobar.
2: Wow!
0: Munang iyagin siguro ang giidolo si Pablo Escobar, may katropa.
2: Wow!
0: Gumikan kay napakita o nagpa team out. Nag-post sa social media. Ang hampog nga riyas Batman, mudakop na sa mga adik, mga katropa, gikan sa usa ka kanhe, self-confess nga drugista.
2: Wow!
0: Doon na ba kay ulod? Mura po nang investigar na sa blood control, mga katropa, mga nga nang investigar. Otro po, doon na yung kalabigita sa blood control.
2: Wow!
0: Mabuta na yung rason na ang kining kongreso. Ni hunaw kalabot ang investigasyon, ay atang Senado, gumika kay Pertin, naghana namong kabaro dire, nga nalabigit yung blood control, mauaw tayo mo investigar.
2: Wow!
0: Pero Diaz Albuera, mga katropa, na sa Maliluigas Leyte, ilang mayor nga usa ka self-confessed drug lord kani adto di pa si atab ngayon dakpo ng mga durugista.
2: Wow!
0: Nga naingon na uban nga matay kuyaw kayong dakpon di ba si ka dakpo ng katropang Greg dili ang mga durugista kung dili ang kompetensya.
2: Wow!
0: Ato na ipagkatakatawa pero muna makaingon ta ba matay ngilngiga kung ugaling may tinuot pero o kung ugaling tinuot tinuot akro na mayor.
2: Wow!
0: Katuhuan ba sa inyong tanaw ang gining maong although naman tayo giingon nga tanan mga katropa. Doon na yung second chance.
2: Wow!
0: Na adyo'y kaakuhan nga magbago ang usa ka individual.
2: Wow!
0: Dili mo na ingon nga kuwan yung katropang Greg. Iputang ta kanunay lang yun nga magdauton ang usa ka dauton nga tao.
2: Wow!
0: O dauton nga individual. O nagbago na yun as mayor. Bago lagi. Pero matay, atuwa ba? Atuwa tibang-timbang ba? Kini ibutang talang low up average. Tinuol ba juga ang iyahang ipamatbat?
2: Wow!
0: Tinuol ba juga ang malipiyo niya sa illegal nga droga? Ang iyahang munisipyo? Nga siya mismo, ikan po niya namang illegal nga kalihukan?
2: Wow!
0: Dari mo na yung mga rason nga nung nalingkod siya huwag nabutang sa pwesto mga katropa at the same time nga nakapalit siya na ng mga gold nga 45?
2: Wow!
0: Gold nga 45! Nag-i-idol niya si Kwan, Pablo Escobar. Si Pablo Escobar ni Kwan. Kaling mo po to'y plano ni Pablo Escobar, biya. Nagsubay mo ko sa salida nga narkos. O series nga narkos, mga katropa. Mo to'y plano. Kamusus politiko, pero mo lagi. Nauwawan mi Santos Kwan, muragwa na. Kay, lisod kayo nga mauwawan ta dito. Ato kribilidad, pangutanos ato mga kauban. Mingkan sa ato pagkalambigis, illegal nga drugas, mga katropa.
3: Headshot!
0: Pero lahat, Kirwin, mingkan kay iyang giusap. Gawas ka giidulo niya sa Pablo Escobar. Karon, nagmalapuso niya siyang karira ng atos politika, mga katropa.
2: Wow!
0: Punang karon ng hambog. Okay pa si Atab nga Batman is back. Muna yung giingon nga sana all. Muna ginaot ko nga ang kinimong Batman di amismo sa Maylong Albuera, mga katropa. Panakop ko yung drugista. O dili po matod pa iyang kompetensya.
2: Wow!
0: Onya si Presidente Aragon, may gabi katropa, Sir Greg. Paminaw niya sa may barangay Tabunok na kabesta lisa yung mga katropa. May pagpaminaw niya yung mga tunguram niya, boss. Panya paggawa si katropang kineng listat, ha? Ganahan po silon na sigurong usap. Matod pa niya. Walang nangutana ko ninyo. Kutuo ba mo o doon na ba'y kapasikaran? Ang iya karong gibutyag o gipanghambog kayang lipiwan ang iya lungsod sa illegal nga drogas.
2: Wow!
0: Katropang Lorna Margarita nga may butyag nga matod pa, gwapo ko nun si Mayor Kirwin.
2: Wow!
0: Which is a remind me of my daycare teacher sa my year 1998. Sana all, hangtod sa 2010, mga katropa. So, kaya pag naman, si Chang Sing Pocons, Batman is back daw. Ahak, mura magmatan pa sa Rubin niya. Matod pa niya.
2: Wow!
0: Batman is back. Ako na giingon nga Mayor Roland Kirwin Batman Espinosa, mga katropa.
2: Wow!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, untuk na alas 8. So, time check, mga katropa. Hatod ka na to sa moang vitamin C, mga katropa. Nga di po makahilap uktian. Di makakutkot uktian, mga katropa. Gumikan kay wapod ni kineng non-acidic. Kinama po ni mga katropa sa mangustin, mga katropa. Santone Vitamin C. Makapalagsik, makapanindot, makapalikay na to sa mga sakit. O uban pang palatian ang kining maong vitamin C. Kaway ka masigarbo rin may katropa. O pwede matumar, bisag way sodi mong tiyan. Pinkan kay non-acidic ning maong vitamin C may katropa. Santone Vitamin C. The alkaline base vitamin C.
3: Mga katropa, exciting! Zenthon
4: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Ugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod dini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Tantum Plus Copimex, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Copimex o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo kalahi ano eh. Kung kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Kay Tantum Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong mo kung tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Parang yung makuhan yung dog. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tantum Plus Gold. Kamo nga ko mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Mama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
5: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
1: Exciting!
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsigita ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adto nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: nagsasakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:08 na mga katropa. Time check, hatod ka na to sa mo ang kape ni mga katropa ang healthy. Adunay glutathione o collagen mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix nga mapalit na mga katropa sa tanang Mercury Drugstore. Kaya mismo sa inyong tagstag sa kamang adapit. Ang kining maong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Adila ni kay matagamtama na to. Ato ang kaikag o ato ang hobby mga katropa. Kape. Kung dili kita pod maputi ta og mugwapa og mugwapo nini. Bigkan kay adunay glutathione og collagen. Asa mo kita kape may katropa nga adunay glutathione og collagen. Naara gyud sa Santon Gold Coffee Mix. Bigkan kay ubang kape diha mahatag na may katropa og pagpalpitate. Manerbios mo may katropa. Maghilab inyong tiyan di na mahatag nining maong Santon Gold Coffee Mix may katropa. Bigkan kay sa Santon Gold Coffee Mix may katropa. Nang kape na ka, mosamot pa kag kagwapo kagwapa katropa.

0: Balik dari satu penangguban mereka teropah noi bi minuto suman mila baik lah sosa kagabion. Atau ada yang King Dragon STL Swear 3 Result ada shooting a draw mereka teropah Agustus 3 to 8 2000 by the size 382 382 mereka teropah. Anak kaigo pamarato mo di hentang.
1: Wow!
0: Ang wala, better luck next time. Kanya pagkahuman, si katropang LB Isturba Ruluna. Good evening, XFM Cebu. Sir Dan, matod pa niya. Anya, sorry, Grigie, got mistaken. But both are handsome, matod pa. Sana all. I take vitamin C once a day for my good health and long life to live. Santon Gold Plus Coffee Mix. Matod pa ni katropang Lorna Margarita, may katropang. Kaya pagkakaman, aritas mga balita ito. May pagkumino po din yung mga tunguran ni katropang Carl Omega. Yes, may barangay Sambagdos Fire Brigade ng Dakbayan Sugbo. Bigan kay di ay sobra sa 500 ka mga tao. Sikop ni sa usa ka simana nga sa Cleo sa Police Regional Office 7. Napan din ni Kwaron? Sa Cleo, parang namingaw naman God. May ato ko na ni Siron, pinag sa report ni katropang Eric Amaro.
2: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
3: Ay, gabi ka sa pag-agregi mga kilan sobra kilintos, no? Kamang individual. Ano si Kapusad na Tugang Police Regional Office, Bell Atolini sa ilag anti-community law enforcement operation sa Clio subay nun sa aning advanced sleeper community, no? Gipagay ni July 26 at August 1, 2026 din subay ni sa ilang white puas po, no? Nga kampanya ba itong silikal na droga, silikal na suga, loose arms on the person at sa pag-regi para masiguro na papalambo pa ang Kapsi Kalinaw sa kinibukang Central Visayas sa maong accomplishment ko pag direct mga katarok at kinipog abig no, sa illegal drugs ni Pagan ang PRO 7 o Diminus 167 ka mga illegal drug operation Lucinto Limitay Size ang nasiko pa din nikabag sa 308 gramos kapi no, ang balos kinaling drugas na nakuha o doon ay kinipong dibukaton 308 grams yung balon ni doon ay estimated value na 2 million pesos sa illegal gambling o Pagan is nag-usintay na ibig ka operasyon din nakasikong sa dito 50 ilibig ka mga kinipong sugarol na diin nakakonfiskal kung sila disusunitapin na gito aga pusta sa loose firearms kay nakapagayin sila 81 ka operasyon din na kakuha po sila kinipong 81 ka mga armas nakasikong sila 34 ka mga tao katropag gregi po da o sa wanted person di mo minus 23 ni ang ilan nasikong pag-agregi mga kigalan din 21 nini mag-consider na most wanted person samtang 102 kay mga other wanted person pag-agregi mga kahigalaan po na ang atusag na PR7 na kanayon nga kinimong accomplishment at pakita alam ni so ay puwasab na commitment sa PR7 nga ito na sa DILGPNP Super City Initiative aron sa pag kinipatunay sa Kapsay Kalinaw Resilient Communities pinagit mga proactive measure sa kinipong mga law enforcement pagpalambo sa partnership sa mga concerned agencies of responsive public service. So far, katapag Grigi Montpensikasikas PR7 mga katapag Basta Cafe di ay kape nga the more you drink mas magka-healthy mo mga igal. Kape nga tambal ha Santong Plus Cotton Gilmas CS2 Incorporated. Alex Grigi sa Pilipino para sa Pilipino sa Katropa Eric Amaro XFM
2: Report.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imo ang report. Samtang di apoy ng himok illegal nga armas sa Dakbayan sa Danao mga katropa. Sikop ni sa tong kapulisan. Di ay manidapit sa Dakbayan sa Danao. Barangay Suba baka. Beato ni Siron pinag sa report ni katropang June Cator.
2: XFM Report.
0: Yes katropang June.
4: Nedakpan sa kapulisan kini usa ka 72 anyos nga senior citizen human gituhuan ni nga nagkama ni illegal nga armas sa Puro 4 City o Buntod Barangay Manlayag Dakbayan sa Danao alas 3:20 ni kaga hapon sa hapon ginidakpan na nailhan nga si Junicio Tejero Lugas alias sa Titing 72 anyos minyo residente sa mga lugar sa mapa simbisigasyon sa kapulisan nga magalas 12:30 sa hapon nga nawatog tawag aga ilaga buhatan kalabot na ni concerned citizen nga taho nga matud ba doon ay lalaki nga naggama og mga armas sa mga lugar. Pag-responde sa kapulisan, ilahagi ka nakitaan gininga suspek nga naghimo ni ka mga armas. Ilan ni pangyuan og mga legal nga mga dokumento para pagkas kini sa pagpakita ng sa kapulisan na recover sa operasyon kining KG-9 nga pusil, opat ka mga buhok ka bala, opat ka magazine, 30 ka steel pipe, tulog ka lower receiver sa KG-9 ug nagkalain-lain ka mga kinini ang kagamitan aron sa paghimo ni armas. Ang kininga dinakpan gitanggong ni karon sa Danao City Police Station o giandaman ni kini og kasong kalapasan ni diga RA-10591 o kining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagan salamat katropa, June 14 mo ang report. Samtang sa Pikas Bayan, mga katropa, na isunog may ulbo dito sa lungsod sa San Fernando. Pila kay Danyos ani niya unsay rason o posible hinungdan sa sunog, mga katropa. Siyempre, kayo dyan ang katropang Greg. Pero atong siren, pinag-i sa report ni katropang Benji Talisik.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
1: Yes, nagkasalamat ka lang pa. Gagigave niya abot sa 1 million kanasos. Andan niyo sa kanisunog ng ulmo dito sa usa katungan sa barangay kanilya o sa lungsod sa Sabrando. Kini ang gagipahibaw o kanagipagdubag sa mga sakong sa bombero kung magkining nasunog o may ulmo sunog dito sa usa ka public elementary school sa kining north kining north central elementary school sa mga lungsod. Matapan FO2 Joey Ligid-Ligid Junior ang fire investigator sa maong pag-ulbo sa sunog nga nalawot nila aga kanyang maong surpasan o susatag na sa gabi. Din naman nga nagkarakumong kayo mga itong igisakit nila sa akining ikinulang mga alas 9:15 na sa gabi. Tungkol nila nag-abot-abot na kanyang mga fire truck sa nakiniyang mga kasigbit ng mga lungsod na binasap aga karkar. Inuman ang bilhin niya o bang mga lungsod niya mitabang sa pagpaong sa mga kalayo. Matapang dito nagsugod ng ganyan mga pagpulbos kalayo sa Osaka Lawak Saringan sa Osaka Grade 2 nga akining room nga pala bang ilang ibisigyan kung si Rason sa pagpulbos kalayo. Sa kasamtang ang katabang gigi, ang ganyan mga oga doon nga, pero itong dawag yun, human nga may ulbong kalayo tungod kay laman ni sa karawalan ma ang ganyan mga oga pagpulbos sa kalayo. Then ang mga sakop sa bumero, ila pang subayon kung nausay hinundan kung sa direng nga gabi ang kanyang papulbo sa sunog hinundan nga why to siyante wapoy maestra nga naka on duty niya itong mga tungura. Update nga report nga nahipos sa Sabrano PNP o Sabrano Fire Station Kalamansab sa miulbong sunog kagabi dito sa Sabrano Luxon sa San Fernando. Katropa sa gabi ng magkilimot sa Baga Plus kanunay sa Santon Herbal Oil. Magkatabang kini, labi ng katotoy mga angkaling pamaos kalawasan, iya maglabaga plus ang Santon Herbal Oil, magkatabang ninyo, labi na pampawas lamaol, uban ni Mrs. Pa, take note, uban ni Mrs. O dili lang Mrs. Mga katropa. Kini mo, sa Yes to Health and Comparitet, mapalit sa pamasang botika sa lugar. Alang sa lugar sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Danje Dalisi, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin na Uplan Bantal Discipline Zone. Gilusad na Cebu City Government. Asa man rin is may Banila Talamban area. Kung ako masayop. Unsa man Discipline Zone yun. Okay, ato ning siren kuno pinagi sa report ni katropang Cristel Joy Felerca.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Cristel.
5: Gilusad na sa Cebu City Government ang Uplan Bantal Discipline Zone ni atong Sabado, Agosto 1, nga nagtinguha nga mas mahimong hapsay ug luwas ang pag-agi sa mga motorista sa Governor Cuenco Avenue. Ang Banilad Talamban Discipline Zone nagtutok sa tulo ka traffic measures. Una, mao ang pagpatuman sa motorcycle lane kung diin ang mga motorista kinahanglang magpabilin sa rightmost lane ug kinahanglan nga di sila mulapas sa blue nga linya. Apan gipasabot ni Raquel Arce, ang pangu sa Cebu City Transportation Office, nga ang motorcycle lane dili lang eksklusibo para sa mga motorsiklo.
6: Atong motorcycle lane, wala magpasabot nga for motorcycles only. Dili na siya exclusive. So, aduna gihapoy four-wheel na musun sa motorcycle lane kung hinayang iyahang padagan.
5: Ikaduha, mao ang striktong pagpakanaog sa mga pasahero gikan sa mga public utility vehicles ngadto lang sa mga authorized laybys o designated loading o unloading areas. Matod ni Mayor Nestor Archival, nagikinahanglan kini ipatuman aron nga maminusan ang traffic sa mong dapit.
7: Sa left nga area going sa syudad o sa right going sa padung sa Talamban, naatay 6 kabuo loading and unloading area. Dari sa Bicas naatay 6. Kung ato kong himuon nga ato ta manaog sa atong gusto bisag asa, maka-create yun din sila og traffic.
5: Ikatulo, mao ang paglabang sa mga pedestrian ngadto sa mga pedestrian lanes o mga overpass aron nga malikayan ang disgrasya. Sulod sa unang 5 kaadlaw, ang mga motorista, commuters o pedestrians gipahibaw una sa maong bagong traffic guidelines. Adunay mga personnel gikan sa CCTO ang gipakatap aron nga magiyahan ang tanang apektado sa maong bagong pulisya. Ug karong Agosto 5, strikto na gyud kining ipatuman. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropa Crystal Joy Felerca, mga katropa, mahingpit nga nagtapos sa itong balita o kasayuran karong gabi na. May pagpaminaw ni katropa Eugenio Boy Tagsip. May gabi katropa ang Consi Greggy nagtanaw na minaw sa may sityo Kamansi, barangay Kinasangan ng Dakbayan, Sugbo. Pinyadi apod si Mama Lorna Margarita, manihapon si Greggy before going home, sana all. Ang sudan mo si Greg, ginisang talong with egg and other spices sa saging lakatan, fresh or dessert. Naging on ma'am, sana all, ay dessert. Kaya mo ang Greg parihapon, lahos-lahos na gini. Napay ko an. Dessert to kan, ritso-ritso na. Ang rictan kaya, piki po sa budget pa. Niya pagkaman, ari po, may gabi, katropang Greg, sa gisaway ko sa mga standby. Sa video kihan, na bati ko nung tingog, pero sige lang. Kay adto ko mukanta sa police station na pusas tanan matod pa niya. Ngano ba sa may rason? Dino ni, wa ka magbinuangan ni imong i-comment dre, katropang Eugenio Boy Tagsip. Ang isaway man ka, may pusa tingog dai, mura man disco na bijoke. Na sa disco, saya why stepping. O bijoke pod, why magbot og bati og dili. Mo na gyung sampungi niyo ang dunggan. Kay mo paminaw kung galing di mo ganahan. Anyway, mga katropa, ang taigong panahon. Saka sa mong station manager, katropang Janley Menchabes sa Biking. Amo ang news director, katropang Philip Sirojano. Amo ang kauban sa Lokbertanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Akong sparring partner is may Picas Lawak sa may Masters Control. Katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, mga katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa bayingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: imong nadugog ang headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng queen of all vegetables at queen of all fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Pagdungo na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix, susuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung sa inong po kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Day, need the

0: isang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras na ito rin ninyo sa Premium Death Free Instant Energy. Premium Death Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, gabagatang og kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay mga paligon kay sa itong immune system. Nga nagsilbi mga sundao, nga nadali po sa itong lawas, batok sa atake sa mga invaders, mga katrupa. Ha? Nga mga bakterya, mga virus. Premium Death Free Instant Energy, makahatag gini o mulahutang enerhiya sa itong lawas, aro dili ta masakit o dili ta maluya katropa. Premium Death Free Instant Energy, nyo kini papalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini papalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini papalit sa Yestwell Clinic Store. Kaya may mutag sa ubos gamay na itong sibianan, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya nagpanayon, ha? Servisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, din inyong pahimudsan ang libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Napo niya ang atong store. Ganyo mapalit ang Premium Death Free Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga katrupa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanggog ng patay sa LDB partners.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning

0: Siri, Siri, Auxilio.
1: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao o Kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulumanonang Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kinigabi yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubada ganinyo hangtod kita sa Lasay!
3: Exciting!
1: Diring adlaw mga katropa nga Martes! Pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Good morning!
1: Ginaw tara ka mo sa kapiskay sa malawa sa inyong pagpanikay sikay! Kung samtang nanikay sikay ka mo niya ato iato niya kaninyong mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
3: Headline!
2: Good morning!
1: Diri sa ato mga kaigsunan, laing pagbunok sa uwan, laing na pong pagbaha mga katrupa. Sa lungsod sa Mindanao, zero visibility mga katrupa. Gamayng uwan, baha dayon. Di ang atong resibos balita mga igsunan. Ninyo. Kusog na ulan mga kaigsunan sa lungsod sa Mindanao. Inyo makita mga katropa. Tungod sa kakusog sa uwan sa lungsod sa Mindanao. Sunod na itong footage inyong makita. Halos wala mo'y makita mga igal. Tarawa aga maingon na ito, zero visibility. Katropang rap-rap. Ang dalan mga kaigsunan sa may South Coast mga katropa. Ato ipakita niyo, makita pa ba ninyo mga igala kay medyo mag zero visibility na mga kaigsunan. Tugod sa kakusog sa uwan mga katropa.
4: Sus, may gala mo na nagkuhano.
1: Gala mo na sa katropang binti.
4: Matay, mali kayong mabahas o malayon? Nato! Lord, ito yung mabahan, Lord.
1: Mingranilya ni mga kaigsunan. Nakaampugos ka tropang binji. Money, almost zero visibility mga kaigsunan. Nasinati kagapong adlawa sa mga tao. Tumikan sa kakusog nga uwan mga kaigsunan. Tugod sa pag-uwan, kusugawan. Nga halos di nakakakita sa dalan mga kaigsunan. Natural, nagbaha dayon mga katrupa. Tanaw na itong lungsod sa Mindanao, kay gabaha kun siya. Baana, lungsod sa Mindanao yan yung mga katropa. So, kusog na ulan, zero visibility mga kaigsunan, baha pagyod mga katropa. 42 minutos na kalabay sa alas 4. O nagbaha mga igsuon ang lungsod sa Mindanao. Tugod sa kakusog sa uwan nga di nakahapit magkakita sa dalan. Ang dakbayan sa Sugbo di pud mabintaha mga katropa. Ilabi na ang barangay Tisa mga igala. E mga taga Tisa mga kaigsunan. Na rap mga katropa sa tubig yami lunok na sa ilang lugar. Atong pamatiyon ug atong tan-aon ang kahimtang sa mga tisaanon. Ito has tubig sa isa. Nindot ni manilhig na mga igala. Sa kinini ang hugaw ganit dala sa baha. Tisa ni mga katropa. Ha? Din kanigi ka ni mga basura, ha? Ha? Kani mga basura, mga kaigsunan. Asa ka ni? Di ato may aging simana, tisa gihapon mga katropa. Naglagpas tao, hapit lagpas tao, agilad mon sa tubig mga kaigsunan. Karon, diya, natrap na sa mga tao. Nagsigi oga or naglunop mga katropa diri sa barangay Tisa. No? So tanaw ninyo o inyo makita karon unsa ning gisilhig mga igsuon? Basura mga katropa. Sila diri ni sa ubos. Sad ani ini kadto nagpasagad lang labay. Pero mga katropa, do na pay laing sad an ani. Isa bagay laing sadaan ani, di ba ganigikan mga katropa kining maong tubig sa Tisa Hills? Wow! Oo ni mga igsuon, klaro kayo din indapita ang atong contribution. Wow! Sa tubig nga miagi na sa dili niini agianan. Wow! Kaya ang regular nga agianan. Nga kining nang lutaw mo ni nagbara dito mo na ini anami agis dili ilang agianan. Ang tubig mga kaigsunan.
0: Sherry, Sherry, Oxio.
3: Exciting.
1: 45 minutos na mga katropa nagkalabay sa Las 4. Mayor Nestor Archival mga katropa. Sadakbayan sa Sugbo. Unay rason kung nga no mga igsuan. Kung sa iyang plano sa nagbaha nga tisa mga katropa. Diya atong pamatiyon atong mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Mayor Nestor Archival.
5: Nakita sa nato dito sa barangay Tisa sa Sitio Tambisan ang tanan nilang mga kabalayan na lunupan ang tubig, no? Makita siguro na mo nato mga siguro mga 3 feet to 6 feet abot yun sa ilang balay. So akong naistorya ang mga barangay, ang barangay especially ang barangay Labangon, ang barangay Tisa na nag-declare sila og state of calamity so that makahatag ta og tabang sa mga tao nga naigo sa flooding.
0: Vitamin C.
1: So, iagi-awhag no, ang mga tao dito sa Barangay Tisa, mga kaigsunan, nga kwan, mo deklarar og state of calamity mga katropa. Gawas ni ini mga higala, no, laraw pagdeklarar og state of calamity, si Mayor Nestor Archival, sayang pagbisita, dunay nahibawan, dunay nadiskubrihan kung unsa ang hinungdan sa mga pagbaha mga katropa. Atong pamatiyon katropang rap-rap, pumdayan ko ni Masin, gisina na ako di animo. Nadiskubrihan ni Mayor Nestor Archival mga katropa nga hinungdan sa mga pagbaha sa dapit diha sa may barangay Tisa mga kaigsunan. Atong balikas Mayor Nestor Archival. Kadiyot sa ha, kay medyo na traffic mga katropa. Okay? Hinungdan mga kaigsunan kung nga no, muna na-discoveryas mayor, kung nga no nga nagbaha diya sa Tisa mga katropa. Ha? So, ato sa pamitugbalik atong mayor.
5: First, akong i-report ninyo nga dito ta, kita nato unsa ka isud nga unsay gisagubang sa taga barangay Tisa and the same time sa Labangon. Now, ang main yun nga itong nakita, nga naman yan, sa gamay nga ulan, automatic nga mo, mo baha. Tungod kay ang atong kasapaan, ng areas where mag-agi ang atong tubig, grabe na ang tipunog sa garbage. So kung imong tanawon, pag-adto na to, ang atong tubig wala na nagdagan. Nag-standby na because, of course, tungod sa garbage nga nagtipunog mo ay nag-clog up sa areas. Now, atong gitangtang ang garbage for about siguro natay mga 400 kabuktao nga nagtabang na to, including sa barangay, nakaroon na na i-flow. So, ang atong yung sunod na buhaton, i-continue na to next week ang paglimpyo within the area.
0: Suntown Vitamin C.
2: Good morning!
1: Subuto na diskubrihan ni Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Iyang gireport na ito. Kaya na diskubrihan nga noong gamayng uwan, baha dayon. Oto tanan inyong dadunggan, mga kaigsunan. O niya, ang mga development dito sa Bukid Mayor, wato'y labot. Noive minutos ang nagkalabay sa Las 4. Ato ta sa mga balita sa kauluhan. Sa dilipata sa latest mga kaigsunan, ika-11 kaadlaw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ato sa balik-balikan ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Dili lalang ta na to yung paluparong racket, mga katrupa. What? Ay, pwede naman gani kuno na ay katropang rap-rap. Nga makapalupa na tag-racket karong Disyembre pohon, mga eksunor, before December. Makapalupa na taong racket, mga kaigsunan. Dili lang dito, mga igalas Kagayan. Kung dili kita'y una, siguro makapalupa o racket diri sa Dakbayan Lapu-Lapu. Kanang racket, mga kaigsunan, pabuton panahon sa Pasko. Palupa ron siguro Presidente Bongbong Marcos, mga igsoon. Ugari ni magsugod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, buhatanan o mga pabuto. Sa dipatas impeachment trial, alang sa confidential funds nga gi-question, mga igsoon. Ato sa balik-balikan katropang rap-rap ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Kay naunsa ba ning atong presidente, mga igala? Kung ako niini, mga kaigsunon, ambot na po ka kinsay sayo. Sayo ba ka ang speech writer ni Presidente Bongbong Marcos? Kay kining mga speeches, mga katropa sa atong presidente, di ba yung presidente maghimo ani ba?
6: What?
1: Naman isa speechwriter, mga igala. Ang botong si Kinsay Sayop nila katropag rap-rap. Si Presidente Bongbong Marcos ba? O baka si President or ang iyang speechwriter, mga katropa? Kaya kung wala magkabantay, mga igala, kung ikaw katropag rap-rap, baka magkabantay. Ang uba nagkabantay, kay himantay yun ba yata? Ingos Presidente Bongbong Marcos iyang speech asa yung suna, mga igala, nga giumintuhan na daw kuno ang minimum wage sa mga OFW.
6: What?
1: Ha? Natingala in town, mga katropa, di ana. Ang mga OFWs, mga igala, mga nagtrabaho dito sa gawasan nasod, gipaningla na silang mga sawag, mga bana.
6: What?
1: Kaya nga nung gipadali lang ng madawat gamay ra giumintuhan rin ang minimum wage dito.
6: What?
1: Atong pamati.

0: daw nila na laman na tumatanggap din pa ng sahod mula sa gobyerno ang kanilang mga asawa. Ngunit natila ito ay hindi ibinaklara sa kanila. Ano po ang masasabi nito?
1: Exciting morning!
2: Naglibog in town, CICC pagtubag. Kinsa ganis ICC katro pagrap-rap. Si Impacta Clear Castro. Naglibog siya on-saon niya pagtubag. Yanong ato presidente, miingon siyang suna. Ipatasan na daw ko ng minimum wage mga igalas, mga kasambahay ng mga OFW. Diyapa mga katropa, si Presidente Bongbong Marcos maigala magduda na tayo. Sayonan ka katropang rap-rap, kakabantay katropang rap-rap sa sunang Presidente Bongbong Marcos. Sana iyang ipaila-ila niyang asawa mga igala. Mapakaintaon mga katropa, bugnuan ni Lisa. Si Presidente Bongbong Marcos, suman siyang suna. Kinsa ganito, ikaw katropang rap-rap, kailan kas asawa Presidente Bongbong Marcos? Kailan ka? Kinsa man be? Alisa ko no. Si katropang rap-rap, mga katropa na kailan. Kinsa ang atong unang ginang or first ladies in English pa. Ang pangalan, gitawag di siya sa miyang initials nga Lam. Kinsa man ni si Lam? Lisa Aranita Marcos. Muna, Lam. Muna yung initial, tawag na siya og Lam, mga katropa, Lisa Aranita Marcos. Unfortunately, atol sa suna di gipaila-ilang Presidente Bongbong Marcos. Ang asawa mga katropa di man mao ang pangalan giminsyon ni unsa man ni admission to the public that our president of the Republic of the Philippines has another woman. Muna ingon ta katropang rap-rap si Presidente Bongbong Marcos wabag ka ni bugno ah ni Lisa Aranita Marcos pag-ulis dito sa ilaha humas yang suna.
1: XFM Exciting!
3: Good morning!
2: Gano man mga igala, gipaila-ila tuod siya, iyang asawa. Pero dili man maong pangalan, giminsu Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Wabaga ni Lucia Lisa ang kinini ang buga ni Presidente Bongbong Marcos. Paminawa ninyo ha, paminawa. Si katropang rap-rap kaila, kinsay president, kinsay asawang Presidente Bongbong Marcos. Pero ato presidente wa kaila. Iyag ipaila-ila, dili maong pangalan sa ipaila-ila ng asawa. President of the Republic of the Philippines has another woman.
3: What?
2: Yang ato resibos balita mga kaigsunan, paminawa ninyong maayo. Kinsay giminsyo Presidente Bongbong Marcos nga iyang asawa.
4: Luis Araneta Marcos.
2: Osmon ato, osmon. Osmon ketro may rap-rap.
5: Ultimo asawa. Wa na kaila.
2: Balik ko na to katrong pangrap-rap, ha? Ah. Ipaila-ilas presidente yung asawa. Okay.
4: Lady, Luis Araneta Marcos.
2: Tanawa mo lady, mga kaiksa.
4: Luis Araneta Marcos.
2: First lady ko nun niya si Luis Araneta Marcos. Mga tua presidente has another woman. Ang unang ginang Lisa Aranita Marcos mga kaigsunan wa may itsurang dagway pagkadungo kasa nang ipaila-ila siya lain niya nga. Ito kay naasunahuna ni presidente.

0: Presidente Bongbong Marcos. Agiya yung asawa o lain ba ka mga higala o nasipyat na limot na lang yung ses pangalas yung asawa. Tungkol sa kabisi sa trabaho, Presidente. As ng asawa, malimta ng pangalan mga higala. Ako kasuway ko niya na mga kaiksunan pero ko kailas pangalas mong asawa. Kaniyan. Kaniyan to, estudyante pa taga tropang rap-rap ko. Ano magyuta? Ini ang aktibo na magyuta sa kwan. Inig mga kalihukan. Student politics mga kaiksun. Busy na to mga katropa. Inig uli na kusun to katropa rap-rap. Inig ukab na kus kaldiro akong linungag. Magkaingon ko umday ko'y pamahaw. Inigun to na unta ko. Pero apa na magkwain ang kaldiro? Kanon sa kaldiro? Nalimot kong pamaha mga kaigsunan. Kadaganan ako na itabo nga magkalimot ang kaon tungkol sa kabisi na to. Inoon na itong panahon ha. Wako kalimot sa pangalas kong uyab. Karos kabisi na ako mga igsun. Wako kalimot sa pangalas kong asawa. Si Maria Nora. Presidente Bongbong Marcos, perte na yun yung nabisihan. Kaultimong pangalan siyang asawa ay nalimtan mga igal. Ina kay Lisa Ranita Marcos na imo ng Luis. Duda ko ba pag uli Anis Balay ba? Gilusi ng bugan Presidente Bongbong Marcos ba? Alas 5 na mga kaigsunan sa Kabuntagon. Arita sa impeachment trial. Ika-11 kaadlaw impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Attorney Lorna Kapunan mga kaigsunan. Ang prosecutor mga igala, private prosecutor. Umipresentar atol sa direct examination silang testigo. Nga taga-commission on audit mga katropa. Mahitugod sa ilang mga ebidensya ang 15 ka mga karton. 15 ka kartong ebidensya gidalang kapunan. Alang sa ilahang pag-prosecute ni Vice Presidente Sara Duterte aron kini ma-impeach mga katropa. Nag-isgot kini sa confidential funds yon sa paggamit, paggasto ni Vice Presidente Sara Duterte. Hindi inaa dito ng gawas ang mga piatos. Napa dito'y ang dilim. Kaya nga hindi makita kasi ang dilim. At kaya nga kasi mayroon ding pikit. Atong pamation mga igsoon si Attorney Lorna Kapunan. Ang prosecutor sa impeachment trial batong ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Renan Piatos. Renan Piatos. Ang amount eh 110,000 pesos. At ang date ay 12/27/2023. Being flashed on the screen for better appreciation of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this acknowledgement receipt?
2: Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund.
1: Kailan ba binigay ulit itong cash advance?
2: December 27, 2023 po, based on this document.
1: Pero what actually is the correct date if you know?
2: I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage ng kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAW.
1: So hindi ito pasok?
2: Yes ma'am, based on this document, yung period of payment, yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage ng kanilang cash advance.
1: Anong tawag doon yung hindi pasok? Discrepancy?
2: Hindi po siya discrepancy. Hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong...
3: With the permission of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement ng confidential fund, Mr. Wamil, right?
2: Yes, Your Honor.
3: So when you say hindi pasok dun sa period na yon, December 21 to 31, 2022.
2: Yes, for Your Honor.
3: Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama?
2: Yes, for Your Honor.
1: Okay.
3: You may proceed, counsel.
1: 12 months na hindi pasok.
4: Good morning!
0: Hindi na ipasok. Confidential funds, mga kaigson. Ito kay ang confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Pagutana nato mga katrupa. Yun sa pagkapagast ng Presidente Bongbong Marcos ay ang confidential fund nga kapila gipilo ang gidak on sa confidential fund sa Vice Presidente. O sa kay maayo gato sa pagutan ng Presidente Bongbong Marcos yun sa niya paggasto. Excuse me po. Nagutana na malagyuta, nagpakisayo na malagyuta. Yon sa paggastong Presidente, Vice Presidente Sara Duterte ang confidential fund. Mas maayo siguro si Presidente Bongbong Marcos. Ato sa pagutanon, yon sa na paggastong iya. Talking about confidential funds, mag-aigalan. Tanan ahinsyas gobyerno, almost tanan mga katropa. Dunay confidential fund. Ano na mga igala. 5 minutos ang nagkalabay sa alas 5. Nabagabalita dito sa gawa sa nasod mga katropa dito sa Greece. DI fire helicopter mga igala. Wag helicopter ni tabang sa pag paong sa kayo. O na inon kini nagkayo. Uma nagkabangga ay dito sa kawanangan mga kaigsona. Atong tanaon ug atong pamation ang nahitabo ning duha ka mga helicopter mga katrupa dito sa Greece. Pagpida, pagkataga ka. Una yung miyaso ko may gala. Agsa. So, again, katropag rap-rap, i-replay na to. O, money. Doon ang helicopter. Pagkataga. Pero pagkataga ka nyo, duha patay ang kay Sunan.
4: Good morning!
0: 6 minutos na kalabay sa alas 5. Samtang sa dugang pabagabalita dito sa gawa sa nasod, mga nakalas, mga migranti, mga katropang mitakas. Ang tagsa-tagsa ka mga nasod, ay wa na makauyon. Sa kadaghan nila, ubay-ubay po nilang nangamatay mga higala. Atong tanaon, atong basahon, nag-unod ni mong balita mga igsoa. Kita ninyo diya mga higala, mga migrante ni sila mga katrupa. Sa mga kaigsunan dito sa Espanya. Gikan is mga nasod, mga katropa, gikan sa Ormoni ang ipaibalo sa Interior Ministry sa Morocco. Kalabing minus 11 ka mga migrante ang namatay. Samta na ningkamot nga makaabot sa Spanish enclave sa Cuita. Usa ka mas ubos nga ihap kay sa mga numero nga gitaho sa mga otoridad o human rights group sa Espanya. Natuga o kagahapong adlaw sa usa ka pamahayag ang ministro niingon nga ang mga namatay naglakip sa usa ka tao human mahulog gikan sa usa ka batuon nga lugar duol sa kwita og napulo pa ang mga nalumos. Bisan pa mga otoridad sa Espanya nagtaho nga labing minus 72 ka mga tao ang namatay atol sa baguhay nga pagdagsa sa mga migrasyon o migrante samtang ang mga human rights organization sa Morocco. Ingon nga mas taas pa niining mao ginaghanon ang namatay mga igsuon.
4: Good morning!
0: 8 minutos ang nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna!

0: ようございます。ドラマパーティージェリー、ジェリー、オクシリオ、エクサイティングモーニング。Selamat pagi, ngato ni Arnulfo Saison Yes, Barangay Lingigon, Argao. Ay, good morning po, ngato Jumintino Boy Nadela, des Gabi Cordova Ikubi Bakal, so good morning. Kanya ba yung buntag katropag Jerry, shout out sa Celio Family, there is Alegria Bien Unido Bohol. Ika ni Dude Stano. Kumusta naman si Kanano? Good morning po rin. Gato ni Agaw, ni Net Noira. Gaw, good morning, Gaw. Musta si Agaw Kura o si Agaw Jima niya? Ayong paglantaw ni Gato ag tulumanon. Gato sa pag-umustahon ang ito mga kaigsunan, mga viewers nato sa ito YouTube channel, mga kaigsunan. Doon natin nag-ginot si Tinta Kabug, naglantaw nato ni Buntaga. Ay, good morning, gato ni Mamlo Bisuena. Yan sa may English Virama. Ay, good morning po, gato ni Ma'am Elena Natolia. Baig untosan, gato ni Katropa Michael Mike Sigi, Canada, sa Amerika. Sa California, sa Amerika. Sir Mike, baig untosan mo diha. O niya, baig good morning po, gato ni Jubintino Boy Nadella. Ayong buntag super katropang konstihal Jer. Oda mubaha makahinomdom ta sa anomalia sa flood control project nga ang budget na wagtang. Asa ka kinsa ang nakapaldo? Nasakpan kay gibulgars kina iyaha. Pagyuhin yung boy taxi mga kaigsuna. Ay good morning gatong Sir Arturo Reyes. Lantaw na to niya sa may Netherland The Hague. Di ako karoon diri katropag Jerry. Kung saan niya ka Sir Arturo Reyes ni bisita ka ni Juan? Bisita ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa The Hague, Netherland. Kumusta? Sa buntag niya Sir Arturo. Aircon sa Abibanaco og Luis, ang true name ni Lisa. Basin og angga lang ng Lisa. Tingali og confidential agent po ang First Lady, same ni Mary Grace Piatos. Ambot lang! Ato pang Philjon Padelia, mga kaigsunan. Ay, nako, mga katropa. Di pa na to abi-abihon. Ama naglantaw na to sa to ang Facebook page mga igsoon sa XFM Cebu. 88.3. Ato sa paminahon ang mga balita sa presyo sa mga baligya sa merkado. Yan na sa tong linya. Ato ang komprador ning sa yung buntag mga katropa. Si Katropa Eric Panono Tabaro. Live report. Live report.
1: Mayo ga butang ka katropa Jerry. Gusto mga katropa ka suki rikis ang Sivam Cebu 8.3. Nimuntang taron rin katropa ga Jerry.
0: Murag tindot kayo Rick Imodio. Murag narag ka sa kong atubangan. Yon, murag nag-istorya tang duha nag-atubo.
1: Maunay nindot katropang Jer, may napasudyod pag-ayo ni katropang rap-rap ang atong audio katropang Jerry mga kigalaan po da. O niya, karo mga orasa katropang Jer, banag-banag na no, ni ilog na ginig, ako ano yun, yung pitigin na kailog ng kahayag katropang Jer. Kigalaan kay makita naman itong, ano, di silangan ka ba, hingin kahayag katropang Jer ni mga katropang niya. Natural na, sa Inayawan Public Market katropang Jerry, mga kahigalaan po da niya. Arita, magpangunta na ito pang share sa mga presyos pa. Kinipog palalitod. Magpangunta na ito pang share sa kinipong mga utanon. Kaya kagahapon, kuhan man ito ha. Karni man ito katupag Jerry o kinipog mga kwanto katupag Jerry po. Da, ito ipangunta na kahapon mga pipila ka mga bugas. No? So karon magpangunta na ito sa kinipong walang. Arita, lamas katupag Jerry. O utanon. Sir, sa XFM Cebu, kanang ni sa kabaro ng mga utanan, marga po.
2: Iba, Igor nga. Ah,
1: Gikan ng Arbon. Ah, katupag kayo, sir, mga kigil, magpangutan na ta rin ni ma'am, katupag sir, kami so busy si ma'am Juan pa na. Napay na ka mga customer, katupag sir, magpangutan na ta rin sa kinipong presyo. Lamas, katupag sir, mga kahigalaan po na. Ma'am, samok-samok ka nali. Kanang nisaka rong lamas, morga po.
3: Mauna ang kamatis na nisaka po.
1: Mahal ka pong kamatis, no? Pila nung kamatis?
3: 120 daan.
1: So, ang baligyan na nyo dire, pila na?
3: 140.
1: Okay, nasa, main lang. Gamay ginan sa taong katropang siya mga kailan po. Ang ahos mo, nisaka wala?
3: Wala.
1: Morga po, pila ka ito?
3: 120.
1: Katropang siya ang kining silis pada?
3: 50.
1: Sibuyas?
3: Sibuyas yan. Bombay?
1: Oo.
3: Kuan, maurag niya po. 100 dito.
1: 100. O, kaning kuan po? Atsal?
3: 100.
1: 100 kagapon.
3: Ang karot sa tag, kuan, 90.
1: 90. Ang kuan po? Pinsay?
3: 40.
1: 40. Kuan na? Kana bang talong? Lama kayo talong na? Pilang talong?
3: 60.
1: Barato ron ang talong?
3: 60. Mahal?
1: Oo, mahal. Tagkila tagin na yun eh.
3: 40.
1: Ah, 40 ng kilo. Karon 60. Mahal ang talong. Katapang kinipugad, Jerry, mga kigila. Okra. Say sinta. Batong.
3: 200. 60, sir.
1: 60 daan na. Skarbot, katapang sir niya. Tuhan gamay. Sumaling, kuhanin. Salamat na ya. Thank you kayo. So, arisa ta sa unahan. Katapagad, Jerry, mga kigilaan. Aritag, kuhanin. Kanabag, ruta siguro katropagad siri kigapon nagbugas na tao ka ng mga karne karon o tanon o pangutan na tagamay nga kwan variety food sa bugas kwan katropagad siri frutas kay pangutan na tayo sa kabaro noon maraming kapon katropagad siri mga kagalaan po no anya na pagkita sa tatay ato sang pangutan ni katropagad siri apple orange Nay mangga, kani katupang sir, blatong mangga ron na, kay daghan rong supply mangga. Katupang sir, mga kigalaan po, no? Nya, kani dire, eh, kining grapes, napay avocado, katupang sir, mga kigalaan po, no? Dito'y kwan po sunahan, no? Pagunta na ta, katupang sir, mga kigalaan po, no? Si, kami, so kaya na to, ni statay dire, katupang sir, nya, lemon, no? Nay lemon dire, katupang sir, mga kigalaan po, no? So, adit. Pero, kamukamukan kami sir, ha? Kwan pa, napaygi lakaw sa ito mag-sir. Napanagilis pagsinina kay Pagnatunugan. So, kwan eh, katupang sir, mga kagalaan po na, kay basta kwan po na, kay mga sabutag, dagkang ka mga chikitings na mangita giniog kinipong prutas, no? Sir, samo-samo ko kanila. Nang, pilang mangga ron? 120. Barato rong mangga, no? Dagang mangga. Ang kwan, tinglan sunis, diba? Diligi hapon. Nanay, lalagyan lang sunis. Kailan lang sunis, sir? 100 ang kilo. Ang kanipong kwan, avocado? 180. Malga, parang dili, runting avocado, no? Ang apple, marga apple. 25, marga apple. Ang dadko, ang gagmay, 15. Katapang sir. Ang grapes? 300. Mahal ron, or marga apple na. Mahal-mahal. Kaya sa karan, kwan, no? Na, to, kwan ta, to 50, ano, to 40. Mahal ron ang grapes, katapang sir, mga kailan po, da? Ang orange?
4: Cinta.
1: Limon. 25. So to piras? 30. Okay rin sila. Wala sa ang isaka lang, grapes, maura ba no? Mangga, ang isaka lang rin katupang Jerry, grapes, mga kilay. Sir, nangan mo tayo? Sir. Salamat. Sir Judge, mayong buntag. So, moto, katupang Jerry, mga kilay. Katulad sa siguro, karoon ka buntaga. Pipila lang sa mga precious na gunagapaliton sa Abdiris May inyong public market katupang sir mga kaigalaan po na sa itong mga katropa nga mangumpra niha manigay yun pangapi mo may mito yan mabaskog pa inyong lawasan mga kaigalaan sa kape gini antas sa healthy coffee mga kaigalaan but lamit sustansado kape nga tambal Santong Plus Comex nga ginamas Yes World Incorporated alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM News
5: XFM Report
6: Good Morning.
0: Salamat katropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagato sa tungtag na 19 minuto sa nagkalabay sa 5. Ay, good morning, day. Gato love to Chris Paquera. Domingo Marcojos Astakaan. Imam Lorna Margarita. Randy Santisa Sarciaga. Ay, good morning. Pangapin ako nun mo, matutpang Ma'am Lorna Margarita. Ay, good morning, sir. Gato ni Iko Talisig na sa Magdugo Toledo City. Inting Bukikusa Liharso. Ay, good morning. Naglanta na to na sa Barangay Tisa. Iyohinyo Boy Tagsip. Nga nagtanaw na to mga katropa na sa may sitio Kamansi. Inasangan si Moseli. Ay, good morning po. Diyatong Krisulogo Ugbamin. Nasa may kantang Kasdumanog Cebu. Ay, good morning. Ngato ni Phil John Padilla. Nguman ni Ma'am Iralin Cabuenas na sa may Nunok Talisay Siri. Dapat magsulob og bota. Kahugaw na lang sa tubig yun, oy. Atong pamaglor na Margarita, mga katropa. Good morning, Sir Jer. Maskin siguro ang mga basura. Gikapoy na baha. Kay dili man na mao ila agianan ba? Ato pang Merlin Dahirin. Ay punta katropa Coach Jer na ay balita Prisos Mercado baguhay pag yun siya. Tao yuhin yung boy taxi patag buntag umana sir complied na kabanog lang sir Jer klaro pa rakit layo rastino pamamlur na Margarita mga igal himantayon himantayon in Pinas everywhere and anywhere na Margarita gihapon mga katropa sige lang impakta si Ate Claire lagi pero guwapa man po para og fans si Ma'am Lorna gato ni Attorney Claire ba o niya may buntag katropang Sir Jer gika ni Cheryl Ann M. Miranda. Ay, good morning Ma'am Cheryl. Good morning po, gato ni Lloyd Ivan Arujado da sa may Obcatris, Barangay Cute. Ay, good morning gato sa Arujado o Kahipi Family. Das Obcatris. Naota, managhan mo taga Obcatris sa Minos XFX. What? Isa yung paguntagon. Ang mastermind ba di ay amuswildo sa mga OFW kaiyang manggiangkon nga giumintuhan na bisag wala. Wanag yun eh, magkadimao. Tamaan. Atun pang Roberto Tabulong, mga igala. Okay na lang na, na ay ikal atong presidente Sir Jer. At least, wa siya nang babay. Wa siya nang babay, kuno. Atun pang Merlin Girin or Hirin. Diin ka ha to niya napalit, nindot man kaayog tama. Pagkirto tabulong mga katropa, nabayot na siguro Sir BBM ha. Luis Aranita, nasayop lang si BBM sa name sa iyong asawa, Lisa Aranita Marcos. Matod pa Ma'am Lorna Margarita, yung ana dahi Ma'am Lorna. Abi ko ba, huwag itong presidente has another woman. Tugod sa daghang gihuna-huna, tugod sa kabisi, nalimot na si iyang asawa. Pero ako, di ko marlimot, kay dakuang gubot. Maglong slim niya ka, aron dili makita ang kinamrasan sa tagas nga kuko sa kong asawa. Ato tayuin yung boy tagsip mga katropa. Ayugan ni Consel Jerry, wala ni sulti si BBM. Nga First Lady Claire Castro. Ato pang Lloyd Ivan Arujado, mga katropa. Ay buntag ni Tristan Yoyat Vigulay, mga igala. Morning, Sir Jer. Sus, nagdahom ang katawhan na si Mary Grace Piatos. Gipasikat pa sa 19th Congress pinagi sa tuwad ko milyones. Ang nadawat na confidential fund unya di ay 75,000 raman. At pag Artemio Reyes Jr. mga kaigsunan. Good morning, katropang Sir Jer. Happy Tuesday. Ikas kanduman Mandawi City, Arlene Placini. Good morning, Sir Jer. Great lang ko Lumaad family sa Cortes Bohol. O ni Alvin Bugano dias Bohol na minaw kanunay dires Cordoba. Richard Lumaad. And good morning ni Sir Andres Acaso Jr. des Talamban. Ilag ipasangil million ang nadawat ni Piatos. Unya, dito si Tinta Milra. Wow! At Roberto Tabulong mga igala. And good morning niyanto ni Boyet Rosasina. Ni Ray Duran des Bituon Dumanhog. Ay good morning ni Job Rim. Yes, Kaugis Antikira Bohol. Ay good morning ni Ma'am Flor Delica. Ni Lance Midrano. Shout out sa kong papa o mga manghon. Sa nilain sa Lance Midrano. Sir Jer, good morning. Wala na sa huna-huna ang imong amigo. Kasi Mr. Marcos, mag-istorya walay klaro. Nang tawhana, naglantaw ko din is tuburay. Ano pang Bobby Arikes, mga kaigsuna. Sir Eric, pangita ang tindira nga nagpakigol.
6: Sana all.
0: Ano pang mabroon na Margarita, mga katropa. Good morning, Sir Jer. Watching from Negros, pobring Bisaya. So, mayo paglantaw ninyo ni Atog Tulumanon. Anya, good morning, Katropa Jerry, watching from Upper Tipulo, Mandawi City, Mercy Lauronelia. Ay, good morning po, ganto ni James Bond. Ngit-ngit kaayo si Andy Lee. Standby sa itong pagbarayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Ubalang nagpipila ka importante nga mga mensahe. Standby!
5: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong po kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkap ay kana, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Ako si Dracula.
11: Unya ako si Dracula ka?
10: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsob po na ko imong dugo?
11: Sige, suway yung supsob kay...

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive, ang assist the pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa assist the pain.
3: Assist the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Assist the pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes.
8: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes,
9: alas 9 hangtod alas 5 sa hapon,
10: ug matag Domingo,
9: libre na magpakonsulta sa doktor
10: dinhi mismo
9: sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic,
9: dinhi lang sa may sapat.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.32 na itong oras sa Torganillo sa Premium Death Rico Femex mga katropa. Premium Death Rico Femex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant. Kaping makareduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity, o maka-regulate pagyod sa mong blood sugar. Premium Death Rico Femex ang kaping makapaligon sa gabog ni mong buhok. Ay, buhok namin mong bukog. Makapaligon sa mong gabog na bukog baga kaigsunan. O kaping kininga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rico Femex, magkakatrupa, nagkasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death Rico pa, katrupa.
3: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa itong mga kaubad, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita gikan sa itong provincial capital, sa itong City Hall, iguman sa mga regional ng buhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, iguman sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masayran, inyong madunggan, inyong makitan din hi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Raho na ito mga detalye ni ini mo balita ni iyahan. Nagpahayag sa kasakit. Human makita ang pag-umangkon. Nga giingong gikulata gawa sa tunghaan sa Talamba National High School mga kaigsunan. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
4: Di mahulag guway ang kasakit og kabalaka sa usa ka iyan human niya makita sa video ang iyang minor de edad nga pagumangkon nga gingong gibuli sa usa ka estudyante sa Talamba National High School. Sumala sa Facebook user nga si Banaban, gingong giatangan ang iyang pagumangkon gawas sa tunghaan, gihagad og sumbagay og insulto pa kuno og tawgon nga bayot kun dili kini musukol. Tungod ni ini, gipatawag sa mga awtoridad ang mga ginikanan sa duha ka grade 7 student nga nalambigit sa viral nga fist fight. Nasuta nga nitabo ang panagsumbagay ni atong Hulyo 29 pa apan mikaylap lamang ang video sa social media kagahapon Agosto 3. Tungod niya, giimbestigahan sa Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, Barangay Gender Development o GAD Focal Person ug mga opisyal sa Talamban National High School ang insidente. Araw mailan ang mga estudyante nga nalambigit sa case conference. Nakabot ang kasabutan nga ipaubos ang duha ka estudyante sa diversion program nga pagadumulaan sa Department of Social Welfare and Services uban ang koordinasyon sa eskwelahan. Gipasalig usab sa Talamban National High School nga padayon nilang bantayan ang kahimtang sa mga tinun-an ug mabato ug mga lakang araw malakyan ang susamang insidente sa umaabot. Mga katropa, alang sa pahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
5: Exciting!
6: Good morning!
2: Salamat katropa, Almi Mata, sa mong report. Nagatun sa tugtag na 36 minutos o 17 segundos na mga katropa na kalamay sa alas 5.
3: XFM Police Report.
2: 76 nga mga tao nadakpan sa Cebu City Police Office tungod sa kalambigitan nini sa Cebu. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropa Eric Panono Tamaro.
3: Live report.
7: Kada magyajari mga kigalaan di Buminon, minus si Tinta Isais ka mga gituwang drugista ang nasikop ni atol sa kampanya sa Cebu City Police Office atol silang week long ng simultaneous anti-criminal law enforcement operation kan sa Kaleo subaynosat ni sa Safer City Initiative. Ini agag ipaw mismo kada pag kiniga chair sa pangusap sa CCPO Police Colonel Ricky Sumalte. Diin sa mausap nga kinipog operasyon na katupag Jerry gawas sa 76 ka mga drugista nga na kinipog dakpan doon na usay kinipog di uminos sa 166 pun kining mil ka suspected kasi buong na confiscar at on silang 73 ka mga operasyon din nabaw ining na confiscar ning si 97 gramos kapinsag itong shabu samtang sa loose firearms doon ay 18 ka operasyon gagimo ag sa Bucy City Police Office din 14 ag na dakpan niya 14 pod ka mga kinipog armas ang recovered sa illegal nga sugala di minus 47 pod ang nasikop sa 27 ka operasyon din 4,642 kapesos ng bet money ang nakonfiskar sa pagpaningwa po ni madakpan ng mga pinangita sa Lahod. Ipagayon ng 21 kaoperasyon ang CCPO din 14 ang madakpan buka 7 ag 7 ini mga most wanted person. Ang mga dinakpan dito pag share niya gihikay na uga kaso uga nagpapot lang sa pagdiposisyon sa atuwang ining ang mga kaso. So pagkatuman sila mga nagkasika sa Cebu City Police Office CC mga katropa para update lang si condition dapat kape pa lang healthy choice na kape nga sa 2 plus Copex maoy in lagi naman si Astro Old Incorporated. Alam sa Ikos ng Pilipino para sa Pilipinas ang katropa. Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning! Salamat ka rupang Eric Perono tomorrow sa mga report. Nagatot sa tugtag na 38 minutos o 47 segundos na mga katropang nakalabay sa alas 5.
3: City Hall Report.
2: Sa kaiktaryang luna sa Barangay Tisa, planong paliton sa syudad sa Sugbo. Aron himo ang flood water reservoir mga katropa. Detalye sa report sa Iron Nato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
4: Giplanuhan sa syudad sa Sugbo ang pagpalit og usa ka ektaryang luna sa Barangay Tisa aron himuon nga flood water reservoir nga mo'y unang konkretong long-term flood mitigation project sa syudad human sa grabing pagbaha sa niaging semana. Matud ni Mayor Nestor Archival, ang gisugyot nga reservoir magsilbing temporaryong tipiganan sa tubig ulan nga gikan sa kabukiran sa dipakinimuawas ngadto sa mga lugar nga permeng mabahaan sama sa Barangay Tisa og Silingang Barangay nga mao ang labangon.
5: Naay posibilidad na ang yuta na dito dool na way gamit atong gamiton sa gobyerno. Alito na to para mahimo ni natong reservoir sa tubig. Kay kung dili na nato himuon the moment mag-uwan ang tubig nga grabe kadaghan nga gikan sa ibabaw, sigurado gyud nang maka bisag wala na garbage, sigurado gyud nang makabaha because ang daan sa tubig gikan sa 6 feet no to 10 feet nahimo na lang og 3 feet kamay na lang gyud gayos na.
4: Plano usab sa syudad nga gamiton ang bahin sa Mongyuta isip waste processing facility nga moalagad sa kasikbit nga mga barangay.
5: Naku man na, mga 1 hectare, magamit na nato as processing sa atong waste between sa mga barangay nga test to all. Banawa, which is Guadalupe, Labangon, Tisa. So kanang area din na, which is grabe ka daghan ng mga tao, instead ato ng balabay, we will do a processing sa mailang garbage na dito.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa daghay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
2: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatong sa tugtak na 41 minutos o 25 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
3: City Hall Report.
2: Mayor Gulyas nihatag og direktiba sa kapulisan sa Talisay sa pag-imbestiga niini pagsuway sa paglabay sa mga basura sa haklupan. Ikan matupaso sa Kawater World Resorts mga kaigsunan. Italia sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
3: Live report.
6: Dagang salamat ko naman na Jerry Katapag, Rafael, nagbibaluan na ni Talaga Secretary Lord Gerald Anthony Santambulas ang kabulisan sa pagkabasinisay sa papangon ni Police Lieutenant Colonel Pumupuno sa iyon nga pabisigan. Ito yung maog na kesa ang nag-direct sa kanilang nga maglado yung mga basura yan mismo sa may akitika barangay sa Tupan sa maong surat. Ni Ulbong Kaspa ni Gulyas kuman nga the report ay mga akinig obisyon sa barangay sa Tupan nga doon ay usag ako tinerban nga mga basura nga matapagin ka gini sa Water World the resort na nga naaktuhan gini nga i-labayotan sa may sitio tabok sa pa barangay Tupan kagahapon sa Buntaga matapagin ni Gulyas nga ang mga barangay obisyon sa Tupan ni report ay kanya o nga pagkita bang nagulasab sa akinig obisyon ni si Tito the head Jordan Tumulag, araw sa bisa pag-adakop o pag-aksita. Kasi mo nga, yung ban nga, punog basura. Si Gulyas na kanyan, nga, di pwede, katalisay, nga, yung mga basura, gagi ka sa gawas, ari paglabog, o dito paglabog sa ilang dapita. Kipahima ni Gulyas, nga, ginadili ang paglabay, labi na, nga kanyang mga basura, dili sa talisay mo ito nga, yan ang gimanduan, ang kablasan, araw sa bisa pag subay o isa man ang dunay agadang kusgalon nga ni Dizidel nga ato maglabay o basura sa among dipit sa Barangay Kloban kaya naman Jerry, kaya naman Rafael. Mga ka na report sa akining Talisay City kaya Rosaba sa kinimong basura nga nakahato o kapagugang sa opisyo sa barangay sa Tagbayan inuwas barangay lagi ko sabi, ang kanyang ang pagkalit nga paglabay nito, panalagali, na nasagpan sa mga opisyalis sa barangay Hagupan. Kaya ito pa, magkalimot sa pag-aplas ko na sa Santol Urban Oil, maganda magkinin, labi na katotoy ng mga pamakol sa lawasan. Santol Urban Oil, hinimo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa Parmasyal Butika sa Ilugan. Alas na kayo sa Pilipino, para sa Pilipinas, kaupari kita pa dyan, sa Librado. Inyo ka pa,
3: Benjitalisik.
1: XM
2: Report. Exciting. Good morning. Salamat kadro pag sa mga report. Dagito sa tugtak na 44 minutos o 45 segundos na mga katropang nagkarabay sa lasingko.
3: XFM. Police Report. Police Report.
2: May security guard gipriso. Umananunggab siyang 47 anyos nga uyuan. Sa Danau City, kini nahitabo mga kaigsunan. Detalye sa report sa Aeronato, kini pinagi sa pagpamati ni Katropag June Kator.
3: Live report.
8: Yes, preso nga nag-iabdan, niningo sa 35 anyos ng security guard, humaniya Dunggaba o Gutsilio, kiningyang 47 anyos ng uyuan dito sa may sitio Kulo, barangay Kahumayan, Dakbayan sa Danau, mga alas 3 kinsiri sa hapon, ni Antoning Adlawga, Domingo, kining biktima, gilang si alias Arnold, 47 anyos binyo, residente sa mga lugar, samtang kining suspek, maura si kiningyang pagumangkon, si Ricky Gonzalez Perez, 35 anyos binyo, uga nagtrabaho ni, isip usa ka security guard sa investigasyon sa kapulisan nga samtang nag-ayo sa iyang motor kining biktima kining iyang uyuan sa iyang nasakpan kining iyang pagkumangkon nga naglabay matun pa og bato ngadto sa usag bata nga persons with disability kon PWD gikasampan sa biktima kining iyang pagkumangkon nga mo hinungdan sa iyang kasuko sa biktima nga miingon ang kining suspek nga huwata ko diha sa wapa kini mubiya sa maong lugar pagbalik nini nagdani kining kutsilyo og midunggab ni sa lingkod kuranan sa motorsiklo rin ng biktima nga uyuan human sa ilang panaglalis mibiya ang kining biktima aron makalikay aga kining konfrontasyon apan sa dihang miagi pagbalik kining nga biktima sa buga dapit sa kay siyang motorsiklo matud pag ibabagan sa inoon nini nga suspek og gidunggab amit ang kutsilyo nakalikay pa ang biktima sa unang pagduslak sa kutsilyo human siya natumba ni noos motorsiklo apan naigo siya sa ikaduhang pagdunggab sa wala nga bahin siya nga lawas bisan pa siya mga samad nagkigbisog ang biktima o og napugna na kining suspek hangtod niya miabot kining maga miresponde dakpan dayo na kining suspek pinaagi sa citizens arrest og gitugyan ngadto sa buhatan sa kapulisan na recover kining 29 centimeters sa gitas-on sa steel knife nga gituwang gamit sa pagpanunggab kining biktima gidala ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa dakpan sa dalaw alang sa pagpatambal og obserbasyon samtang kining suspek kadaan sa kustodiya sa kapulisan og giandaman na giniog kasoga attempted homicide. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santor Vitamin C ang algalain ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa tugtak na 47 minutos ug 34 segundos na magkatropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Hi, good morning day gato ni Rusby Yambaw. Kanya mga batan-on karon walay respeto gyud. Need og parents monitor your children and teach them in good manners and right conduct. Atun pa Ma'am Lorna Margarita diri mga katropa. So standby sa pagkadiyot, alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Panahon magigalang muinit o muuwan. Kanya magbaha dayon mga igsuan. Ipabot sa pagkadiyot ang pag-asa. O doon na ba tayo pag-asa ni Buntaga? Pag-i-establisara nga itong komunikasyon nga ito sa pag-asa magtan mga kaigsunan. Alang sa mga pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning, the idea sa Sitio Liberty. Lela ni Arlene o ni Ray Amangpang. Ay, good morning, you dalin. O ni Ray, mayong pagpanikaisikay din sa iyong kabuntagon. Good morning, Q-Tanon! Ito bang naglantaw, naminaw diya sa may Carbon Public Market. May good morning diri sa may Dalan Kulon. May buntags mga taga Sitio Santo Niño. Diri sa may Sitio San Carlos Heights. Good morning, das barangay Q. Alas sa pagbanabana sa kaimtang sa panahon, makauba na ito weather forecaster sa mag-asamagtan. Katropa mo! Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
9: May buntag, Sir Tony, sa atong mga sukintig kriminal. Ito ang latest weather update na nakarungan lawa. Kagabi ngayon, higit na yung sa nalamang ka low pressure area, si Bagyong Lugis, nasa 3 a.m. na ito ang ginindiha sa sinidad sa may Bagaw, Cagayan. Ano na pilaing LPA ka na sulpot? And yun yung mutang diya sa Karagatan, sa Balaon, La Union. So, yung buwa ka LPA. Sa pagkakamon, wala ka nakita na may bagyo pa ni sila. Pero magpauhan, may sila diya sa may Northern o Central Luzon, Karong Adlawa. Sa laing bahay, doon na po lagi na monitor o sa kabagyo, gawas sa TER, sa inika typhoon na doon na international na hit na dolphin na imutang around 2,330 kilometers east-northeast sa silangan, amihan na silangan dito na sa dumuing bahin sa Northern Luzon. So, kayo mo ang bagyo ha. Wala ako nakita po, hindi na masulot sa itong VAR. Pero ako waning monitor ron, kayo mo ulit mag-ahatak sa Southeast Monsoon o Habagat na currently mo ay mag-apekto o pampauan niya sa may Southern Luzon. Huwag report sa mga kasadpang bahin sa Kabisayaan. Dari sa Central Visayas, Karong Adlawa, makasinatibata sa init na panahon, mas labi ang adlaw, panahalan niya ito yung mga higayon sa mga gumatapay o mga paguan. Pagpunod kilat, bunikan na naman ang mga localized thunderstorms. Para sa kinta sa hangin o sa kadagatan, dari sa Kabisayaan, at yung pagkakunod ay masinating ang hinay na sa kasarangan na bukdo sa hangin. Diin na ito ang kadagatan, nagkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga kagulod. Kasugod ugma na ito na sa weekend, mag-ara nagkakusog ang hangin, magkabalod ang kadagatan, gugikan sa pagkusog diining hamagan. Dari sa Metro Cebu at ang kadagatan, adun ay hunas karong alas 5 sa buntag. Tao po niya alas 2.30. Sa sa hapon. Temperatura na ang kasabihan by the city at 23 degrees centigrado. Haring hanlaw ni silang ganina alas 5.34 sa buntag yung salot niya alas 6 city sa gabi. Dilikin sa mga tayo, minot so, salang para alas 6 o mga ito ang latest weather update ng sa buwatan sa SP Pagan sa Noctan ni Smart Dallas maayong buntag o daghan sa naman.
3: XFM Report.
1: Exciting!
10: Good morning!
2: Ang pagbarabana sa kahimtang sa panahon may nagpupos sa Exciting Pilipinas Balita. Kaubara ko diri sa Master Control si Katrupag Rafael Raprap Bari. Kaubara to ni Buntaga sila si Katrupag Crystal Joy Felerca, Katrupag Almi Mata, Katrupag Rigi Magdadaro, Katrupag Binji Talise, Katrupag Eric Panuno Tamaro, o si Katrupag June Katon. Weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Mark Gales at News Director Katrupag Philip Sirujano, Station Manager si Katrupag John Libin Chavez Baiki. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manabilit sa mga ngon. Balik kong mapuhon.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinala gas, mas pinadibay.
2: Textile by 33 years, taga Mako din. Kina akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damag ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: But! May mga anam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako.
6: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya nimo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya nimo na ako? Ako bud! Ganahan sa kikod ni Kuya nimo!
6: Ayaw!
1: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Ang kalipay.
12: Pre, kung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababain. O gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Sandown Plus, herbal soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Sandown Plus herbal soap. Dura ang atin itong sumapan.
15: Sandown Plus, herbal soap.
17: Manamigin.
15: Sandown Plus, herbal soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
0: XFM.

0: pagpapadali sa mga butika nationwide.
1: Paminaw mong tanan! Sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo!
2: Ay, sir!
1: Unsa man?
2: Ay, sir, na inagita. Ano mo, sir? Namingil ko na si Mamodang.
1: Ingnang uwa ko din eh.
2: Ay, namakakangita, sir!
3: Ay,

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Hola sa XFM Cebu! Philippine Standard Time with a size...
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Salus Popole! Est Suprema Lex! Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta ang maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Adlaw karon nga Martes, bitsa 4 buwan sa Agosto. Uy, 2026! Kumusta mo diha, aga panikay-sikay, mga katropa? Mga ginikanan, karong nasa ng mga sakyanan, naminaw na to. Good morning, kaninyong tanan. Salamat kayo, mga driver, karong taxi, jeep, bus, o mga shuttle service vehicles. Nga naka-tune in sa atong sibyaanan, mga katropa. 88.3 XFM Cebu. Ayong buntag. Salamat kayo nga inyo may nga giubanan karong buntag mga katropa. Eduardo Sanchez, ayo kayo may tanaw ning ato nga live streaming sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Ay sa atong mga YouTube viewers, partisang pagkadagaan na mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan. May nang atong sugdag sa iyo ang pag-reach ka ng uban nga sayo sa Bisodrap, kaya di na to matugbasa tanan. Kaya bubo kayo ang ato nga panahon, labi na naapay mga tudling sa mga balita nga itong ipasupot na mga katropa. Salamat kayo, sir. Always watching from Guadalupe, Cebu. Salamat, sir Ed, ha? Kuya Romel o Carissa, sa'yo man, kuya. Hatods bata, kuya. Hampings kanunay, Kuya Romel. Shout out sa kids going to school. Si Baby Sam, Pia o Pio. Ilan may edad ni Kuya Romel? Mao-mao naman ta. Kung maning suod kayo baga katropa nga Boscon yan, nga batchmate na ko, Romel Ocariza. Yan naging taga-gawi yan eh. Paghatod sa mga bata. Una ako, looy kayo. Bunog kaya sayo man mo abot nila. Sayo sa mata. Kung batag alas 4 sa kadlao na lang, pinukaway na baga katropa, lumbaan ay kaligo. Ilis og uniform, kaog pamahaw, ampo, kadyot. Ah, lahos na dayo eskwelahan mga katropa. Haroon nga itong i-drop. Gikan sa balai, drop kay lisod na magbalik-balik pa. Pero ting pagkamahalas, gasolina. Ilaron rin ba taong balita mga katropa nga rollback? Kunuhay. Pero ang girollback, 30 stabos. Dako na kayong piso rollback mga katropa. Pero ang gisaka itong miaging simana, 10 pesos. Abante. Unya atras. Balig 10% ra mga katropa. Sagi abante. Gustang paitay tayo. Agyong paila niya. Architect Liartes LL Tabo-Tabo Jr. Iyawata ni El, saon na na to nga pwerte magpagkalisuras panahon karon nga mahal kayo ang mga nagunang palaliton. Kung ipakita ninyo ng precious bugas mga katropa, mga bot nagtag 70 pesos kada kilo. Kaya di ay 90 pesos kada litro sa gasolina, krudo, mga katropa, wala pagproduktong petrolyo. Napabatay gobyerno, ane? Estang paita sa itong sitwasyon, mga katropa. Dr. Mary Teresa Molieno Aquino, good morning, Dias Pangasinan. Kumusta mo niyang Tito Alex, nanan? Maayog pagpaminaw sa mga kauban diya sa Pangasinan Provincial Hospital. Salamat kayo sa inyong paghapit nining atong tulumanon karong mga orasa. JR Atome, good morning. Asa mo nanukad karon bagay katropa, i-message na namoy mga greetings ha, ipasupot ka na sa inyong mensahe. Karon atong mabasa, mapa-shoutout na ito karong mga orasa, mga katropa. Sabi na niyong mga bata, diya gusto kayo magkapaminaw sa ilang pangan. Ini-greet na ito, isang lipaya, gi-sendan yung kong mga private messages, mga katropa. Nag-request niya itong mga tigpaminaw, itong mga suki, nga mga tigtanaw, mga viewers, o ingon man ang mga listeners na ito. Kay ilang mga anak na minaw niya, ilang isurpresa ba? Niya may isgutan man ang ngans bata. O niya ang i-describe sa amahan o sa inahan mo pasuod, mga katropa, isang lingawas bata. Ting lingawa gini down. Good morning ninyo ga tanan dia. Salamat kayo. Kevin Roa, thank you. Flynn Dolino, Ian Gufer, Villa Corta, Dax Domides Dakwa. Gusto niya Ryan Ross Gamalio. Roy David. Bim Cyrus Gakayan, brother, kumusta? Ayo ga buntag naabot to siya brother Brian Bisnar. At ito ga abuton kita ga Emmanuel Oliva Quizon. Ito ga ubo mga katropa. Kita ga attorney Brandon Inad. Ang gadadias Mactan Cebu International Airport Bureau of Immigration. Oy inakusgan diheng dapita mga katropa attorney Dave Godornas. Ito ni mga bats nga mga igsuon karon masunarya mga katropa. Kitaon kay luod daw to's Brian kaya giandaman ta wa sa takaandam kita mismo mga katropa. Maayog buntag diha kay mo pay pag-abot sa mga katropa. Baktas mintras wa BMW. LL guapo. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong paghapita nining atog programa sa yuning kabuntagon karon mga katropa. Sa gihapon atong nunta ng mga pinakawing kalambuan, may labot ang lungsod. Pastang ninduta mga katropas balita kay lihais politika matanawag na diharap ang atong kadaugan dito sa Washington. Duol kay ni sa nahimutangan sa kong igsuon dito sa Vancouver, Chilliwa, Canada mga katropa. Kaya tunga sa simana adto sa siya mo trabaho shuttle ang tunga ari sa siya sa kining Vancouver kay tungod multiple registry man siya mga katropa Canadian citizen toon pero nagkuha siya sa iyang RN dire Veles College o niya kuha siya NCLEX dito sa Saipan mga katropa. So registered nurse siya sa Amerika kaya pag-abot niya dito sa Canada kaya LPT raman siya, licensed practical nurse, kaya naa may kaugalingon nga standard mga katropa, kumbaga, ang Canada. Nag-toon ako nga igsuon dito, Canadian nurse sa gara. O na nga, wag yung duha-duha pagpadag, balik bayan box ni Manoy. Tumatid yan, katangging na nga, pahuway, family time, quality, times, pamilya, may pinaka-importante. Awasan yun, magpa-ang-ang mga katropa, kay kada day off. Sige ga biyahe, sige larga, o niya sige saglib. Hindi, ma-stress mo gina yung style, hindi. Gusto tag malungtaron ito kinabuhi o mag-okita o daghan nga mga kining memories uban sa itong mga bata. Alam mo na importante kay diha, kay kining mga bata, magkadako na magkatropa, lahi na kuyugan. Inig dagko na. Inang mabit-bit pa na ito, ala. Kung asa taan to, bet-beton, dadon mga katropa, lipay na sila, lingaw na sila diyan. Diyan mo na ilang dadon sa ilang kinabuhi na sa niya, inigtuyok ka sa ligid sa kinabuhi mga katropa ng ilang sa panahon. Huwag sila na sa ina ay mga pamilya, di ta makalimtan niya ng atong mga bata. Ngayon, importante kay mo nang kamo diha mga mama, mga papa, bahala nang sakripisyo ta. Ago kay uban di paunta mo matag sayo pero maghatod sa mga bata. Ang uban kay mapugos ang bata kay sayo mga bata unya alas 8 pa ilang suds trabaho. Sige lang. Kana ang sakripisyo gamay ra kay kana mga katropa itandi sa atong maukit. Atong matisok ka. Diha sa ilang kasing-kasing huna-huna. Nakita na ning kamot alang kanila mga katropa. Alex Yala, champion sa Mubadala Open. Ngilgig ni mga katropa, gumikan kay kanang tennis. Ito mo siyang gibasa, di man taswito. Isuway pa duwa-duwa ni, mura mag maputol ang atong kamot trap. Table tennis ka na, kay makontrolar pa na kong racket mga katropa. Duwa, magkita sa unas dun musko. Ha? Perti nga, nindutag yung table tennis mga katropa, kay ba, di sa kayo layog daganan. Laging nindutag kapulan tag dinaganay mga katropa. So, dool-dool na, kay table na may mong dagan-daganan di. Pero kaning tennis, purbida, blingo-lingo, gigwana. Nagilgig, eh, may kaya ni si Kon, kining Lloyd Pagapulaan to, El, no? Kamao kayo na si Lloyd Pagapulaan, El, kasi bats na to, El. Ngilgig kayo o tennis. So si Alex Iala, my first Filipino, nga nakadaog og WTA Championship mga katropa. World Tennis Association, ang kining World Tennis Association, daghanang gihiklin diha nga mga tournaments. Ang mga international mga katropa, dili, basta-basta. Mauni sila, kumbaga, kung sa basketball pa, aka sa football pa mga katropa, FIFA World Cup. Kung sa basketball, NBA, kahit naaman di atanan. Ngayon lagi nila, di man ka ngilgig, basta dili ka world championship. Pero kasi world championship, usay, second stringer, mga nisa, mga NBA teams ang itapok para mo sangka di ha. Ito naman ang napil din na Amerika nga, na ikaamgo sila, di na ito nibiyaan. Apil ang Olympic Games. Mao na mga katropa, ang pinakahait niya, pinakangilgig. Ang mga players, musangka di sa WTA. Usa sa ilang mga tournaments, maukini ang Mubadala Open. Dito sa Washington, mga katropa. O diyan, timan, inga layo kayo nagigikanan si Alex Iala, ha? Dili kayo layo, kayo na dito sa Pilipinas. Layo, magigikanan kung baga sa world rankings. Karoon naman siya ni Saka sa itong last nga tournament, mga katropa nga naabot siya o quarterfinals. Nga abibak ayong kinatibuk aga nasod Pilipino niya, mga katropa. Kini karoon, abot yung just finals. Alexandra the first pagkanindota kayo tanawon mga katropa Mubadala DC Open DC kaya District of Washington DC man eh hitabo mga katropa una si Alex Iala ang tennis sensation mga katropa agitumba niya si Pegula unya ka dos Pegula rap dito basta-basta ha? Number 3 to sa women's tennis world rankings ingon ana kagilgig daghang kayong mga gipalukapa si Alex Iala. Mga number one, igo niya. Quarterfinals ang kutob. Pero mo lang, dito rin siya kutob bagay kay tropa. At katapusan niyang sangka sa Natad sa tenis. Kini Santiago Uralde, maraton lang itong gisgutan. Mura sa nig Alex Iala. Silang Mark Kevin Revilla, Kelvin Boyles, andito niya ka. Kini sa ato, mga katropa, mga runners GRT. Ha? Kaya mga champion ng mga ultramarathon, 107 na kilometers dito sa Bohol Sandugo ultra marathon mga katropa. Ito katapusan na si Kelvin sa pero ngilngig kay kung mag-isgot ang seniority mga katropa layo raning tanan ni Sir Ronnie Karen Tude na, mga katropa ay nag-cool down karon dito si Ronnie sa Mandani Bay diha sa Mandawa City ayaw ka pagpaminaw demo diha Sir Ron. Ang atong marathoner nga suod kayo magahigala itong itamod o tinahod. Dili lang pagka-runner pero siya yung pagkatao nga ilabihan ka buutan, manggihatagon mga katropa o gugmaon sa ba? Ilabi na sa mga athletes mga katropa nga buot niya nga suportahan kay gusto niya mga katropa nga magmalampuson o sab sa ilang tinguhan. Atong municipal administrator niya sa St. Bernard, Southern Leyte. Uban ato kinuga buntaga mga katropa, Ervin Cabales. Di aning gilngig sa kayo si Sir Joel Baring. Uban ato. Sir Joel, kumusta niyo sa mga latest karon nga dagat? Ang gipasiugdaan sa itong grupo niya, sir. maayong pagpaminaw ni mo diha og sa imong team. Ibang ka nindot kayo nga mga events kay mauni kining gikahinaman sa atong kaigsoonan. Labi na gikan pas COVID mga katropa, pero mga tao nakaamgo ba nga kinahanglan ang health and wellness. Mao gyud na iuna di harap. So mauna nga kada semana dagan kung unsa tumiaging semana tiyo mo nag gaabot nito mga dagan mga katropa dunay run for a cause dunay provincial capital hangiran mga katropa unya di asay Puma run unya napailain nga run pagyod mga katropa nagkakay mga run nalipay kay tayo so sige kumbati tadi ha nga kamuwa pa ka run mga katropa ha lan mo og suway ay sige gran lang da suds balay. Halingaw mo mga katropa, Dr. Heidi Tadamyadaw ag bagiitang cardiologist mga katropa ba ni Dr. Edgar Molieno ayog buntag din nakita mi doke dito sa kining larangan sa akong roommate nga buutan kayo ayog buntag ninyo ga tanan diha. Salamat sa inyo ga pagkapit nining atong programa. Ella Labella, kumusta niya? Good morning, shout out ko sa kong sister na kanunay nagsunod sa kasikas, Elaine Umbahin. Iya sa CRCI, Barangay Apas. Uy, kabaw ba ka, Ella? Malisang ka sa Apas, ha? Tanaunon kayo, gahapon. Gamay lang itong hapak sa uwan, bunok sa uwan. Perting pagkakuyawa sa kining baha sa Apas. Wala ginao sa lang gining lakbitan mga katropa aron sa magpakabana ang atong mga opisyales gobyerno. Ay murag grabe ha magisgot ang baha mga katropa di aman gipang bulsa mahinoon. Ang flood control project nila nga iska mga katropa. Unay kapait diha. Tanaw tong lain nga picture up ni Alex Yala nindot tutanawon ba may gyud nga kining atong mga athletes mga katropa na ay mo suporta. Makahisgot man gud tag suporta minus gyud kayo. Ang mga Filipino athletes nga nagikan sa Pilipinas, ambot nga, no? Pero ang uban nga mga nasod, mga katropa, kasabot gina sila. Kahinom-dumo itong Wesley So. Ang ngilngig kay itong Grandmaster, mga katropa. Tuwaan na sa Amerika. O saon man nga, perting lisura, pagtigo, mga katropa, pliti. O niya, ang puyanan pa dito, kikinanglan magkabukumbating yun kada tournament, mga katropa. Pero kini nalipay tayo si Alex Yala, makita ba ni mo niya sa jersey kinsay ga sponsor niya. Balaan na daan ba? History served. Tanawa ba yung katropa? Oh, asa ka na? Pagka nindot kayo niya, makapanglimbaw at malihibot. Tanawa ko itong report ni Eric Amaro bahin ni rap nga naa ang video clip ba? Kanto ganing katapusang bahin sa iyang pagburak ganing rap, pastang makapanglimbaw at malihibot. Ang background na bandila sa Pilipinas pero pagkadaghana mga katropa kaya daghan man kayong mga OFWs daghan man sa kayong mga immigrants sa Washington mga katropa diyaw tanawa luhod si Alex Yala magical moment
4: the moment she has dreamt of
1: bata pa kayo ni Hep pwede pa ni Paris na prop
4: what?
1: May umayong na magrap-rap o hindi siya magpapitin na nagbapamira pero ito saraan siya ha.
4: A final played over 2 days in tricky circumstances.
1: Pagkalipaya mga katropa, pero uban mo na manang masay kita ba? Ma-emotional na makapanimbaw at malhibo kay at the world stage tawa ko naman bandilang nag-wagayway niya mga katropa. Taliwa! Saka waipos sa panggobyerno na to karon mga katropa di apagyapon niya ba? Makapa-inspire nga naa pag UDI kaugmaon ang atong nasod na Pilipino.
5: To all my supporters, thank you guys.
1: Humble kayo magkakatot na awang mabandila sa Pilipinas. Oh. World stage niya ba? Washington. Ang lingkuranan sa kagamhanan
5: so
1: sa Amerika.
5: Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world, I really, guys, I feel all the love. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
1: Asa ka na, mga katropa? Maraming maraming salamat, mga kababayan. Ha? Ikaw nang haod sa tibuok kalibutan, sa natad sa tennis. Ha? Pero di ang mga katropa, labihan ka humble gini siya, daghang kay kung nabasa ini, labihan ka buutan ni Jarap. Pariha ka buutan ni mo nga akong tanaw o murag maapil lang gini sa akong pag-ampo nga kamo na lang. maumagani na o. Usap na imo, klaro na imo. O, wa, kaya kung wa, maging klaro. O, volunteer ko ninong ko ni mo. O, sa kalitsyon. Wa! Basta ka mo. Ano mo ingong kagduhaon? O, pugos tagduha. Wa! Tingnan kayo mga katropang balita. Taliwa, ining pamulitika din sa ato. Perting baha, perting wayayos, nasod mga katropa. Ang ato nga panggobyerno, ato nga panarbaho, ato nga mga negosyo, mga katropa, labihang kapaita ang ato nga mga presyo din eh. So, mura sa tag-Amerika, kamahay. Ang kita to, datas mo Pilipinas na, pero ang atong presyo, murag Amerika. Kabaw ka nga no? Dollar. Asya kaya nagbugas 70 pesos kada kilo. Di ay 90 pesos, hapit o sa gatos, mga katropa, kada litro sa krudo. Gobyerno, may tawag ni mo ani? O, unsa ba? Tanaw ni mo, Noble Brother Oliver Solihon, sir. So, tanaw ni mo, bro. Kasin kita, nabun mo sa larangan at rin yun niya. Lami kayong larang nito, dok, eh. Hindi yung lami, ano. Good morning, ninyong tanan niya. Salamat kayo, Auntie Eva Magnag Yalon Mara. Niga labyog na ko din sa Amerika, ante. Yan, ako na sa inyo. Salamat kayo, ante. Uli na ang kinatibuk ang pamilyang Mara, mga katropa. Kung mga igagaw, ang tulog yung gabok. Ang mga American citizen dito na tao sa Los Angeles, mga katropa. Ang nilang ilang ginikanan, ang kula Dodong, Ante Eva. Manghod di aning papa na ko. Dire naman to sila, bakasyon, mga katropa. O ang renewal of wedding vows nila, nga 10 years na. Mga katropa, sa House of Silence, dito sa sila gikasal si Megmeg Megan, mga katropa. Uli na sila dito sa on man nga di amtay kinabuhi to, nasan sila ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya sa gusto ginunta kahit mga katropa nga kining makighimamat 24 oras tanang mga adlaw nga di sila din mga katropa taon di apa man sentay panginabuhian in taon nga di sa biyaan mauna will make the most of our time mga katropa pohon iga anhasan ako diha ato sa mga katropa hinaot nga kining ma ay gayon po, nagato nga mga suod nga mga pamilya dito. Salamat kayo, ante. Agawa sa imong gihatag ng sapatos, perting untola, eh. Magkaingon sa tamo, iguntol na kayo ba? O niya, tuyok-tuyok ganito, maghuna-una. May tagdi ni maguba, no? Itanaw ni ante, ana siya, uy, klong, kanindot, ana. Okay, akong gisendance picture ba? Ante, oh, gwapuha kayo, ante. Uy, nindot, na Paris man sa gisuot, ante. Ano siya si ante, nga, adugangan talad nung para di kasayangan o gagamit. Itong lami kaya kung untol-untol sa hoka nga sapatos, rap. Wow, biya taong karap nga, di, taka-afford na na, kay usan ang silduhan, ang presyo na. Nga, kalma lang na, kaya di, may mga malumong kasing-kasing, rap. Wow, biya, kanako nga. Di, araman taong tandari, pahipi, araman ta. Lakaw-lakaw, nagandagan. Say, lagi ka nang, di taganahan mo gamit, rap, kaya ka nang mahugaw, niya ka nang mahilis, ka na ba, rap, gani, rap, kakuan ka na. Say atong gamiton ya akong gigamit murag na luis si antin ako ba ano siya nga uy maura din na imong kwando maura akong hukan na siya tindugangan ta nagtulo dong tingnan nga siya nanti maikog siya isang palabihin isang duha lang padong na sa drop kaya naabot lang sila padong namili na si antin karon namili lang laing duha ka huka murag siya tulog yun insister siya ikaw ayaw lang antin kaya naghandrag yung kaina duha raman ni ka usan raman ni ka parisan at dahil duha raman ni ka buok. Samay na, kaya lain-lain ka na si Mana dong. Wah! At saan palang nga amutan, mag-umanggo na mo ikaw ba? Parison kay Alex Iala ba? Wah! Good morning! Kumusta mong tanan di hoy? Di alag na ha, tulang ng ipaagis lingaw-lingaw mga katropa kay Karonda. Seryoso to taon-taon. Mary Grace Caballero, good morning di ha. Good morning kuya. Thank you kay Kito. Brother, mayog buntag. Brother Kito, bagay katropa. Huwag na ito, Kito Del Smith. Bustang ilngiga. Mayog pagpaminaw. Apil na lang puntag pickleball attorney na asa clubhouse kada hapon. Walang problema di Hale. Kaya ang kamahal naman anang ihapak-hapak anang pickleball. Shout out ko kaga June Ramos, yung mga tao nagbuhat sa ilang mega yield foliar fertilizer diya sa Green Belt Barangay Kiyon. Ako ni Silingan Sitio Green Belt mga katropa. Yung Silingan ng Desbabaw, Talavera, Kasbukid sa San Carlos Heights, Andres Ubka mga katropa, Clippers Drive, Santo Niño, may pagpaminaw ninyong tanan diya. Labi na sa maabtikon kayo, mapinanggaon, mahigugmaon nga number one counselor Herbert Nognog Conde. Huwag siya itong mga Bradugsay diya sa Raw Chapter sa Alpha Caparo. Long live mga Bradugsay! Amping ka nun, hapit na ang atong birthday. Pagpaminaw sa mga Escaptrons sa karong adlaw mga katron. Atong takna alas 7:38 na.
6: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Atong nuntan mga katropa ang mga kalambuan karon. Labot ining impeachment trial mga katropa. Ang kining paglutos nila kag Vice Presidente Sara Duterte. Pagin sila maundang ana padayon sa gihapon. Pagkanindot ni kayo gabi mga katropa ag pag kukabildo sa akong kapariyantihan ang Banayng Igos mga katropa. Ang pinaguluhang Uncle Badjon Igos uban si Attorney Jigger Heverola dito mga katropa sa New Star sa Cafe Laguna. Naabot ang anak ni Uncle Badjon gikan sa Amerika ug ang mga paryente gikas pagadian sa mga Igos mga yalon mga katropa tuwa dito nagtapok pagka ninduta kayo sa atong gibate dito nga nag-abot yun ang uban na mupay pag-ila-ila mga katropa sa mga paryente kay kining sa pagadian nga side nga paryente di man kay nato mahimamat kay layo man lagi yun niya tuwa naman sab sa gawas sa nasod ning kasagaran mga katropa mao na nga atong gihangop gyud ang kahigayunan nga nagkaabot nagkatapok nagkahimamatay mao na nga nindot kayo ang atong pagbati atong higayuna gabi mga katropa. Wala kamo diha na higayon nga magkatapok mo sa inyong mga paryente inyong mga pamilya inyong mga higala classmates kaniadto la hangpan ang maong kahigayunan kag mao na mo pabilin sa tung huna-huna og sa atong kasing-kasing. Bati mo nga tanan diha, labi na ini nga atong pakigrelasyon sa atong isig katao, labi na mga mahal sa kinabuhi na. Bayo kasikas nga kabutagon sa idol og sa tanang mga suking tigpaminaw. Lagi kag luloy ang kinakusgan sa Jerusalem. Limuy timeline. Good morning ninyo diha. Salamat kayo sa inyong paghapit nining atong programa diha, Loy. Kumbati na Loy. Viner Fox, happy birthday sa akong pinakagwapang anak nga si Crystal Grace Bukaw. Ikan si mong papag Mama Annabelle og Vincent Bukaw. Lorilyn Salesana, good morning Attorney Gialon. Shout out ni si Inayawan. Always listening. Salamat kay God bless Exciting. Kumusta tanes number one counselor si Inayawan, Lito Comendador. Kinatibok ang Banayng Komendador mga katropa nga nangandam sa garos mga aktibidades sa kapistahon ni Inayawan pinanguluhan sa pinalanggang kapitan na Attorney Brian Kirka Repulyo mga katropa. Sila ga Madam Evelyn diya busy na kayo sa paghikay mga katropa sa mga andamunon diya sa Yan Yan Slaughterhouse. Si Brad Mark Anthony Apura o si Madam LL ilaga pag umangkon mga katropa. Kumusta mo diyan? Amping sa kanunay. FG Registrado. Good morning, Attorney Brad. Listening from Poblacion Pardo. Long live, brother. Amping sa kanunay mo diyan. Ang atong mga Brad Ugsay sa Rono Chapter. Ang epektibo glig-on kayo diyan sa Pardo, mga katropa. Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Salamat kay Yuska Niete Celestial. Watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Kapsali Hilsen, diya sa among pinalanggag barangay Talaytay, Argao, Cebu. Pusta na diyan, imutang mga katropa, ang FISAY, Philippine Science. Ang mga hait nga mga bata diyang mag-graduate mga katropa. daghan kayo mga gikan diri sa Cebu ang buanto dito sa Argaos talaytay. Karon ilang anak mo ay pasudlon niya sa Pisay. After a rigorous examination mga katropa. Nagasuod niya sa Pisay, ini-graduate gilgigil. Mao na nga dako kayong tabang ang kining mga barangay officials na to. Kaya naa diha suporta tanaw susi siguro ang peace and order security sa mga bata dihang napita. Salamat kayo, Tisali. Yung pagpaminaw ninyo diha. Akong idol, akong kumpare. Ang kinakusgan diha Freeman, mga katropa sports editor, Emmanuel Blanco Villaruel. May buntag diha, pre. Kumusta, pre? Salamat kayo, tanani mo, pagpangga, pre. Amping sa kanunay sa diha, pre. Kita niya tapon, kapikapit. Yung brother Cesar Conde. Kumusta diha, Brad? Brother, sa Ropisa Security Agency, mga katropa. Mayog buntag ninyo tanan diha og sa mga security guards na nag-formation na karong mga orasa for deployment, mga katropa. Master Ikin Caniga Jr. sa Yauyan. Ang palanggang kunsihal diha sa Barangay Dayas. Pinanguluhan sa maabtikon usab nga amahan sa Dayas, mga katropa. Certified public accountant nga buutan kayo, Idol Freddy Esmas. Good morning ninyong tanan diha sa Barangay Dayas. Kabaw ba mo mga katropa nga ang NBI nag-issue ng supina nga tukag kongresista Liviste og paras mga katropa sa gingong sex scandal set up batok ang Executive Secretary Ralph Recto. Itang paitag drawing ano? Wow! Gugupod naman yung pagmayo, gilutos naman ni Rap ang Liviste Ligarda. Maumani, ang anak ni Loren Ligarda, di papaigo mga katropa, gipasakaan pa rin sila o kaso. Pero di ano sa kuno, ilang issue mga katropa, nga ilang gi-frame up, kunuhay, nangitag bugaw mga katropa, kay nangita o nga babae. Ilang ipasunj laang mga katropa, si Ralph Recto. Sumapang kongresista Ligarda, fan man din ako si Matibang sa una. Napag ganyan siya, ipasupot nga mensahe sa iyang pag-post mga katropa sa Facebook na believe guys siya nga to sa batanon nga kongresista, pinaingon pa siya mga katropa na naghinaot siya, makakita siya sa adlaw nga si Leandro Liviste mo'y muda sa rinda sa pagagamanan sa atong nasod mga katropa. Suma pag Congressman Liviste, kabaman ko nga gisugo na kanihan. Silo lang di kayo. Kining imong himo ko no nga ilang i-entrap, ilang i-set up si Ralph Recto mga katropa. Suma pang ining hait sa mga kongresista, Gawang Recto. Ano mga katropa kayo dito sa Manila, kanang Gawang Recto mo ng mga diploma nga pinahimo mga katropa nga wag yun ni mo iskwilahe. Ng Gawang Recto niya guys, Dan Recto man mga katropa. Gawang Recto kung ano yung istorya ni NBI Director Matibag mga katropa. Ang kining sa pinaha mga katropa, kabahin ni sa ilang investigasyon sa giingong character assassination o honey trap. Honey trap o tawag na bali padag babae o niya naan ang babae mga katropa, sabak-sabak, sayo-sayaw, kiss-kiss o niya binjuhan ka o niya pagawas publiko. Nga di ana rap honey trap. Sabi ko mag-honey, kining kang mag-white sweater nga honey nga, perting lamia nga, kining dugos buyog. Di man di ay. Lahi man din yung honey. Kahit tungod sweet-sweet, kunuhay mga katropa. Well, maayo kayo kung wa masood sa laang mga katropa, kung tinuon magiging laang si Ralph Recto, ang Executive Secretary, ang labihang sinaligan karon mga katropa ni Bongbong Marcos. Side by side sa Rimulya Brothers. Mao ni sila. Pero kontra naman ganyan sa politika daan. Dito sa Batangas rap, ang magbangi dito sa kanunay ang mga Liviste o ang mga Recto. Mao bitaw na, gibangga nila ang kinig paglansar ni Lucky Manzano. Ang anak nilang Vilma Santos o dili kang Rap Recto o ni Endo Manzano. Pero gidawat naman nila sila mga modern families man nila. Ikaw may kag artista nga nai anak sa sud, nasa anak sa gawas, nasa anak sa babaw sa ubos. Sigasang anak. So dito, aron nga kini nga mapunggan mga katropa. Ilang yun? Nagipukan si Lucky Manzano nito. Ila naman sa tanan. Si Bilma mga katropa. Balik-balik naman ang pagka-gubernador ng Batangas. Kanya ay ang usa ka anak pagka-congressman. Umani Ralph Recto mga katropa. Ila na yun na tanan. Yan ang ilang legitimate contender kumbaga. Nga makasunganga yun nila mga katropa. Al-contra. Maone ang mga Ligarda. Ilingon masabi dito. Ang mga Liviste niya. Ang anak ni Loren Ligarda mga katropa. Pero di asuma pag matibag. Wapay nakit ang paglapas balaod batok sa duha. Og adunay katungod sa due process. Ang sa pinag-issue, ngadto nila nga kongresista Liviste mga katropa, aron mapaminawan ang ilang habig mapamatud-an sa mga katropa ang mga pamahayag nga nakuha sa ilang investigasyon. Hindi pa kayo naroon, kaya wala kayo investigar ng kaso, pero gusto ka magpatawag. Ang delikado na mga katropa, kay kanang patawag, kanang imong istorya niya, ngadto sa mga otoridad mga katropa. Mura ng fishing expedition ng ilang ibuhat. Kaya kanang imong tubag o kanang ilang makuha ng mga tubag gikan sa uban ng mga tao, labot anak. Ito na ilang gamiton, case build up. Saan pa na ng mga kusiha mga katropa? Karaan na kayo na nga leksyon de as libro. O na, kumuingon nga anig, isa pina lang sila, pero wa sila'y kaso. Apanong na kaso mga katropa sa pamanilain. Mas nagkaita, no? Unta, mag-build up silang kaso sa ilang kaugalingon ba? Di kay gamito nila ang ilang compulsive power through sa pina mga katropa. Ipatawag nila, di ka mo anto. Bisag di ni Courtney, kay di ka makontempt mga katropa, di ka mo anto. Pero initan kang samot mga katropa. Hindi na yun ang yun hinong kaso. Ngunit ana kapait mga katropa. Ipanghimakak, usap ni Liviste ang aligasyon. Ang giingong gawang Recto lamang. Ang storya. Investigasyon, nagsugod human sa operasyon batong sa ngayong Human Trafficking Syndicates Manila. Ang ilgiganaan na yun, ha? Kanindot, ribat-ibag mga katropa, automatic. Naan na yun. Ikaw na, kontra kang Marcos, kontra kas gobyerno, pos-pos ka niya, blag-blag ka batong bumbong. Ay, sos pagkaong ba na sa pinaka. Labing minus, di mo niya, illegal cutting of trees. Diin mitubaw mga katropang impormasyon bahin sa gingong plano pagdaot sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Base sa report mga katropa, plano o tagtanyagan o babae bayaran si Recto at pagingong nabululyaso kini. Anong ka na maging sit-up ang bayaran? Ha? O sa may pasabot, ana? Mauna ba din na andan sa pinalangga ni Bongbong Marcos? Anong ka na maging babae? Anong di man lain? So, pasabot nga, kaya kini sila, pareha naman yung circle sa una. Kini sila mga katropa, mag-inumay naman eh. Ha? Kini sila mag-tapok-tapok ba? Puragod ka itong tapok-tapok mga katropa nga ang 1,121 mil, gipagawasag 1,000,000 ka pesos nga cash. Ang papa ni kongresista atay di mga katropa nga nihilom na karon. Sabi na ito, kinigbana ni Maine Garcia. Ay, Maine? Sa patingan, ito niya. Kompleto nga, basta mauna ito. Mauna sila itong barkadaha, mga katropa. Ito nga, nagtawas kilid dito ni Papa ni Atayde. Nga, anong bill? Ano, magkano ba yan? 120,000, sir? Ay, di yata. Pa, di ko no, di yata paigo na mahinon. Nagawa, di yata kasya. Nighagbong tas Pilipino, may ganyan. Nahangyos, Madam Guno sa una. Gipapasar na lang, 75. Kontrosa ni mga naminaw ng mga boskon yan ay pasang-awa sa ning Madam Guno. So di yan naka siya. Pag di ka siya bunutan pag usa ka milyon kaas mga katropa for me na pagkabugiro ano man lang yun. Kaya kantong mga tawa nito, kantong nagbakutoy nito, kantong kinig sol-sol nito, utro sa itong hambugiro mga katropa. Utro sa itong birds of the same feather are the same birds man. Fly together, bitaw, suko ni mga bata, pataka lang ni si Kuya Ray. Pataka lang ni si Tito. Si Uncle LL, taka lang. Kuya Barney Bumba, kumusta niya? Mayong buntag. Kinapalanggaan sa mambaling mga katropa, Kapitan Roseller Vergara Salvador. Kung ba na ito, Cap Idol, mayong pagpaminaw ni mo niya. Salamat kayo sa mga paghapit nining atong tulumanon. Tanya ko ni mo di hakap, kaya gimingaw na gigunin mo. Amping mo kanunay di hakap. Kenny Ariana Omlero. Mayog buntag niya. Kuhan mo ni. Kagilingig sa screen name ni mo niya. Wow! Dandan na Raymond. Blessed morning, idol attorney. Salamat kayo. Mayog buntag niya. Di ay kunsihalo sa North District. Pero meaning minaw na to. Kaya mo ba ni mga orasang magpagwapo ni siyang samot. JP Labella. Mr. Jeff, mayog buntag. Atun kasi mga bata dyan. Lihat, ani. Manda ko. Amping, nagkakuhan ni sila ang city government, mga katropa, labi na sa Guria, Panlungsod, nag-executive legislative agenda, Ella. Amping na, Jeff, ay kay Perpika, ha? Good morning sa ato mga kaumag kunsihal niya. Salamat kayo sa inyong paghapit dinig atong tulumanon. Aki sa Akop. Good morning, Attorney Ray. Pagutan ako. Paano na abay SSS on saon pag-register sa

Man-ay rin yung tanan. Relax niya ka. Iti ka masagdan. Good morning, ninyong tanan diha. Salamat kayo, Barangay Bugo. Kaya ba mag-imukisin ng alagang tarong niya? Ay, pada. Gantong magpada. Ilan na siya na rin to. Dito kapil din mo gaw. Bernard Binyosa des Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Madam Janet, itong manager net, chairman of the board, mga board members, personnel, staff, mga katropa, mga kugihan kayo. Huwag mapinagaon usab sa mga miyembro ang ato nga Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Mangutang kayo mo, pangitahan des Bernard. Kaya magigiluluyon man ako. Permitang makautang, di ba Nard? Murag ako ba? Ako naging utang niya. Salamat kayo, Bernard. Camping sa kanunay. Gimingaw na mayan mo ang mga kauban sa Cebu City Transportation Office. So, tanawang tanay, unsay mabdan aning investigasyon sa NBI ng tukang kongresista Ligarda, mga katropa. Kay gisupak sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang kininga mga paglutos nila. Wala ginay kapait niya. Ang kuwa auditor karon sa Pikas Bahin, mga katropa, nagkalayon nga ang Vice Presidente o ang DepEd Secretary adunay confidential fund. Ang mibut niyang kinih kantong sa impeachment trial kahapon, ang kuwa nga si Auditor Roderick Wamil. Nga adunay appropriations alang sa confidential fund sa iyang panahon. Isip auditor sa COA, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. O ni pinakalatest sa impeachment trial, mga katropa. Suba pang Wamil, why confidential funds? Ang Office of the Vice President. Panahon nila nga Vice Presidente Jinjomar Binay o Lenny Robredo. Ngayon usap niya nga si VP Sara. DepEd Secretary, adunay confidential funds nga iyang na-audit. Ibao ka nga nung naingana na direct, Roderick, sir. Naingunana na kay paglingkod pagka-DepEd Secretary, kasabot mismo kung asa siya kagikan, mga katropa. Isip mayor sa Davao o mayor ang iyang amahan nga si Tatay Digong. Ibao siya nga ang kanang pagka-aktivista, nindot na. Pero ang delikado kanang pagka-aktivista, kung muhinog na ngantos pagka-rebelde, maunay hilabihang kagilgig. Unang pait kay pamalandungon nga naanas University of the Philippines ubang iskwilahan mga state universities, mga katropa, nag-aktivista pakpaktana kay pasabot ang atong kaistudyantihan socially conscious. Pero mo cross the Rubicon ang ganin sila. Kung taonggol pag Mayor Mike Rapp. Cross the Rubicon na tanong. We have crossed the Rubicon. Yung salida. Ako na bimihatong miyaging adlaw. Niya mga nuggets of wisdom sa gihapon akong nakuha ang Mayor Mike. Mayor Mike, kumbati niya, Mayor. Duman yun ka. Basta mo hisgot ang cross the Rubicon. Mapinagaon sa mga katropa. O niya, hait kes politika. 9,000 mga katropa. Pero niya, balik na rin ka, Sarah. Balik tas Vice Presidente. Sumapang Roderick, wak ko na sila sa uban. Ang uban, wak man gahuna-huna. Kung unsay mahitabo niya sa Department of Education, si Sarah, ang Vice Presidente na kasamot mga katropa kay dito sa Davao, usan eh sa mga tunaan nila kung anong ni grabe ang armadong kalihukan ang walong grupo mga katropa gumikan kay diag nagsukad sa mga eskwilahan. Mauna nga kinahanglan ang confidential fund o iyang girequest mga katropa aros pagtanaw niya, pagmonitor sa kaestudyantihan nga gikas pagkaktivista, dili mo graduate ngantos pagka-rebuild eh. Monay gamit sa confidential fund. Pinda sa ni si Roderick Wamil. Uy, muram sa born yesterday. So, mapa niya mga katropa, gi-audit o 112.5 million na confidential funds in DepEd. Gika sa una hangtod si kantunong quarter sa 2023 o 37.5 million matag quarter. Samtang sa Office of the Vice President, mukabat nga to 125 milyones matag quarter ang confidential funds ikan sa ikaupat ng quarter sa 2022 hangtod sa ikatulong quarter sa 2023 o 500 million ang kinatibukan, mga katropa. Pero malagi kinitanan, gisupak man eh na sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang aligasyon nga nagasto sa iyang opisina ang 125 milyones pesos nga confidential funds sud lamang

0: sa 11 kadlaw niyantong Disyembre tuig 2022. Kasikas! Kasikas! Mga hisgos politika, mga katropa, kaya sila mabasangil ni Sara, confidential fans kita, ang atong baruganan ini, nagpamilin mga katropa, kwarta gani sa katawahan, kinahanglang protektahan na. Pero kining paggamit ani mga katropa, kung ma-justify, why problema? Pero di ma-justify, pananglitan, project nga murag abat, ghost man. Ay, na pwede na kawat na stubangan mga katropa. Project, sama dito sa Mandawi. Paghapak sa kusog ng tubig, baha mga katropa, na-discoverihan, nakitaan, at nag-headlines magani, ang gigamit ka kamilyada, kawayan. Hindi ko na malipay ka na. Aka na mo'y atong lutuson mga katropa. Pero, mawalagi, di malagi kontras politika. Kapabor. Kini Sara mga katropa, sus kung iyan ang gi-waldas na niya, wala ang itarong gasto. Kita mo suportaan na mga katropa. Pero ma-justify na, klaro kayo, ang ginastuhan mga katropa na yung breakdown. O niya halagi, gukod lang yun. Hindi isang tamutugot ni Ana mga katropa. Kaya ka ng sinto may 5 milyones. Isang pag piso na basta giminoangan, mupalagta. Pero ka ng sinto may 5 milyones in the grand scheme of things mga katropa. Hindi nga grabe nga flood control iskandal karon sa administrasyong Bongbong Marcos mga katropa. Wala na kakumingking sa ilang trilyonis kagikawat. Wow! Na labing tinuon na nga kini gapanayong impeachment trial mga katropa gatuo sila nga diversion sa issue sa flood control scandal ma lipat ang mga tao sultihan tamo wag yun o niya ilang laing tirada mga katropa kay hitting two birds with one stone eh. Ang ilang strategy ganahom sila nga mu-weaken ang mass base ang suporta sa masa mga katropa ang bulong sa katawhan ang kasing-kasing mga katropa mupalayo ngantong sana nagpaduol na hinoon kay naklaro man nga grabing pagdaog-daog grabing paglutos grabing political persecution mga katropa ang nahiuguman ining Vice Presidente Sara Duterte hindi ganyan ninyo ma-impeach andam lang mo 2028 kaya impas gumutanan niya
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Mark Anthony Concepcion Goles, good morning. Amping mo niya, Brad. Ray Gabumpa, kumusta, brother? Mayong pagpaminaw, Junex Pondar. Salamat kay Gwapo, kinakusgan niya sa Barangay Busay. Mayong pagpaminaw, Cap Monit Murillo niya sa Kinasangan Pardo. Amping kanunay mo niya, kuya. Good morning, ganinyong tanan. Salamat sa paghapit. Ronilo Auman Rita. Pulos na lang politika ilang yatiman Attorney Ray. Ang kalison ng kamahal sa palaliton, wala na sila yung himo. Lambaw pa ma... Sorry, paipanaya. Luoy kita ini. Altea Bato Malaki Puntillas. Good morning Attorney Ray. Og sa tanag na Minaw. Sa iyong programa, tanag ng Lantaos Facebook Live. God bless us all. Gika sa Negros Oriental. Salamat kayo, Sir Eugenio Boy Tagsip. Mayong buntag, katropa Attorney Ray. Nagtanaw minimo. Sityo Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Lanog-lanog, tas kanunay na Spardo, mga katropa. Ang atong pinalanggang Pardo District. Bulacau, Poblacion, Quiota, Cugon, Inayawan, Basak Pardo, Kinasangan. Mayong pagpaminaw, kaninyong tanan ni Ahurot. Lapunti, mga katropa. Lambangon, Punta Tisa. Lukop 80 ka mga barangay din is Dakbayan Sungbo ug sa silinganan ka mga Dakbayan na mga katropa sa lalawigan sa Sungbo maabot ni ning atong Sibya
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon
0: atong takna alas 7:03 na
1: I'm brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
4: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang kati-kati.
9: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Sa-business ko, unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yung kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
7: Nalawagi kami ng awan pa.
6: Ang sumay magi kami ng awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng totoo. Nagturbo bitaw ko.
7: Ay, gimingaw yung ko eh.
6: Ang sumay magi kami ng awan mo. Nga sikim magi hikap ng agwa.
7: Naamon ko kung ano sa una. Ayaw!
8: Exciting!
9: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud ni nagmahay. Happy ka ayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
13: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
4: Headline. Og karon sanay sa tong mga balita adlaw nga Martes pitsa 4 buwan sa Agosto tuig 2025. Dinhi sa ato Mayor Nestor Archival ni rekomendar nga ipaubos sa state of calamity ang Barangay Tisa og Labangon human sa nasinating pagbaha.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa kauluhan, COA auditor na kanayon nga si Vice Presidente Sara Duterte, maoray Vice Presidente og DepEd Secretary nga dunay confidential fund.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa gawas sa nasod, labaw si Tenta ang patay sa mass influx sa mga migrante sa nasod Spain.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa business news, presyos petrolyo mi barato?
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa health news, mga sakit kong tingtugnaw.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa XFM trending, iyaan nagpahayag sa kasakit human makitang pag-umangko nining gikulata gawas sa Talamban National High School.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa sports news, Meralco Bulls nga veteran player Cliff Hodge ihulagway nga dirtiest player sa PBA.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa showbiz news, Tony Fowler nagpatangtang og breast implants tungod sa kabugat.
5: Kasikas Express Balita.
4: Sa balitang ekspesyal, Bainchinko Kairing himalang buhi humanatanggong sa Osaka Mall nga naguba atol sa linog sa nasod Japan.
5: Kasikas Express Balita.
3: Balitang
6: dukan, balita sa dukan.
4: Labing naapektuhan ang Barangay Tisa ug Labangon ng siyudad sa Sugbo sa nasinating pagbaha sa milabayng semana. Matod ni Mayor Nestor Archival, niabot nga 3 to 6 feet ang gilawmon sa baha nga gikasinati sa maong mga lugar. Hinungdan apektuhan yun ang mga panimay. Tungod din eh, girekomendar sa mayor ngadto sa duha ka mga barangay nga ideklarar og state of calamity aron mapagawas ang pondo nga makatunol og tabang ngadto sa mga apektadong residente. Personal usab nga gisusi ni Archival ang kahimtang sa Barangay Tisa aron masubay ang hinungdan sa grabing pagbahaong nakita nga dili na makadagayday pagtarong ang tubig tungod sa kadaghan sa basura. Subay nini, nagpahigayog massive bayanihan declogging operation ng sudan. Pinanguluhan sa mayor, huwag pa mga kawani sa City Hall. Gikan sa nagkariyang buhatan, personnel gikas barangay ug mga volunteers. Sigun pas mayor, nga padayon ang pagpanglimpyo hangtod sa sunod semana. Apan giangkon yung short-term solution lang kini. Nga duna pa'y giandam ang sudan nga long-term solution. Aron nga dili na subling masinati sa mga residente ang susamang giladbon sa baha.
5: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa lukan.
4: Gilusad sa Cebu City Government ang Oplan Bantal Discipline Zone. Aron masapsay og luwas ang pagbiyahe sa Governor Cuenco Avenue. naglangkob kinis tulo ka traffic measures. Pagpatuman sa motorcycle lane, din ang motorsiklo magpabilin sa rightmost lane. Apan mahimo sab gamiton sa hinay ng mga sakyanan. Istriktong paggamit sa mga authorized lay-by sa designated loading o unloading areas sa mga public utility vehicles. Huwag ang pag-auhag sa mga pedestrians nga gamit sa pedestrian lanes o overpass. Aron malikayan ang disgrasya. Sud sa unang lima kaadlaw, gipemao o giyahan una ang CCTO. Kung sa CCTO, ang publiko. Ang tagsugod karong Pizza 5 buwan sa Agosto. Strikto na kining ipatuman o tikitan ang mga mulapas sa balaod.
0: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
4: Mibutyag sa impeachment trial si Commission on Audit to Auditor Roderick Wamil nga si Vice Presidente Sara Duterte lang ang Vice Presidente ng Education Secretary nga dunay appropriations alang sa confidential fund sa iyang panahon isip auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Matun ni Wamil, why confidential funds ang Office of the Vice President panahon nilang Jejomar Binay o Lenny Robredo? Ingon usap niya nga si Duterte rang DepEd Secretary nga dunay confidential fund nga iyang na-audit. Suma pa niya gi-audit niya og 112.5 milyones pesos nga confidential funds DepEd gikan sa una hangtod sa ikatulong quarter sa 2023 o 37.5 milyones pesos matag quarter. Samtang sa Office of the Vice President, mukabat ganito sa 125 milyones pesos matang quarter ang confidential funds gikan sa ikapat na quarter sa 2022 hangtod ikatulong quarter sa 2023 o 500 milyones pesos ang kinatibukan. Apan supak ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa legasyon nga naggasto sa OVP ang 125 milyones pesos ng confidential fund sud lamang sa 11 kaadlaw nitong Disyembre tuig 2022.
0: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Gibalibaran sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hangyo sa Office of the Ombudsman katangtangon si kanhi DPWH Secretary Manuel Buruan isip akusado sa graft case nga naglambigit usab kang Senador Jinggoy Estrada sa giingong anomalya sa flood control projects. Sa dusi kapanid nga resolusyon giingon sa korte nga way igong basihan ang hangyo o ang pagtangtang kang Buruan nga mahimong makababag sa depensa ni Estrada. Apan gitinaw sa Sandigan Bayan nga mahimong yapong may state witness si Buruan sa hustong panahon kung matuman ang tanang gikinhanglang kondisyones ubos sa balaod.
0: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
4: Balitang sa nasyonal. Miplead ang Sandigan Bayan First Division og not guilty plea alang kang Senador Rodante Marcoleta. Uman siya may maliban sa pagsunog plea sa kasong paglapas Presidential Decree 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno pagdawat og mga regalo. Matod sa Bugandong Marcoleta, wa siya misunog plea tungod kay adunay pending petition sa Korte Suprema nga nag-question sa resolusyon sa Office of the Ombudsman sa maong kaso. Samtang ang iyang kaubang akusado nga si Aristotle Viray replead usab og not guilty. Sa laing kaso, una nang misunog not guilty plea sa Marcoleta sa kasong plunder. Suma sa Ombudsman, gidawat kuno niya ang 75 milyones pesos na wa gideklarang campaign contribution gikan sa tulo ka mga individual samtang party list congressman pa siya.
0: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: May pagawas og sapina ang NBI kang Batangas Representative Leandro Leviste o kanhi Kongresista Jing Paras isip kabahin sa investigasyon sa giingong plano nga character assassination bato kang Executive Secretary Ralph Recto. Matod pag Director Melvin Matibag sa NBI, wapay nakitang paglapas balaod batog sa duha o gang sapina kabahin lamang sa fact-finding investigation aron mapaminawan ang ilang habig o mapamatundan ang mga pamahayag nga ilang nadawat. Ang investigasyon nagsugod human sa usa ka entrapment operation batok sa giingong human trafficking sa usa ka hotel sa Manila. Dinadakpan ang usa ka talent manager nga giakusahan sa pagpangilan o pag-alukar o kababayinan alang sa sexual services. Samtang nagpalayon ang investigasyon, nag-apply usab ang NBI og cyber warrant aron masusi ang sulod sa cellphone sa suspect ug mapamatud-an ang mga pamahayag sa mga naluwas nga biktima.
0: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
4: Labaw si Tinta Katao ang namatay atun sa mass influx mga migrante ngadto sa Ceuta, teritoryo sa Spain, sa North Africa, gikan sa Morocco. Sumas mga opisyal sa Spain, mukabat sa 72 ang namatay. Apan lahi ang ihaps Morocco nga miingon nga 11 lamang ang nakabsag kinabuhi. Lakip ang napo nga nalumos ug usa ang nahug sa baton nga lugar. Ibrabana nga 60,000 ka mga migrante ang misuway pagsuod sa Ceuta. Kadaghanan pinaagis paglangoy. Apan ang kadaghanan kanila mibalik sa Morocco suod 48 oras. Gisugyot sa pipila ka mga analista nga posibleng gitugutan sa Morocco ang pagtabok sa mga migrante padung sa Ceuta aron gamiton kini isip pamaagi sa pagpugos sa Spain sa isyu sa diplomasya.
0: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa international.
4: May paibaw si US President Donald Trump nga nagsugod kagahapon ang bag-ong negosasyon tali sa Amerika ug Iran isip pagsulay nga mahunong ang gubat nga misud na sa ekonomiya kabuan. Matud ni Trump, gisgutan sa duha ka nasod ang Strait of Hormuz ug ang isyu sa nuclear program sa Iran. Tungod sa maong anunsyo, may kunod sa pagpresyo sa lana sa magbukas sa merkado sa Asia. Samtang gipanayag sa Iran nga nagganuol na kini sa kasabutan uban sa Oman alang sa bag-ong ruta agi sa Strait of Hormuz. Bisan pa nga dunay natalang pagbuto dool sa usa ka tanker sa maong lugar. Nagpadayon ang tensyon sa Amerika ug Iran sukad pas pagsugod sa ilang panagbangi nitong Pebrero 28. Apan naglaom ang duha ka habig nga ang bag-ong negosasyon makatabang sa pagpakunod sa kagubot.
0: Kasikas Express Balita.
4: Atong takna alas 7:29 na.
5: Time Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: XFM Business News.
4: Sa kasika sa patigayon, presyos petrolyo, mi barato. Sigatrobang Crystal Joy Filarca sa
2: mi barato ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong adlaw Agosto 4, sumapa sa Department of Energy kon DOE. Miubos ang presyo sa gasolina og 73 sentimos matag litro, ang diesel og 60 sentimos matag litro ug ang kerosene og 2 pesos og 9 sentimos matag litro. Matod ni DOE Secretary Sharon Garin, ang rollback resulta sa pagkunhod sa presyo sa lana sa world market. Apan gipasidan-an niya nga nagpabilin nga dili ligon ang merkado tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East, ilabi na sa Estados Unidos ug Iran. Giawhag usab sa DOE ang publiko nga magtipid sa paggamit sa petrolyo tungod kay ang kahimtang sa supply sa kalibutan mahimo gihapong makaapekto sa lokal nga presyo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat abad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoyhaom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
4: Sa kasika sa panglawas, sugin lantang katropang Ana May Perez sa mga sakit kung tingtugnaw.
7: Giawhag sa mga health experts ang publiko na mag-amping sa ilang panglawas tungod sa pagtaas sa kaso sa mga sakit panahon sa ting-ulan. Lakip sa kasagarang sakit, mao ang sipon, ubo, hilanat, trangkaso, leptospirosis, dengue o diarrhea. Bas dali usab mutakod ang mga virus tungod sa bugnaw o basa nga panahon, samtang musaka ang risgo sa dengue tungod sa tubig nga mapundok o mahimong pangitlugan sa lamok. Gipahimangnoan usab ang publiko nga likayan ang paglangoy o paglusong sa baha aron malikayan ang leptospirosis ug siguruhang limpyo ug luwas ang pagkaon ug ilimnon aron mapugngan ang diarrhea. Tambag sa mga doktor ang kanunay nga paghuga sa kamot, pag-inom ug igo nga tubig, pagkaon ug healthy foods o pagpagpangayo dayon ug tabang medikal kung magpadayon ug mograbi ang mga sintomas. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong vitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
4: Iyaan, nagpahayag kasakit o manakitang pag-umangko na ining gikulata gawas sa Talamban National High School. Ang kinatibuk ang storya pinagi ni katropang Philip Serohano.
8: Mahulagway ang kasakit o kabalaka sa sakaian na human niya makita sa video ang iyang minor di edad nga pag-umangkon. Nga gingong gibuli sa usa ka estudyante sa Talamban National High School. Sumala sa Facebook user nga si Ban na Ban. Gingong giatangan ang iyang pag-umangkon gawas sa tunghaan. Gihagad og sumbagay o giinsulto pa kuno nga tawagon og payot kung dili mo sukol. Tungod ni ini, gipatawag sa mga otoridad ang mga ginikanan sa duha ka grade 7 students nga nalabigit sa viral nga fist fight na suta nga litabo ang panagsumbagay ni adtong Hulyo 29. Apan ni kailap lamang ang video sa social media kagahapon Agosto 3. Tungod ni ini, giimbestigahan sa Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, Barangay Gender and Development o GAD Focal Person o mga opisyal sa Talamban National High School ang insidente aron mailhan ang mga estudyanteng nalabigit sa case conference. Nakabot ang kasabutan nga pailaom ang duha ka estudyante sa diversion program nga pagadumalaon sa Department of Social Welfare and Services o DSWS diha sa barangay uban ang koordinasyon sa eskwelahan gipasalig sa Talamban National High School nga padayon nilang bantayan ang kahimtang sa mga estudyante o magpatuman ug manggalakang aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot nga panahon. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinaan na kinsa na problema na sa ilang lawas nung kalipay. Karong magkatropa, di na ka na nga ikabalaga. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisin yung mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Giusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified Turbo user, katropang Philip Serohano. XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
4: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang Dakoy-koy.
9: Itong Agosto 4,964 gipirmahan na Diyosdado makapagal ang RA number 4166 nga nagtudlo sa Hunyo 12 isip opisyal ang atlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Ang Hunyo 12 nagtumong sa deklarasyon sa kagawasan ng ipaikayo ni Emilio Aguinaldo sa Hunyo 12,1898 sa Kawit, Cavite humans pagwagtang sa kolonyal ng paghari sa Espanya. Suwa pa ang RA 4166 ang Pilipinas nagsaulog sa independence di matang Hulyo 4 ang adlaw nga gihatag sa Estados Unidos ang kagawasan sa nasod ni atong 1946 ubos sa Treaty of Manila. Sukad sa 1964 opisyal nga gisaulog ang adlaw sa kagawasan matang Hulyo 12 aron pagpasidungog sa unang deklarasyon sa kagawasan sa mga Pilipino. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
4: Atong takna, alas 7:36 na.
0: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
10: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
11: Marino, kari sa kong acne daw. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inagpuog Santone Plus na wala siya. May man na akong pangingi. Hindi na masakit akong tuon. Pasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
12: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
10: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
15: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
14: Ngano man?
15: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Kung sa mading kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Oh anak, mo kini mong yaya, gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
18: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
17: Anong di magkamukis ni yaya? So, gwapa man kayo na.
18: Dili ko maoy. Maldita ang maging nasiya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
17: Ay,
19: exciting!
13: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
22: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
21: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:43.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita! Balitang sports. Balita sa sports.
1: Sa kasikas sa paugnats kusog, Meralco Bolts veteran player Cliff Hodge ihulagway nga dirtiest player sa PBA. Si katrobang Gyro Viking sa kumpletong detalye.
3: Ni question sa Rain or Shine, Ilasto Painters head coach Ying Yao ang duwa sa Meralco Bolts veteran player nga si Cliff Hodge ug gitawag kini nga usa ka dirtiest player sa PBA. Kinihuman maang sportsmanlike foul si Hodge ato sa ilang PBA Season 50 Governor's Cup game niya itong weekend. Nahitabo ang insidente human na igo ang tuhod ni Hodge sa tuhod ni Rain or Shine player Adrian Nukum nga napugos o gawas sa Cortez lug sa pipila ka minuto sa ikatulong quarter. Matod ni Gel, dili uno disgrasya ang maong lihok o iyang gibalik ang iyang mga kritisismo kang Hodge nga iyang unang gibahayag niya itong 2014 tungod sa gingong sobrang na physicality sa maong player. Alang sa natural nga suporta sa aming system ug tibuok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Sangkong Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inihan niyo ang katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna, 7:44 na.
2: Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw
1: atong i-check ang kasikas sa gawas. O sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Asang napita trapika on board sa patrol. Katropang Eric Amaro.
2: Live report.
1: Katropang Eric, good morning.
5: Katropang Eric, may butang muna katropang nasa kinigas sa accident sa 80.3 ni Matang Garon Dries sa may and also sa ating yung ni sa may barangay Mambalig, Cebu City. Sa ato yung pagkita, katropang Eric, maraming kailangan ko dyan. Ang traffic situation na direk ya Dapita, slow moving, ang mga sakyan na sa mga din Dapita, katropang Eric, maraming

balong gris may apis na silidat pa kanoy mula akat ropa niya pagkagandang karoon ang punong sagadan ay rush bar po man dito mga drone eh baga pinitinan po ato makita ka tinipong hinay agad dadan sa sakin na tinig kapita katropan na tinig karo mga urasa po while sa umat po ng mga areas yun on FPS

gini po ga Gerardo Avenue going na gini pengon to sa DIY bana kada baga flowing lang daga sa traffic ko to mga tuloy magilan Manila Galamban Garyat kun ani mga discipline zone.

0: ito sa monitoring sa Cebu City Transportation Office, CCTO, sa mga magsusunod.
1: Kaso bang Eric?
2: Direk kaganina, katapangan doon ay mga kigilan po sa may Bigolia Street, no? Nato'y nagmotorsiklo, may pagalukap pa, umansam nga, madisgrasya, katapangan doon ay mga kaigsunan po daw niya sa ila pong mga date, kwan ha, naibag-o nga, kwan po, dala City 43 lang, karong kabuntaga, waka ang motorsiklo na nagbangga, this may Sunny Hills, dool ni sa Meta or Meta Bill Inc. Nagiwa physical injury ni katapangan doon ay mga kahigalan gani na huwag pag-ambulansya para ma-assist ni Agmaoga mga riders nga nangol at sa mga disgrasya. Gani na alas City 31, pick up versus motorcycle bangga ni this may Governor Cuenco near Family Park. Katapangan doon ay mga kahigalaan po. Daon niya kuan alas 6 kagilang buntag ipatumaning counter flow lanes unya sunod na alas 9 init sa nakagabi katong mga tuloy at kinipong smoke alarm ni nga nag-responder po sa itong CCTO dinis may Kamputaw Morali Street no gawa kuan po luyo aning Harold's Hotel. So far katong mga tuloy manito ka kasikas situational report gikan this goes nabain monitoring sa itong CCTO mag-isigot ka o kini mga disgrasya sa kadala. Mga katropa, para likais disgrasya, blow buckets, at same time mga kigan, dapat doon naging tadi ay mga set of rules, no? Sa ato nga pagmaniho mga kaigalaan para likais disgrasya. Yeah. O sa gina, number one, defensive way of driving, dito magkihat, para kaning safety first, atong pagmaniho ng mga kigalan, samantang kung kita magmaniho o mga public utility vehicles sa mga nagangyong kinabuhi, na magsalig sa itong maayong na paminsar di ha, kinipog traffic IQ or kining itong driving IQ di ha, mga kaigalan. Pagino mo ha, kapit, Santo Pasco, Mexico, diba? Sias Wealth Incorporated para lagsig ang tigtas at pagmaniho di ha sa kadalanan. Alag sa Kusin Pilipino, paros Pilipinas niyo, katropas, dagan sa trafiko, matagpuntag sa iyo, katropang Eric Amaro, XFM News.
1: Live report. Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Nagatun sa itong oras, alas 7.50 na.
3: Mission is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Sa kasika sa Showbiz! Ipa-operahan ni content creator Tony Fowler ang pagtangtang sa iyang breast implant suman kini nagpabilin sa iyang lawas suod sa napo katuig. Sa iyang vlog, ipakita ni Tony ang operasyon o recovery. O giingon nga nakahukom siya nga tangtangon ang implants tungod sa kabugat nga sa iyang nasinati sa iyang inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Gibutyag niya nga dapat unta kining matangtang nitong Mayo tungod kay expired na. Apan gipadayon niya kini aron masaulog ang iyang 10 years of relevance uban sa implants nga kabahin sa iyang journey. Nasay lang gipahimo niya ang operasyon kang plastic surgeon Doc Yapi. Gawas pagtangtang sa implants, nagpahimo usab siyang breast reduction aron makamot ang gusto niyang itsura. Gipakita ni Tony ang duha ka implants nga gitangtang. Then ang matag usa adunay gibug-atong 280 gramos. Giangkon niya nga nasagol ang iyang gibati sa unang pagkakita sa resulta. Malipayon siya apan adunay gamay kasubo tungod sa kausaban sa iyang lawas. Nagpasalamat usab si Tony sa iyang partner nga si Vince Flores ug sa iyang mga anak sa ilang pag-atiman ug suporta samtang nagpaayo siya human sa operasyon.
3: Kasikas Express Balita.
5: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Bainchinko kairing, himalang buhi human matanggong sa Osaka Mall nga naguba atol sa linog dito sa Naso, Japan. Istoryahan tang katropang Ray Baxin eh.
6: Nalawas ang bitsing ko kairing at tanggong sulod sa Osaka Cat Cafe sa Ion Mall dito sa Kashima, Japan, mga droba. Human madaot ang mall sa Kusungalinog og sunod kapagbuto. Natanggong bitaw kining mga iring, dihang ipangpakwit ang tanang tao sa mall human sa magnitude 7.1 nga linog sa niaging simana. Sa pagbalik sa empleyado, aron kuhaon ang mga hayop, kalit lang mibuto ang building nga gituhoang tungod sa gas leak. Maong napugos silang mugawas pag-usap. Pagkasunod adlaw, uban sa pagtugot sa fire service, police og mall management nakasunod ang mga empleyado og luwas nga na-recover ang tanang 25 kairing nga wa maunsa. Ang mga iring gidadayon sa Osaka Cat Cafe sa Hiroshima diin giingong hapsay og malinawon ang ilang kahimtang. Samtang daghang netizens ang nalipay sa kaluwasan sa mga iring. Aduna usab ibatikos nga mas mahatagan og atensyon ang mga hayop kaysa trahedya sa linog nga mikalas og ginabuhi sa labing minus 34 ka tawo. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
7: Sa kaluwasan.
8: Pulong
7: sa kaluwasan.
1: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
9: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala nako isalikway ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba nga ang

0: gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at ubangan sa Diyos. Wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kun mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at ubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kun ikaw matarong at ubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
1: Kasikas Express Balita.
2: Pulong sa kaluwasan, mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Good morning, Jocelyn Destreza. Margie Makilang de la Cruz. Mayong kabuntagon, Dias Bagil Mualbual. Back White Sweater, greetings gikas Nature's Rohani. Bertrand Gia Tunyakao Jr. Minaw Midri Sir, paik bitaw gini sir. Naapatay gobyerno kani. Pero hubog kay Atras Abante. Pero labi na ang Abante kaysa Atras. Ram Delphine. Good morning, Attorney Ray. Minaw Midri Sir, General Maximum Avenue. Salamat kayo ninyong tanan, Viner Fox. Happy birthday sa akong pinakagwapang anak na si Christelle. Lloyd Ivan Arujado. Good morning, Atty. Rene. Greet lang ko sa mga Arujado o Kahipe family. Ubka Tres Barangay Kiyota. Amping mo niya, Ronilo Auman Rita. Pulos lang politika, giyati man nila, Atty. Rene. Kaliso na. Kamahal sa paliliton, wa sila'y gihimo. Pagpaita, bitaw. Oventino Nadella, Loreline Celesana, good morning. Yes, inayawan, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Margie Makiling de la Cruz, nagtanaw minimo kanunay ang akong paisano, tagom-tagom kamunsil, ibayo, gihulgan, Negros Oriental, at si Ernesto de la Cruz. Andres Acaso Jr., watching from Talamban. Salamat kayo daw. Ayong buntag kaninyong tanan niya, J.R. Atome. Randy Santisas, Mengs Abelia, Maribel Villegas, Virgil Cabiluna, Elvi Elvina Baikagas, Chera Dulce, Barangay Inayawan. Busunod kayo na yung nagbulsay. Sa nga nalang usaps, kinitibok ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa ito station manager, Chanley Baiking, atong news director, Philip Serohano, atong mga kawang news reporters o news writers, atong partner na Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini ang inyong bus galagan sa kahanginan, Katropang Ray Gialon, Dalaygon ang news, Katropa mo! Exciting! Kasi

0: yung nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan